0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kini alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.
2: Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kaligayan, mga higala. Murag sakyanan, basta magkataas ang tuig sa siging gamit o niya dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maokin ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo nga makahubog kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag adlaw, mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad, mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao, kini aron dali nga masabdan o kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa, problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayong tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan nga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts. Aban ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan kana siya og laing kidney gikan sa donor. Apan lisod mangita og donor kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastuhon. May million lang nga mahurot mang yud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yud ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra niini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement, aron masiguro nga himsog ka. Tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang nga maayong benepisyo ang makuha. Nunay ampalaya, luyang dilaw, ahos, malunggay o daghan pang uban, mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation, basta makatumar ka niini. Timan e, mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na'y balatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani, mga higala, ang Yaki Herbal Capsule. Kay ang Yaki Herbal Capsule, mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki, ning okay na makmaminaw. Munang karoon na, wala mo kung nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan, mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa limang minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: pantay kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Sige, maayong buntag sa atong walang palanggang tigpaminaw sa probinsya sa North Cotabato. Ani-ana usab kita sa usa ka hugna sa atong programa ang Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Live kita karon na mga kaisuna dinhi sa Joy FM Radio Station 102.3 dinhi sa Barangay Paco, gana ka simulcast kita sa Radio Station DXMA dito sa munisipyo sa Midsayap. Medyo maulan nun atong panahon karon, no? Mo na yung pipila ka mga iskutanan karon. But before that, kining atong programa mga kaigsuunan, no? Hitid kini kanato sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa probinsya sa North Cotabato, nga ginapanguluhan sa atong Provincial Governor Honorable Emilio Lala J. Talino Mendoza, MNSA, ug ilalom kini sa Serbisyong Totoo Program. Kini ang inyong higala si Abril Mispadera sa Provincial DRRM Office. Makigimamat kaninyo sa sulod sa isa ka oras aron na maghiskot kita og kini mga nagkaday ang topiko nga may kalambigitan sa disaster risk reduction o sa disaster management. Sa pagkaroon, mga kaisuunan, atong paminawon, no? Ubay-ubay ang nahimong programa o mga katikaran ilalom sa Provincial Government of Cotabato. Madpaminawon nato karon kining atong mga nahitabo karong simanaha.
2: Nang serbisyong totoo, balita. Puso ng serbisyong totoo, balita.
0: Isang magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahatid ng mga balita at impormasyon dito lamang sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ng Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza. Ako po ang inyong tagapagbalita, Richelle Sopresensya. Para sa ating mga headlines, Kapitolyo ipinaabot ang pagsuporta sa mga adhikain ng JRDF LCAC 12 at mainit na pagbati kay bagong CORDS for Region 12, Nancy A. Catamco. Serbisyo ng gobyerno inilapit sa IP community ng Barangay Rinibon sa Pigkawayan. Programa ng IPHO Cotabato Province sa HIV tinalakay sa kapihan with the media ng DOH CHD 12. Pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, minuksan sa bayan ng Antipas. Dalawang proyekto sa ilalim ng pamana program ng DSWD, formal nang na-turnover sa dalawang asosasyon sa bayan ng Matalam. At paghahanda para sa Kalibungan Festival 2026, tinalakay ng Provincial Farmers Association Coordinators at Federation Presidents. Una sa ating mga balita, magsisimula na sa kanyang tungkulin bilang bagong Cabinet Officer for Regional Development and Security ng Rehiyon 12, si National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Secretary Nancy A. Catamco. Ito ay matapos isagawa ang ceremonial turnover of the Key of Responsibility kasabay ng Joint Regional Task Force to End the LCAC Communist Armed Conflict or JRTF LCAC 12 Second Quarter Regular Meeting sa Cinco Senyas Zone 1, Coronadal Smart City. Ang bagong tungkulin ni Secretary Katamco ay magiging daan upang mas mapagtibay pa ang kaugnayan sa pagitan ng National Task Force LCAC at JRTF LCAC 12 tungo sa pagpapalakas ng mga programang nakatuon sa pagsulong ng kapayapaan, kaunlaran at seguridad sa rehiyon. Bukod pa nito, itinalaga rin bilang JRTF LCAC 12 Technical Working Group Chairperson si NCIP 12 Acting Regional Director Joey L. Bogay. Samantala, naging kinatawa naman ni Governor Emilio Lala J. Talino Victosa sa nabanggit na pagpupulong si Board Member City Jury Antao Balisi na tiniyak ang mahigpit na koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan tungo sa mas mahusay at epesyenteng implementasyon ng mga programang nagdalayon ng katiwasayan ng komunidad at kapakanan ng mamamayan. Sentro ng naturang meeting ang pagtalakay sa mga sumusunod: Status of Region 12 Provincial and Local Transformation Plans, Implementation Status of LGSF SBDP Projects, Criteria for CY 2026 Gawad Parangal of NTF LCAC at iba pang mahalagang updates. Nasa naturang kaganapan din sina NTF LCAC Assistant Secretary James A. Layog, outgoing CORDS for Soxhargen at Department of Agriculture Secretary Francisco T. P. Laurel, JRTF LCAC 12 outgoing DWG Chairperson at DA 12 Regional Executive Director John B. Pascual, DepDev 12 OIC Regional Director Romel Patrick Itanghal at ang NTF LCAC Secretariat and Desk Secretariat for Soxhargen. Hindi naging hadlang ang mga ilog na kailangang tawirin para sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato at sa mga katuwang nitong ahensya ng pamahalaan upang marating ang isa sa pinakamalayong komunidad sa bayan ng Bigkawayan, ang Barangay Rinibon. Sa pamamagitan ng Serbisyong Totoo Karaban ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC ay matagumpay na naihatid sa mga katutubong residente ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan kasama sina Vice Governor Rochella Marie Talino Taray, First District Board Members Roland Hunko at Sherlyn Macasarte Villanueva, Mayor Juanito Agustin, Vice Mayor Nel J. Cassi, mga kinatawan muna sa National Line Agencies at barangay officials ng bayan. Sa kanyang naging mensahe, nagpasalamat si Rinibon Barangay Chairman Rogelio Nergua sa pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza, gayon din sa lahat ng mga ahensya na nakiisa sa aktibidad na inilarawan niyang isang pambihirang pagkakataon para sa kanyang mga nasasakupan. Para sa taong 2026, naglaan ang probinsya ng 15 milyong pondo para sa implementasyon ng PTF-LCAC. Sa kasalukuyan, mayroon ng 9 na barangay ang nakabenepisyo ng ST Caravan sa kabuuang 21 barangays na target nito bago matapos ang taong kasalukuyan. Muling naging panauhin sa programang Kapihan with the Media ng Department of Health Center for Health and Development 12 ang Integrated Provincial Health Office upang talakayin ang mga programang ipinapatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, lalo na sa kampanya nito para malabanan ang pagkalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sa programa, ibinida ni Provincial Health Officer Dr. Eva C. Labaya kasama sina Provincial HIV Coordinator Rowena Villa Oscares at HIV Case Manager Ian Juntasiergo mula sa DOH ang ilan sa mga hakbang at programang ipinagkakaloob ng probinsya para sa mga HIV patients na nangangailangan ng intervensyon. Sentro rin ng talakayan ang usaping HIV prevention, testing, treatment at support services, pati na rin ang kasalukuyang estado ng mga naitalang kaso ng naturang sakit sa probinsya. Pinasalamatan din ni Dr. Rabaya ang suporta ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza sa lahat ng programang pangkalusugan na isinusulong ng IPHO katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa iba pang mga balita, sa gitna ng sunod-sunod na lindol at iba pang kalamidad na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo, higit na binibigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng kahandaan ng bawat komunidad sa oras ng sakuna. Bilang pakikiisa, opisyal ng sinimulan sa lalawigan ng mga kinatawan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Regional Provincial DRRM Council, Host LGU, PNP, AFP, BFP, Regional Provincial Line online agencies, Incident Management Team, Cotabato Province Emergency Response Team members at ilang mga pribadong individual. Sa naturang aktibidad, nagsagawa ng Zumba Dance Competition, takbo para sa Katatagan o 2026 Run for Resilience Male and Female Categories at Distribution of Information Education Campaign o IEC Materials. Naniniwala si Governor Emmy Lulala J. Tarino Mendoza sa kahalagahan ng naturang pagdiriwang at ng mga aktibidad kaugnay nito bilang mabisang bahagi ng pagsisikap na isulong ang public awareness, environment protection, preparedness at ang mahusay na pakikipag-ugnayan ng partner agencies para sa epektibong pagtugon sa anumang emergency situation. Ito ang binigyang diin ni Vice Governor Rochella Marie Ella Tarino Taray sa kanyang pagbisita sa nabanggit na paglulunsad. Naroon din sina PCL Provincial Federation President Attorney Bibilu Benjamin, Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga, Antipas Mayor Cristobal Cadungon at Municipal Councilor Fedis Madeline Cadungon. Inaasahang magkakaroon din ng iba pang aktibidad sa mga susunod na araw kaugnay ng NDRM Month tulad ng tree growing activity sa bahay ng Arakan, NDRRM Rescuers Sport Challenge, simulation exercise at marami pang iba. Bahagi ng matsagang pagsisikap ng pamahalaang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti at mapagaan ang pamumuhay ng bawat mamamayan sa buong

0: Matalam Vice Mayor Ralph Ryan Rafael na binigyang diin ang kahalagahan ng maitutulong ng naturang proyekto sa kanilang pangkabuhayan upang magkaroon ng matatag na kita tungo sa magandang kinabukasan. Nasa programa rin upang magbigay suporta sina Acting Vice Mayor Ariel Valdivieso, Municipal Councilors Dexter Dinsay, Giancarlo Cristobal at Rojas Balacanan, gayon din ang mga kinatawan ng DSWD 12. Tinipon ng pamunuan ni Governor Emil Ulala J. Taliño Mendoza ang mga Provincial Federation of Farmers Association Presidents at Municipal Farmers Association Coordinators mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan para sa isang pagpupulong na pinangasiwaan ng Office of the Provincial Agriculturist sa pamumuno ni Provincial Agriculturist Engineer Elena Iragunton. Dito tinalakay ang mga nakatakdang aktibidad at partisipasyon ng sektor ng agrikultura sa nalalapit na Kalibungan Festival 2026. Pinag-usapan din ang mga resolusyong ihahain ng Federation of Farmers Association para sa kapakanan ng mga magsasaka, gayon din ang mga tungkulin ng Municipal Federation Presidents upang higit na mapalakas ang koordinasyon sa nabanggit na samahan sa lalawigan. Kasama rin sa programa ang schedule ng mga pagsasanay na idadaos at ang orientasyon hinggil sa iba't ibang serbisyong pang-agrikultura at ang mga programang maaaring mapakinabangan ng Farmers Association. Dumalo naman sa pagpupulong si First District Board Member at Committee on Agriculture and Food Chairman Rosalie H. Cabaya bilang pagsuporta ng Kapitolyo sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Alin sunod sa hangarin ni Governor Taliño Mendoza na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasakang Cotabateño. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Richelle Sopresensya para sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo.
1: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST. Puso ng Serbisyong Totoo.
3: So mga kaigsuunan mo, itong mga nahitabo o mga katikaran sa Provincial Government of Cotabato karong simanahan. No? Actually, medyo ubay-ubay pa ka na. Busy po kayo karon. In fact, kagahapon, no? Na ang team sa Serbisyong Totoo dito sa Barangay Anik para sa katong LCAC activity dito. O mapasalamaton kita sa presensya sa tanang katawhan, no? From the Local Government Unit of Bigkawayan at ang Barangay Government na naa dito and the rest of the national line agencies. Kaninga mga katikaran mga kaigsu na ginapatuman kini, no? Maliban actually dili ni actually ma-separate dito sa isgutan sa disaster risk reduction kay ang tanang butang makahatag og igong kapasidad sa ato mga tao. Na livelihood programs, pag naay mga infrastructure projects, ang ending ani always is more on capacity building na siya. Okay? So ginaawhat nato ang tanan which to participate. In fact, gikaliwatan ni Kapitan dito kagahapon na ingon ni Kapitana ang responsibility always is dili lamang siya limited sa provincial government, sa municipal government o sa barangay government. Importante usab katong partisipasyon sa katawhan kay ang matag-usa, no, na mag-responsibilidad, no. Murag natay pribilehiyo but at the same time we also have that responsibility. Sa laing bahin mga kaigsuunan para sa atuang latest na weather forecast, kung medyo familiar kita lately for the past days, apektado ang atuang lugar dili lamang sa katong Typhoon Inday or si Bobby na international name but ang of course kini atong southwest monsoon. Sa pagkakaganin ng kabuntagon mga kaigsuunan, ang actually ang sentro sa bagyo naa kini sa 640 kilometers east of Basco, Batanes, no, naa ni parts sa northern Luzon, no. Ang iyang maximum sustained wind ani medyo naghinay-hinay, no, 150 kilometers per hour ug ang iyang gustiness is up to 185. Gi-downgrade kini sa typhoon kasi ang original ni ini STS ni siya, no, severe tropical kaning ato ang system, no. So kaning ato ang severe tropical typhoon si Inday, mo ni nga tungod kay kusog ka siya. But dinhi sa ato ang lugar, actually ginaingon nato nga ang epekto nato ni ini is kato atong southwest monsoon, mao ni nakaapekto sa tibuok Mindanao, no. Previous days nahimong enhanced kini, okay, tungod kay kining duha ka weather system nato katong ato ang severe tropical storm, bisag wala siya naglandfall. But kining ato ang southwest monsoon, duha kining mga nakaapekto din ni sa atua. Okay, so mao nang nagdalag kaning mga ubay-ubay nga mga mapangadudon nga kalangitan ug kining mga kusog-kusog nga mga pag-ulan. Dinhi sa probinsya sa North Cotabato, para sa atong regional update, no, ang Cotabato makasinati kita makaigsuunan og kining mapanganudno na

0: na kalangitan, we will have the cloudy skies, nakita yung mga scattered rain showers o thunderstorms. Ang hinungdan niini ang kining atuang southwest monsoon. Okay? Kining atong southwest monsoon o kining atong hanging habagat, nagadala kining mga igong mga pag-ulan, lalo na sa kahaponon o sa kagabihon. But pag nag-enhance kini, bisag early morning na yung mga pag-ulan. Na yung mga pipila ka last, mga previous 2 days, ang tibuok probinsya sa North Cotabato, no? Ubay-ubay majority sa tuwa na kita yung mga heavy rainfall, okay? Maabitaw nga na atay mga pipila ka mga areas din hikaron sa tuwa nga nakasinati na og mga pagbaha, okay? Kahapon naakita actually dito sa munisipyo sa Pigkawayan, okay? Mapasalamaton kita kay kauban usab nato actually ang team from the IPHO. It so happened nga naata dito sa katong ELCAC program sa ANIC, nakikoordinate kita dito sa LGU Pigkawayan kay para mag-conduct na lang dayon kita og assessment dito sa mga lugar na sa mga nasangpit na lugar. Kaya para mahibal-an lang pud nato kining ato ang kining nahitabo karon dito na ipipila ka mga barangay na apektado sa barangay Pigkawayan, no? Kini atong barangay Poblacion 1 and 2, we have the North Manuangan, katong Sabid Papan 2, Arinibon, Buluan, and then of course katong atong Bulukawon, no? Naakitay mga pipila ka mga apektado ni ini, mukabot sa mga 734 families, but ang naalamang sa evacuation center ni ini 96 ka mga pamilya. Kayang uban nindot pod kay naay actually negosyante dito, no, na kung naay mahitabo sa ilang lugar, nagadawat siya og kining ano, nagadawat siya og katong mga IDPs kay dito pabuyon kay medyo elevated to ang iyang lugar, and the rest is katong atoang home base na. Anyway, naapay mga pipila ni ini sa katong sa Kabakan, sa barangay Kuyapon, nakadawat usab kita report, no, na naay mga 505 na affected households dito. For today, sa pagkikoordinate sa local government units, mga kaigsuunan, actually ang team ni Sir Nonoy Cabaya from the DSW-12, no, will be conducting relief operation karong hapuna dito. Okay? Kaya ang ginahimo magod karon mga prepositioning of goods na ta, no, na mga goods na nasa Carmen, din sa Midsayap, in fact sa among opisina na apod, no, we have the antipas nga kung asa na mga mahitabo karon dili na kinang nakuhaon pa dito sa warehouse sa Marbel. Okay? So, diri na niya sa ato ang mga kining mga preposition goods sa ato mga warehouses nga na-memorand of agreement with the DSWD 12. Okay? Mga kaigsuunan, sa katong gibalita kaganina, actually, for the entire July, ginaingayin yung mugihapon na mo to participate dito sa atong pag-celebrate sa National Disaster Resilience Month, no? For the entire month of July. Maukarong adlawa, dilit actually mag-inusara kay kauban na mo ang presidente sa Disaster Risk Reduction and Management Officers Association for Cotabato Province, no? Nagikan kini sa munisipyo sa Magpet, siya ang ato ang municipal DRRM officer sa Magpet. We have Engineer Donald Homes. Sir Dondon, good morning po.
1: Yes, Sir Abril, good morning. Labi na sa itong mga listeners sa itong radio station. Mabugnong buntag or kauntuhon.
0: Kauntuhon. No? Medyo ubay-ubay, kusog-kusog po ng ulan.
1: So far, ganiha sa Magpet, wala man siya ni ulan. But gloomy lang siya, no? Medyo kaulan na nagid siya.
0: Ang ubay-ubay doon nila, ingon na ni Sir Don, kay medyo kanisya makatabang po, no? Tungod kay kato-ato ang ginawa, katong El Nino phenomenon nga itong ginaisgutan.
1: Super El Nino.
0: Yeah, yeah. Manging ana. So, for now, nakadala siya kabugnaw sa itong lugar. At the same time, katong precipitation, nakatabang.
1: Sa,
0: no?
1: Pabugnaw.
0: Sir Don, ang atong istoryahan, karon tungod kay ang perspective actually makaisunan sa probinsya o sa munisipyo lahi, no? Siguro sa province, sa munisipyo sa Don, isip ato ang mga frontliners, no, nga kauban sa mga taga-barangay. Usually, unsa atong mga challenges, lalo diha sa kaning mga ing-aning mga related na hazard occurrences?
1: Yes, sir, no, ang atong mga challenges yun, kaning pag-gather atong mga reports gikan sa mga barangay. Kay nasayod ta ang ato ang munisipyo, ang atong opisina, nasa sentro sa munisipyo, but dili na to directly ma- experience, kung sa experience sa mga barangay, labi na sila mga bad weather conditions. So, muna, no, kung balikon ang isa ka challenge sa isip isa ka dream o to gather reports, okay, nga gikan yun sa ground.
0: So, ang recommendation na to, Sir Don, kay ang counterpart na to, katong mga barangay, sa itong mga barangay DRRM committees.
1: Ipangunuhan sa itong mga kapitan.
0: Kapitan, no? So, visualize na to sila, Sir Don. Let's say, sa ilahang lugar, actually, ginabalik-balik gihapon na to, nino, pero ato lang tagano, pagtagad. Kung ma-realize, kung isip sa katawo, unsan dapat nilang himuon, let's say, naa sila yung mga observation, meaning naa sila yung mga, naa yung mga, na, napansin nila nga naa na yung mga pagdalig sa mga yuta, ano yung mga insidente, unsan dapat nilang himuon?
1: So kung diligid mismo directly ang barangay officials ang makakita, kung mga ato mga citizens, mga komuni, mga lumulupyo sa ato mga tagbarangay, so katong kinsa tong first hand o kinsa tong unang nga nakakita, automatically mo report dayon ta sa tong mga barangay official.
0: Okay.
1: Kay tungod ang ato mga barangay official nana sila yung mga linkages, nana sila yung mga lines sa atoa, mga numbers, may contact sa atoa. But we all know nga naman tayo gipalapnag ba na ito na bawat kada munisipyo naman tayo mga hotline sa ato mga M-Dream, sa M-Dream O. So kung naatay ma-observe, ana, directly tawagan na ito ang number or hotline number sa M-Dream O para mahatagan ng action. Kay kahibalota, sometimes mauna pa og post sa Facebook, usa maka-report.
0: Yeah.
1: So pag-post pag yun sa Facebook, dili pag yun na ito na siya makitaan kung asa siya specifically ng lugar, no? Amang mahitabo magtagna ta.
0: Okay.
1: So that's why kung ahwag, no, kung natay makit-an nga mga panghitabo or labi na mga pagdahilig sa yuta or katong naay mga nakahoy nga natumba due to kusog nga paghangin. So automatically mo report ta sa atong barangay, then or natay na maka hinumdum mo or makita nyo atong hotline number, so atong directly itawag sa atong hotline number sa MDRR mo.
0: Okay, ang matag opisina mura ra na sa ginaingon ato permanente nga sa hisgutanan gani sa mga bombero, di magina magtana og hangad sa langit
1: may aso
0: na di magtana permanente kana to mga responders, dili man pud na ingon nga magsuroy-suroy kay di magida sa malukop, no? So importante katatong ginaingon sir don nga mga fundamental information nga dapat kuha nato sa ilaha
1: katong mga unsa asa na hitabo, kano sang unsang orasa. So kinsa pud ang nag-report.
0: Yeah. Asang location.
1: Asang location. Kaya para automatically, makahibalo to directly, maka-add to din ta kung asa tong nahitabo nga insidente.
0: Okay. Kaya gina-assure na to sa ilaha nga ang ato ang local government units, ang operation ni ini sa DRRM kay 24/7.
1: Yes, 24/7. Nakita'y duty gyud 24/7. Hantod walay holidays. Wala gyud say break, walay break, walay holidays.
0: Ang uban nagabakasyon pero ang
1: nagadream o. Nagapahulay. Nagawork from home ang work from home tumong kaobanan previous months, di ba? Nagkanta sa
0: 4-day work week.
1: 4-day work week. Pero ang M-Dream wala gyud 4-day work week, no? Full time. And it from Monday to Sunday.
0: So dili na sila maano kay kanang atong mga hotline numbers ginatupad, nagdulog.
1: Ginatupad, nagdala-dala na permanente.
0: Kung asa antong siya ginadala-dala, magtulog, ginatupad. Pad, no? So, in fact, sa mga opisina, sir, doon, gina-schedule na sila, no? Lalo pag may mga ingani.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, dalagin na permanente, bisaon sa imong himuon. Ang importante lang, tama ta siya nga, katong mga insidente man good, no, kaigsuunan, dali lang na siya mo respondihan kung nakabalo mismo katong ato ang operation center.
1: Atong opisina.
0: Kay, syempre, sir, doon, kung dili na ito makaya, naman po ito yung mga partners.
1: Yes, tama? Sa barangay. No, naman ito yung mga trained nga mga responders sa mga barangay.
0: So kung nadiri sa level nato sa mga munisipyo, pag nai-concerns ang PNP, gina-refer man nato sa PNP.
1: Sa PNP.
0: Kung naisunog.
1: Sa fire, gina diretso po.
0: Refer po. So kato lang siya, importante ito nga, ang reporting system, importante siya. Kada barangay naman na ay mga purok leader.
1: Na sila. Actually, Sir Abril, sa ato ang composition sa BDRMC, apil gina silang member ang sa ilang committee ang mga purok leaders.
0: Yeah.
1: So kay dito magid kasagaran ang mahitabo ana, dito magid dili magid na kasagaran sa sentro, no? Most likely dito gina sa suok ng mga barangay o sa mga sitio sa mga purok. So itong mga purok leaders dapat mo report gyud ta kay para maaksyonan dayon, kay kasagaran man gud maingon sila dugaya ang respondyo eh. Okay. Ang pangutana diha kung naka-report ba mo. Mo na pangutana kung naka-report ba mo immediately sa pagkakita nyo sa maong insidente.
0: Naman tayo ginagukod po, sir, doon na response time.
1: Yes, yes, sir, Abril.
0: So, kining atong response time, murag standard din siya ginaset, no? Kapag nakadawat tagtawag.
1: Automatic. Pag mo-confirm na to siya, di po ta basta-basta dahil mudagan nga sa pool na nag-report nga na ay nahitabo dito, ato po na i-verify, no? Kay basig nahitabo, daghan mong nahitabo sa mo, sir, Abril, nga nag-report dito isa ka concerned citizen. Apan pag-abot na to sa area, nanginahan lang doon ambulansya, apan pag-abot sa area, wala na. So, ang resources na to, ang time na to, muna'y nasayang po siya. Although, ato man ang part, ato man ang trabaho, no, to responde, but ang ginabuhat na to is i-verify na to siya para dili masayang atong resources.
0: Tama, kaya na mga tawag ng mga frank calls, no? So importante to siya. Kay nung dominanto kay actually basing makatingala mo kay isunan, actually classmate ni Sir Dundon sa emergency medical technician. Bisag engineer ni siya na naay background gamay sa medical, in fact nata sa 911 Davao. No. So in a way makarelate ang ingani nga mga isgutanan. So dito importante siya na ang early detection tapos yes, katong reporting, no, importante
1: exact
0: siya.
1: Reporting.
0: Para dili po magbalik-balik kato, no, unsa ang nature sa insidente, asa dapit ang specific location. pagkatapos
1: time sa incident,
0: time sa insidente, no, kay klase-klase man ni ani trauma na apo medical, no, na medical katong con. In fact kita diri sir doon, no, kung mamaputol gani ga return call ta. Matawagan na itong utro dayon kay para masi
1: usakay. Ma-confirm yun na ito kung how emergency kanang gitawag nila.
0: Tapos, napot ay backup kasi na yung mga radyo.
1: Oo, na yung mga radyo.
0: So, kung nakadawat o report sa cellphone, pwede siya matawagan.
1: Verify sa radyo, sa barangay.
0: Sa mga barangay.
1: So, si Rebel, dugang na ako si Rebel, no? Sa karon na mga manggod na ito nga panahon, nananing mga social media.
0: Okay.
1: No? So, sa amo sa magpet, among gimake use na siyang social media kay halos tanang tao naman no, na ginabit-bit nga cellphone. So gamay lang mga insidente, automatic mabidyuhan, ma-post dahil sa Facebook. So dito sa mua, gi-make use na ko ning social media, nag-create o group chat ang amo ang MLGOO, si Ma'am Ivy Cervantes, para sa mga kapitan, para directly maka-report dayon sila kung unsa mga insidente na sa ilang barangay. So kanapod nga platform, diha pud mi nagahatag og mga weather updates or mga weather information para directly pud makita nila sa barangay.
0: Okay.
1: Kay halos mga barangay karon bisag wala siya line sa PLDT but naay kanang piso wifi.
0: Pisa.
1: So maka-access gid sila sa internet.
0: So mga advanced sa technology na
1: ginadala. Yes, aside sa radio, so napanay internet kung walay signal, so nagya po yung radio nga makahatag sila kay nag sami sa magpet no, nagbutang ni og duha ka area para sa mo ang radio repeater.
0: Okay.
1: So ang mga barangays nagpurchase sila sa mga radio. So nakalink na sila dito. So anytime pwede sila makagamit ana nga frequency or kana nga repeater.
0: So kusog-kusog na ang
1: yes, signal. Kusog-kusog na ang signal sa, o kumbaga na connect na namo to mga dead spot diya sa mo ang lugar sa magpet. Kay na portion magud sa magpet kabulota sa geographical location sa magpet medyo mountainous gid siya no. Na dead spot. So that's why gibutang atong repeater kay katong walay mga signal nga mga sa cellphone, so maka-access sila through radio sa ato mga matag barangay.
0: So kaning atong reporting system sir doon dili lang nilimited sa local government units,
1: so,
0: no?
1: Dili, sir. No? Oh, tanan. Kay pag kuan ani naman pud migi create pud nga group chat para sa mga teachers sa school DRR coordinators.
0: Mm-hmm.
1: So para ma-monitor po nato or makahatag pud sila og information sa ato, ah. Labi na kanang mga declaration of suspension of classes, no? Na diha na sila dapat mangutana.
0: Paborito nga.
1: Sa sayos kamuntagon pa lang ang ato ang cellphone nagpaka-paka na.
0: Mangutana,
1: no,
0: na.
1: Mangutana na. But I know nga ang DepEd na pud sila'y guidelines, no? On the manner of declaration sa kuan sa suspension of classes.
0: So importante lang to kasi kanang reporting system ano ni siya eh symbiotic duha, no?
1: Yes, oo.
0: Nagkuha tag information but at the same time naglabay po tag information, no?
1: Information.
0: In fact din ni sa uban LGUs katong gusto ginadrive na idea sir don is ang pag-report magod basig matingala sila within sa community lang.
1: Mm-mm.
0: Ang LGUs magod is it's either ang ikaw upstream ka sa isa ka downstream nga barangay. Pero ikaw downstream pug ka sa isa ka upstream nga barangay, no? Oo. Let's say Panaytan din sa Alameda. Ang Alameda is upstream. Downstream niya is Libungan. Pero ang Libungan downstream siya diri pud siya sa bayan sa Pagkawayan, no? So kini nga mga butang gina-report gihapon ni. In fact kung naay mga pagtaas na tubig dinhi sa area sa Alameda, gina-forward nato na sa downstream areas. These are mga coordination mechanism nga ginahimo sa DRR mo ACP, no?
1: Yes.
0: So as isip sir don as president kay para mapasa tong mga information.
1: Para ma-aware po itong mga nasa low-lying barangays o low-lying LGUs, nga diri din area ha, kusog na ang tubig or kusog na ang ulan. Kay dili man good siya, pag once nga muulan, dili man good nga Tibuok province of Cotabato ang muulan. Di ba? Sometimes, naga-init sa magpet, but ang ato ang tubig nagakusog because sa Bukinon area, kusog ang ulan. That's why naghatag ta information. Kaya para ka itong low-lying po nga munisipyo, makahibalo sila nga, uy, kusog na po din ulan last night. Rojas, Kabakan, labi nagikan sa magpet ng tubig. Diretso ginasasapikit po Sir Brel.
0: Okay, so, dali man na going o Kabakan River.
1: Kabakan River, oo. Oh. Kaya kami ang tributary o tubig, no? Kaya nami sa upstream munisipyo, so kami kumukusog ang ulan dito sa muang area, so di mi mo baha, flash pad lang mi, but ang mubaha dito sa ubos, no? Mag-flooding ang pikit dayon. Tungod kay kusog ang ulan diri sa tuwa sa ibabaw nga portion sa atong
0: mga
1: probinsya.
0: Matingad-an nga. Oh. Wala may ulan diri dito sa taas ay ulan
1: sila. Baha.
0: No? Oh. Tama, so mo ito itong ginaingon. No? So meaning, ang reporting system, importante niya siya because maliban sa nag-share ta og information, kapag nadawat dito sa katong tama na ehensya, makahimo dayon kita og kinahinanaling action, no? So importante, gina-record man pud ni siya, no?
1: Yes,
0: recorded ni even ato mga pasyente na
1: i-record. Naka-logbook na gina sila.
0: Nakahinumdum hinoon ko nga sa sulod, actually ang sa sulod sa Kapitolyo, the other 2 to 3 days ago, no? Na ay kanang incidenteng sa sulod sa bus, actually going siya mobisita taga-Pigkawayan, mobisita siya dali sa jail. Pag-abot sa adlaw sa Kapitolyo, namurag sort of nagka hypertension siya, no, na stroke siya, nalipong siya, nasa sulod sa bus. Maina lang katong isa ka pasahero nga nagatrabaho sa Matala, 9 number sa opisina.
1: Opisina hotline.
0: Hotline, makapanawag siya. Yan, nawag sa Guardia, ka-responde dayon, no. So importante siya tungod kay kato na ay mga time element, lalo na medical emergency siya, nadala siya sa hospital and then nakakita tag post nga medyo okay na siya,
1: okay kita na siya. No?
0: So kini siya nagamatter siya permanente kay ko ang nahitabo ato sir don na ay nahitabo tapos nagvideo lang ka.
1: Oo.
0: Wala number,
1: wala kayo wala nakatawag, wala na. So wala useless gihapon imong i-post nga video.
0: So, nahimo kang sikat. So, siguro ba
1: tugod pero sa wala ka nakatabang nga ma-safe ang isa ka kinabuhi.
0: So moto nga unsa ka kaimportante sir don nga kaning mga emergency numbers for practical reasons dapat naa sa ilahang
1: supposedly sir dapat naka phone book siya. Labi na kung ikaw lumulupyo sa isa ka LGU. No, and dili man lang gud na siya para nga maka-save ka sa imong kaugalingon or ikaw nang ginahanglan, apan to save others also kung nakay hotline number sa isa ka LG or isa province sa PDRIM, kung ikaw nang inahanglan, makatawag ka directly or nakay mapalihugan nga mutawag. And also, kung dili ikaw nang inahanglan, nakakita ka lang na isa ka emergency, pwede ka makatawag to save food sa iyahang life nga na-threaten siya sa isa ka insidente.
0: So, but pasabot, wala kay capacity para mag-attend sa pasyente? Pero katuloy mo magtawag, muna to
1: yung mga nakatabang
0: ni
1: mo.
0: Okay. Kanang ang entire, magudan ng proseso, ang entire proseso, kanang nani mga klase-klase from the, kanang mag-declare yung scene, ang safety, ang scene, to kanang naay mga traffic, patient assessment, mga anak, ito. Naay actually ka pinaka-importante diya, it's a call for help. No? So meaning, katong nag-manage sa pasyente, nakabalo siya, pero wala siya yung number. Pero ikaw nga bystander,
1: nakay number, nakatabang gihamo ka sa ila. Okay.
0: Importante na siya. And then kung di po mo sanay kay mahadlok mo, siguraduhon ninyo nga ang inyong emergency number i-classify ninyo. Mo na mo gina-recommend sir do, no? Kay kung magbutang lang tag number tapos katag-katag siya tungod sa imong kakulbo
1: basig. Di,
0: oh, di nimo. Asa ganito man da, no? Pero kung ibutang nimo siya, let's say amo adya ako patay. EOC. Ang tanang EOC number na galing niya.
1: Nagsunod lang.
0: Dali siya i-classify, no? In fact, kanang mga, punta na ito, kanang sa relatives, ako ginilin ng R. Pag R, tanan, pariente na tanan. Mas dali siya. Kung mga family ni mo, katong yung pinakauna, di ba, AAA, ginaan na ito, di ba?
1: Kung nasa Sir Abel, kung ino ito, na-organize.
0: Na-organize
1: diba? Yung mga numbers kay, in case of emergency, siyempre, dili naman kadayon, maka, ang mindset ni mo, no, dili siya directly nga, ma-hit din mo itong number nga gusto nyo pangitaon.
0: Correct.
1: So, sa masagingon ni Sir Abril, kung naka-organize imong mga numbers, kung kinahanglan ka emergency, kung emergency mong mabutang dito, at least nakitaan din siya asa ka mangitag emergency, PDRIM ba siya or sa MDRMO.
0: Tama. Mas dali siya
1: mas dali i-locate.
0: Dili ka maglisod, no? So, kato ang importante, no? Ang basic, ang reporting system,
1: yes.
0: Nakabalutakin sa itong tawagan. Mm-mm. In fact, sa mga pamilya, under ni siya sa kanang pagbuhat o communication plan. No? Kanang communication planning. Kanabitaw. In fact, sa amua, para mahibalaan ng pud nato, kapag ang isa ka lugar na ay nahitabo, pagkatapos wala nakatawag, it's either ginatawagan na siya tungod sa duha kabutang. No? It's either dili sila makatawag tungod kay na-overwhelm sila, no? Or other makatawag ta kay para katong duol-duol makonfirm kung unsang nahitabo sa ila. Pero still, reporting system gihapon ni siya. So basically, ang communication is a strong component, no? Critical component siya dito sa pag-address kung naa may mga
1: panginahanglan.
0: Mga panginahanglan noon o naay mga problema, no? Sa pagkakaroon sir doon, base sa ato ang usually maliban sa mga ingana, unsa na patay mga challenges?
1: So also no, aside sa ano, katong sa isgutan communication, kanang pag
0: kanang mga mali
1: nga information, maling information. Sample ang pagka-report niya, sample na siya na kita ng vehicular accident. Then ang victims ni ay not only isa lang katao, Pero pag report niya, isa lang ang iyang na report, wala na nabutang tanan pilay biktima. So pag responde nato dito, instead nga daghan pa atong matabangan kay ang atong resources nga gidala is good for ana lang, intended for kana nga isa ka pasyente. So wala nato na attend dayon. Di nato mahibal-an kung pila ka buok ang atong resources nga gamiton to respond kay dili sakto ang report nga paghatag sa report.
0: Dapat accurate, dapat accurate siya.
1: Dapat accurate yun siya.
0: So kato siya.
1: Kay dili man ta mananagna sir Bill sa matong gihisgutan gani ha. Dili ta mananagna kung naay maaksidente, di ta mananagna kung asa dapita o di ta kahibalo kung pila ka buok, dapat kuan gyud correct and precise ang information ang ihatag.
0: Ano po siya sir, kay naa ta mga dinhi sa tuwa nga kanang mag-repost bitaw og po.
1: Post,
0: kanang, kanang mga let's say naay nahitabo na baha pagkatapos nahitabo siya 3 months ago, ang ilang ginahibo, just for the sake, wala na yung baha.
1: Na post.
0: Gina-repost. And then, nag-cause na hinuon siya o anxiety. Conflict, panic, no? Dito panic, sa ito ang ano, importante gigay niya. And then, sa level sa kanang mga, na ay mga, kanang lalo na karoon natin mga weather disturbances, no? Para makabalo po usab kita, ang report actually mga kaigsuunan, dili lang niya limited sa local government units. Kaya kami actually, ang province, gapasa mi sa munisipyo, ang munisipyo magpasa sa barangay, kami magkuha mi sa region. Pero na ay mga, para mapapaspas siya, even ang mga, let's say ano yung mga radyo, TV, mga kumpanya,
1: social media,
0: makakuha po ta actually og mga informations gikan directly sa source nato na agencies. Let's say pag hydrometeorological pwedeng ani karon, pwede mo makakuha sa PAGASA, no? Asa man ina ma-access katong gihapon, TV, social media. In fact, naani mga ano sir doon, pwede nila i-follow.
1: Yes sir, pwede sir. Na sila mga labi na sa Facebook, o na sila mga page diha nga pwede nimo i-follow para updated ta kung unsa mga ilang mga reports po nga gipagawas sa so, na record nila nga mga reports.
0: Na ang uban gani ni sir doon kung naa ka na mo yung mga Viber account, no? Pag naa Viber account mo, naa mo yung mga kanang mga ex katong ato mga katong dati bitaw na sa tawag ni ani, Twitter account. No? Actually kung magtan-aw ta dito, part gihapon ni nga para kita as recipient sa reporting sa report, makakuha ta actually og real time or near real time kasi pag mahita mo ani, panalitan na ay linog within the next 5 minutes nakapagawas dayon sila og kining earthquake information. Pero wala siya ginaagi na dito sa katong usual nato na from the Feebox para sa region.
1: Diretso na siya.
0: Ginapa text blast na ganin nila, no? So important.
1: Usahay gani wa pa naglinog nanay nakadawat.
0: Na nakadawat. Pero ang source nila katong mga
1: mga marites lang.
0: Geological surveys, no? So kana sa uban kay medyo advanced lang pod siguro, no? Bisan ang linog naa sa Pilipinas, ilaha gihapon ang ma-monitor gihapon, no? Kanang ma-detect gihapon.
1: Although Sir Bill, no, wala pa yung gadget na na-invent nga maka sa tawagan detect kung kanos agyud mahitabo kanang linog.
0: Dinhi sa magpet naantay katang dili siya linog pero pag sa landslide.
1: Sa landslide siya. Naay gihatag sa ato sa magpet kay
0: sa barangay Kinarom.
1: During 2019 nga series of earthquake, natay nakit-an ditong night crack, tension crack.
0: Actually, duha na sir doon ang iyong kauban na natay
1: tulunan. Yes, tulunan. So nag-requesta dito sa kuan sa Feebox, punto DOST basa sa toy particular di na ko ma-remember tong particular nga
0: project. Dynaslope.
1: So, Dynaslope, yes, sa Dynaslope tama sir Bril. Dynaslope, so nag-grant ta o isa kay instrument no gilubong sa dito sa bukid sa weather station dito na say rain gauge nya makit-an dito kung niglihok kung kato nga portion kay dako mangud sa nga bukid Sir Bril nya ay community sa ubos then walay makit-an nga relocation katong community tungod kay naay lang panginabuhi an diha nya dili pud sila manghawa so atong solution atong gimitigate nga tagbutangan na lang instrument para makahibalo ta kung mo shake dito na by movement ato na siyang magpa-evacuate.
0: So kato siya mga instrumento puto siya, no? So kato di na ta magpaabot og report but ang mahitabo ang katong machine
1: ano? Mismo ang mo-detect.
0: Ang gadget ang mag-detect pag naay mga slight movement sa yuta, no? So ing-anan na siya. So kining is actually broad kayo ning hisgutanan sa reporting system tungod kay with the advent pagid sa technology karon, no? With naanay mga application, naanay mga advent sa social media, dati ano lang ta? telegraph.
1: Dugay pagi kay moabot.
0: Oh, putol-putol snail mail, no? Naapay sa una ka to mga putol-putol words bitaw kay kad ang bayad kada litra. But sa pagkakaroon, encourage, siguro encourage na to, sir don, no? Nga lalo na nitong mga kabatanunan bitaw, no? Why not exploit bitaw siya?
1: Yeah. Dili lang sa gigdula, no? Mm-hmm. Dili na to sa gitag MLML. Mm-hmm. Kundi dili dito ta mo sulod sa mga sites nga kanang natin matun-an. No, unsay unsa na to, unsay mga pagbuhat to, pagabuhaton kung naay mga labi na pagbaha o paglinog dili kay sige lang tag ML nito.
0: Nani mga ang actually nag-ano nig mga send og notifications, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang uban ayaw mo ato kasi tama to siya, dula kay dula lang, no?
1: Oh, dili nga dula.
0: Ya dili mo matagdan upat ka oras sumana wala kay nahuman.
1: No? Unlike ato magbasa-basa kag mga ato kag sites nga pwede ka nakay mga daghang matun-an. Daghang ka mga sites nga mga naghanta matunan
0: kanisa kasi ang ginabalik ang critical kayo ang information, tama ang kining information nga atong makuha panalitan ana lang ani karon, no? Even sa kanang mga unsang himuon nato kung naay mga bagyo o pagbaha before, during, and after.
1: Yes,
0: so kinisa actually matagaan ta ani og mga idea kung unsa ang angayang himuon. So ang source ani information, so component gihapon siya dito sa katong pagdawat nato sa mga reporting system or reports nga nakuha nato, no? Tungod kay ang capability sa pamilya, ang capability sa individual, even sa local government unit is dependent siya or dako ang kanang kalambigitan dito sa katong tama bitong impormasyon. Lalo na karon na medyo with the advent sa technology. Ang science-based reporting, science-based monitoring na ana. Okay? So importante kay ini siya. Sige. Sir Don, sa pagkakaron paminaw nato ang sa DRRM na component, actually mo tong ginaingon niya sa province magod sa NGO murag kat ang inyong opisina pinakabata.
1: Yes,
0: kay kadaghan
1: bagura na create.
0: Bagura na create. Sa province magod na bag-o karon ko to mo upabi kanang Office of the Provincial Agricultural and Business and Biosystems Engineering. So mas younger siya, no? But isip DRRM mo ACP, if there may CP president, no? Isip dugay-dugay pod nga from gikan sa General Services to DRRM mo. Murag karon GSO lang gihapon ang DRRM mo. So, sa tanaw ni mo sa imong personal account, unsa sa unsa ang kining importansya sa kaning well-informed na mga individual or kaning communities na to?
1: So, ang importansya gino sa well-informed ng individuals or sa community, malikay ta sa disgrasya, no? Manlikay ta sa disgrasya, dili ta mahimong vulnerable. Although vulnerable ta in any way, but kung well informed ta, kahibalo ta asa ta padulong, asa ta muadto. Instead nga muadto ka diha sa kanang landslide prone area, tungod kay nakahibalo ka nga landslide prone area na siya, mo evade jud ka diha, mo likay jud ka diha. Di jud ka muagi diha. So importante gino ang information nga kahibalo ka kung unsay mga hazards nga naa diha sa imuha. Kay kung wala mo gyud disaster sir Bril, kung nakahibalo ang tanan, no, kahibalo.
0: Namo kay ibang ano sir dot, kay mga preventable ba?
1: Oo.
0: Kanang hazard wala nang tay mahimo ana
1: kay wala na sa daan.
0: Maglinog magita, bisag asa ka linugod man yay ka. Palalitan bagyo, bisag asa.
1: Mas maayo ang bagyo sir Bril kay kahibalo ta kung kanus asa mo abot. Unlike linog, di kita kahibalo, no? Kung well-informed ta, kahibalo taon sa ato mga pagabuhaton, so maka-escape kita or maka-likay ta nga mahimutang disaster.
0: Tungod kay
1: malikayan.
0: Malikayan na to siya kay makapangita ta o ganang unsa ang mga angayang himuon. No? So ang information is very, very critical. So kung nakakuha kita ang tama na impormasyon, na-report na to kini, na-practice na to kini. No? Kay ang mga nangingon nilang mas delikado daw kanang half truth kanang ito
1: kanang small knowledge is very dangerous mo na yung ginaingon nila.
0: Okay, mas may pa wala daw ka kabalo siguro
1: maka, no?
0: Okay. Pero kanang nagpakaroon ing noon listen kay siya no, false ang information nga nadawat, gi-share na information nga nakuha, wala na verify, gi-share na yung mga ingana bitaw. Nakahinumdum ko nga mo na nga there was that time gani nga ang na-monitor na mo itong, anyway, nag-post siya nga, kasi ang gina-monitor na ito din sa tuwa kaning, there is a second district kaning ato ang dalan going to President Rojas. Kana itong skyline because,
1: nag-landslide siya.
0: Landslide iha, no, nadao to ilang infrastructure. nag-post siya tapos nagsanga-sanga lahi na meron kay di ba mag-share, mag-comment nagataas siya
1: nagadaghan
0: pagdawat sa operation center gitawagan ang President Rojas sir dag-o madari pero wala kay ulan mga ito no so what we did was gitawagan nato tong concern na katong uploader nag-rip man na siya ang iyang tubag kay sir nakita na naman ako, sir. Di-share lang po ako. So, ginala mo siya nga, ma'am, grabing implication na nanyo yung gimbat ba, no? So, eventually, nakasabot siya. Gihatong gitanggal, no? So, hopefully, ka na mga ingana, makadaghan ng ubay-ubay na dari, no? Even ka itong mga incidente nato sa kato mga bomb scare, dari sa,
1: sa magpet. Sa lately lang pa, Sir Bril, no? Katong, skipisi na to, kids camp.
0: Correct.
1: So, nakaya sinati kita o isa ka bomb scare. Kay nai nag-post, no? Pero, i-verify nato ang sa PNP ang katong nag mga admin wala sila kahibalo. So wala man pod na trace na to kung kay naggamit lang po sa dummy account.
0: Dami, no? So naa siya mga
1: false information.
0: So mga false at times ani ang uban ani siguro tinuyuan pag yun.
1: Yes, no? So,
0: just for the sake. Wa siguro magbuhat.
1: Makakuan lang ba kanang maka makahimo lang og kanang say taw ngana destabilization bitaw. No makakuan lang gubot ang iya malipay siguro siya nga naay magpanic no. Kay lisod kaayo para that time ang mga parents nga nasa mga barangay siyempre mag-worry sila kay ilang anak na sa poblasyon niya nakakita sila sa social sa post nga naay bumba na nasa isa ka lugar.
0: So ano siya no kani siya na ano yung mga corresponding consequence
1: no? Yes,
0: in fact sa una nakahinumdum ta nga naay manawag sa Davao kay katong nagpaslot lang ang TL pag-abot sa ambulansya siya magpahatod ra day kana mga na defeat ang purpose mo. So meaning naay sistema nga gina set up no gihata pa sa ang sistema from the national down to local na ay mga vertical coordination na ay mga horizontal kini nga mga sistema in between of those is katong submission sa report
1: yes,
0: no but naay mga unsa tawag ani naay mga makadawat kitang report nga gikan sa gawas tapos dili dai siya tinuod no makakapag-kusag trouble
1: panic no?
0: Okay lang sa tuwa kay anad man ta ana no
1: kanang naay mo na natong kinabuhi
0: mo na natong kinabuhi di ba na mo na siya kun naay mga ano di pangitaag paagi pero ang katong mga member sa community
1: yes,
0: nato ba so lisod kay siya tungod kay nagpatigayon ta og activity pagkatapos nabulabog siya naputol sa kadali no or mga ingana or maybe walay nahitabo pagkatapos nagrepost ka tapos
1: mo escalate na po ang problema
0: ka, no ang pasyente tuloy ka book imong na report okay no nga nagreport ka pero basic ta siya no mga previous experiences ana no nga kung atong tanawon okay lang lagi kung ang imong apektado dili imong pamilya. Kasi mo apektuhan ng ato.
1: Maunay ka sa imong wrong information.
0: Lisod kay siya. Anyway, kato siya no. So kining hisgutanan, kining ato ang reporting system o pag-report nato dito sa pag-report nato. Ano pag gid ni siya napa ni mga information nga isa sa hisgutanan ni ini Sardon is katong dapat makabaluta kung asa ato ang mga evacuation routes no sa level sa inyo.
1: Actually Sir Bril sa magpet no naatay mga signages no na naman tay na-assign nga evacuation centers sa magpet and siguro mga 3 years ago or isang tuiga to basta natay gihimo nga signage dito na gipangbutang na sa mga designated area nga visible sa matag barangay. Nakabutang dito kung asa padulong ang evacuation center.
0: Okay.
1: And at that signage board, nakabutang ato mga hotlines. Not only sa MDRIM, but nato ang hotline sa Bureau of Fire o sa PNP.
0: Tama, no?
1: So, kung kung conscious ta sa itong barangay, so dapat ato na siyang take note na to na siya.
0: Dapat kay, nakabaluta kung asa
1: makabaluta ang ruta. Asang ruta.
0: Ang uban ng gudoan ni kay kung naay barangay assembly di daw mo
1: maka-appeal.
0: Tapos mga yana no. Nya naay services ug naay sistema nga giset up. Pagkatapos kaya lang wala lang kabalo no. Probably depende po siguro sa rason but siguro mo tatong ganing nga responsibilidad dato kay makabaluta kay nga naman pag mag-adto ta didto na di siya ipamaagi gihapon tungod kay kung kita magpa-enroll tag eskwelahan
1: kung may proseso.
0: Nasa proseso, no? So kung nakabulok ka unsang pamaagi, kasi pag sulod ito, naaman po na yung mga nakapost, na yung mga information booth, ta dito, di ba, information desk, no? Kay, nanay, kanang mga evacuation centers, naana na yung mga corresponding services kasi murag second ba ng abalay.
1: Balay,
0: no? Na yung mga doctors, na yung mga nurses, na yung mga social worker, no?
1: Para sa mga children-friendly space, no?
0: Oo.
1: Kaya para mga bata nga nakasinati o mga trauma sa ilahang pagka na incidente na experience pag-abot sa evacuation center, ma-relieve sila dito. So, naragyan mo sila sila ang mga balay.
0: Correct. So, kini siya ng mga information. So, actually, naagya po yung reporting system diri within sa sulod mismo sa mga nagpatigayon sa evacuation center. Tungod kay, pananglitan, naa ka sa evacuation center, pag-abot ni mo dito, naglingkod-lingkod lang ka. Ano? Pagkatapos, wala ka nagkapalista.
1: Palista.
0: Doon na naghiha po na tao dito kay matingala mo po lang sila nga, ano itong lista 150 pag-ihap sa pamilya?
1: Sobra
0: man, no?
1: wala na appeal.
0: Kung wala ka na appeal, tapos pag-submit ka ron og report, kay ang among opisina nag-require me within 72 hours, mahatag na sa region, no? Mapasa na ang report dito. Kay panalitan, kagahapon, nag-adto me dito, we conducted assessment. Pagkatapos, nakahimutag si TREP, no? Na-instruction, napasa sa region po ang sulat dito. And karong adlawa, nanadayon ang katong relief operation. Ang mahitabuan na, kung wala ka ng appeal, no,
1: di ka kadawat.
0: Di ka kadawat.
1: Mureklamo na po ka.
0: So, kanisya na mga butang, hindi siya na mga butang makaigsoon at importante niya siya tungod kay, so, component niya sa reporting system tungod kay makadawat, makahimo lang og report og tama ang atong social welfare, ang DRR, no, even ang atong operation center, kung ikaw
1: naghatag og report, eksakto.
0: Oh, naghatag report, eksakto. O, eksakto. At the same time, sa tawag niya, nag-submit po niya mga kagalingon. Kaya lahat ito, sir, doon, ang evacuation center, daghan po ng mga demographics niya po, di ba? Pila mo kabuok, vulnerable sector.
1: Kuan pa, kining naka-disaggregate pag yun.
0: Disaggregated pag yun siya. Kaya mahibalaan mo na diha, kung panalitan mo na nagingan eh, wala ka nag-declare na buntis ang imuhang misis, ang mahitabo, dili ka ma-appeal ito sa listahan. So, kung na mga buntis kit,
1: di ka makadawat.
0: Di ka makadawat. No? So, importante nga kini ma-declare. So, ang bottom line ani actually is tama gihapon na information. So, ingani ka importante, no? So, ang iyahang spectrum ani, dako-dako gid siya. So, kung gikan sa community, tapos kung naana tayo mga, naana yung mga even down to the evacuation centers, even ka nang katong nahitabod sa linog na to, lately sa linog na to, no?
1: 2019.
0: Kung wala, katong latest lang na to. Katong 7.8, no? Kung wala ka na appeal sa listahan, wala ka na appeal dito sa gisubmit. No? Pagganda ka rin og damage need assessment, wala mong pangalan. Hindi ka ma-appeal. No? Sige. Anyway, wala naman kita yung oras. Gamay na lang, no? Mapasalamatan kita sa presensya sa ato ang DRMO President o sa MDRRMO sa Magpet, si Sir Don Don Don. So, yes, natin mga parting message para sa ato, lalo na sa ato mga ibuhang mga kasangkayan diya sa munisipyo sa Magpet.
1: Sige, Sir Bill. Salamat kayo, no? Nga natagaan ko opportunity nga mamahimong partner nimo this time sa atong radio program sa pagpalapnag sa paghimong safety sa ato ang matagkagulingon. Sa ako lang mensahe, so labi na karon sa atong weather condition, dapat maging maigmata. So muhatag tag eksakto nga report kay para maka-respondi po ta og eksakto.
0: Sige. So salamat kay Sir Don, till next time, no?
1: Yes, Sir Bill.
0: Atong permanentehon siguro para kasi ang plano mo, Sir Don, is try po namo ta tong mga kauban.
1: Uban nga,
0: dream os gihapon. No? Kay para sa tawag ni maka-share po sila sa ilang experience. Kay actually mga ano ni Sir Don, no? mga learning experiences gihapon nato ni. Kay kanimo uban nga atong mga kaagi bisag sa libro wa may Bachelor of Science in DRRM, no? Kini mga hinahinay lang gining pagtuon.
1: Widow-widow ni Sir, widow-widow.
0: After sa training. No? Anyway, so mauto siya. So, makigsuunan sa pagkakarutruhon lang ginamo. No? Katong ato ang si Bagyong Inday, doon na asa sa Northern Luzon niya, kusog ka isa. Plus, kani atong Southwest Monsoon, nga gina-expect na ito, nga maoy naghahatag o epekte ka na ito. No? Actually, enhanced na niya siya. No? But pa sabot sa enhanced, murag, mas nagkusog siya ba? Okay? Dili lang gid siya habagat, but enhanced habagat. Nagadala ni always og mga pag-ulan, no? Pag-ulan og pagkining mga pagpanalugdog, tapos mga cloud formation. Pag naay mga lalo na karong weekend, ayaw po mo katingala, kaya ang opisina, wala po ni siya badudumingo. No? So, padayon kita sa pag-monitor, pagkatapos, pag naamoy mga na-observe, no? I-report mo sa imong mga barangay officials, kay para matagaan og igong pagtagad. No? And then, nag-recommend me, naamoy mga equipment na ipang taon, no? AWS, water level monitoring system, kinato mga rain gauges, kaning event kaning mga signages na to anong the national highway, ayo po din yun, ang guba, no? Kay ang uban na ang bawas ang uban na ang panglangkat ang kaning tawag ni ani solar panel, no? So kini siya ng mga equipment makatabang ba gitan nato, no? So ato ani siyang proteksyonan. Sige, wala naman kita yung oras, no? Hantud sa sunod higayon, ilalom sa serbisyong tuto program sa provincial government of Cotabato, ilalom sa atong PDRM si chairperson na si Ma'am na Lala Talinyo Mendoza, kini si Abril M. Espadera sa provincial DRRM office. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong udto kanatong tanan.
2: At inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gipbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: street. Yeah, you said forever, now I
1: Joy FM. Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakigistory ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tubag na yon, tubag!
6: Oo, oh, kabalo ka may istorya! Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Ganahan ka?
8: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151 cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
10: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
11: Kansa ka ng kuyot.
12: Pero karon?
11: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
12: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
11: Gidiyaki vitamins yan.
10: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gud mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna rin na.
3: Kung saan ipatik niyo masaya?
2: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala lang niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni Lawas pre, aray siya, isa na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta inabuton, igo na mag-hikap. Kaya kaya pagkabuntag yan to, aray siya ka, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, imarinin mo yan, nadiligan ng bulat mo.
0: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang kaligo.

Ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan at eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Kaligro, Kaligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: sa kapobrehonda. Dear tatay, palihugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginakukitim, hupong ginakong tiil, probit ako ginang diribirihon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tululak capsule, siya muraganahan man ko, ni murag permibit ako mag-iihi. So ako siyang continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hukong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, mga siya ka ng yung buhok ka, wala, napahak, yan yung wala tabuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, drama dito sa Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Unto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Bayong adlaw na usab ganatong tanan mga higala, kinino sa mga atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ganato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil ug ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahamis sa atong kutis, Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga babies, Yaki Herbal Capsule para sa ato ang mga hamtong. Mas epektibo dapat sub bukan ninyo. Unsay mga timailhan si na doon na kay diabetes. Kabalubang mo na ini, manggala. Ang diabetes kasagaran, walay Yaki mga sintomas o mga warning. Walay signs. Wala tayong mabatsyagan. Ang usa sa pamaagi aron makasiguro magpa-blood test sa imuhang glucose. Diba kasagaran nga mauna nga mag-kuanyod ka ka ng mag-ilitang mukaon tungi-tumi para masiguro yun na ito ang resulta kung magpa-test kita sa ato ang sugar. Pero ang ubang timailhan ini, lakit na ang batiol na kanunay na kakapoy, dali kaayo na masuko kung irritable. Gamay ligas, suko dayon. Dili normal ang pagpangihi. Sigig ihi, pero ginagmay. Abi nila, o gibusaw. Kanang ginaingon nila, ginabusaw. Pero ayaw mo pagkumpiyansa. Mga simptomas na kana nga basin og naa na moy diabetes o taas ng inyohang sugar level. Matod pa sa uban kung lamigason kuno ang imong ihi, pastilan ato pa di ay nang bantayan. Maniguro na lang yun na mga higala, magpa-check na yun ta. Diabetic ka na daw kung umigason ang imong ihi. Basig na yab anda itong asukal ang imong naihihan. Maayo pa ang lamigas na kabalong nga diabetic ka. Dili na ito na himuon mga higala nga mas maayo pa ang umigas kabalo nga diabetic ko ka kay ilahang supsupon tong imuhang ihi. Dili na nato hulaton mga higala. Masabta na ito na pinaagi aning mga balatian. Pero mga diabetologist, dili mo tuo ni ana kanang ihi sa ihi nga daghang omegas kanunay kang uhaw mauna kana mo tuo jud ko ana kanang kanunay nga uhaw magmala ang imong baba og imong lalamunan kanunay kang gutumon nga makaingon ka bago lang man ko nagkaon nganong gigutom naman
2: ko Yaki Herbal Capsule oh, diba? Aron mabatukan ang uban pang mga balatian o komplikasyon
1: di masabtang pagpayat bisan tinuod kusog kang mukaon kay ngano ang imong kinaon dili naman makonvert into energy kun dili ilabay na niya pagawas sa imuhang lawas wala na yung enerhiya unya muhanap ang ato ang pananaw og makasinati ka mo sa mga timailhan nga sama sa amo ang gihisgutan, pakigkita e gayudayon ang inyohang doktor. Aron malikayan ang diabetes, ilabi na kung doon na kamoy history, hinahanglan mag-exercise kita regularly. Diba? Kadtong wala pa nagabati og mga sama sa among nahisgutan, magtumar na kamo og Yaki Herbal Capsule. Makatabang sa mga taong dunay diabetes kinitungod kay dunay katakos aron limpyuhan. Og sama sa akong nasulti na kaganiha, ayaw na nato hulata nga magkaroon ta og ingon ani, no? I-prevent na nato kana pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Kay tunaon niya ang mga cholesterol deposits nga mooy mubara sa flow sa atong dugo. Okay na ang sekreto aron mamahimong himsog ang atong panglawas. Mga higala, kung aduna ka mo yung mga pangutana, ayaw pag-alanganin. Huwag kayong mag-alala. Pakitext lang po ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti sa ato ang mga produkto. Para sa ato ang mga texters o uban pang impormasyon sa atong mga produkto, ania si Kuya Loy.
3: Dagang salamat Mami Joy sa pipila ka mga mensahe nga gipadala sa atong text line gikan sa cell number 0910616-3883. Dagang kaing salamat Mami Joy o Kuya Loy sa Yaki Herbal Capsule kay na ayo jud ang ako nga balatian si Jong Carduna di ini.
2: Tungod niini mga higala, amo kamo ginaawhag nga magpadala sa inyong mensahe, mga mensahe, mga mensahe, mga mensahe, mawagtang ang inyong balatian. E text

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Makulimlim na naman po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kung ingon man ang tanang nagapaminaw sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Sa tanang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya, sa Davao Oriental nga madungog diha sa Katiel, Caraga, San Isidro. Ato ang 105.7 Joy FM mga ka-joiners, no? O gana, nagalangkop na sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Mauna nga madungog kita sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. And also ang tanang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato, sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang himpilan. Kaya abot na kaayta dito sa South Cotabato, Cotabato City, Sultan Kudarat, Davao Province. Ayan, maayong hapon sa tanan po. Sana ang lahat ay nakapananghalian ha. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Oh. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Hanggang alas 2 po tayo kasama po ninyo si Mommy. At naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Pwede ka mo magpagawa sa inyohang gibati. Oh, pwede mo magsumbong. Ala, sige, sa may mga problema diha kay ato ng istoryahan ha. Ipadala lamang sa live. Ayaw diri sa messenger ni Mommy kay ang akong cellphone akong ginagamit sa live mga ka-joiners ha. Dili ko maka-add to dito kay mawa na pod ko sa online. Kauban nato sa Davao Oriental si Dan Dalandan og ingon man si Louis Simon. Og siyempre partner po nako karon si Pomelo Joy. Uban ta mga higala ha sa kinatibuk ang panahon sa ato ang programa. Dagang salamat sa tanang nagasunod sa Tinig ng Bayan na inig mabuntag mga ka-joiners. Oo, sa ilahang simulcast no nga madungog po dito sa Misamis Occidental. Og ingon man sa Davao Oriental og dinhi sa North Cotabato ang tanan nga mga panghitabo. Ilabi na karon, aduna na poy mga kalamidad, natural calamity mga ka-joiners. Oo, sama ni ining bagyong Inday nga nagadala og mga pagguho sa yuta og ingon man sa mga pagbaha. Amping kita kanunay, nakabalo na mo kung unsa ang sitwasyon sa inyohang lugar. Busa, dapat aware na gyud ta ana. Ang tanang pagpangandam sa tanang panahon, dapat ana agyud ta diha. Salamat kaayo sa tanan pod nga nagasalig sa ato ang mga produkto. Ilabi na ni adtong mga naga-text og nagapasalamat. Thank you so much. Labaw namin nga nagapasalamat sa inyo mga ka-joiners kay natabangan mo sa ato ang mga produkto. Sama sa mga kabataan nga nagainom og Kidiaki vitamins, sa mga nagaanto sa rayuma, bukol-bukol og sakit sa kalawasan nga nagatake og Bilongga Gold. Oh, kadtong mga paborito kaayo ang ato ang kape, Yaki Liniment Oil, Serpentina para sa diabetes, og ingon man ang ato ang Bilongga Gold, syempre, di gyud na nato makalimtan, no? Og ingon man ang Yaki Herbal Capsule para sa protection sa kidney, og ingon man dili ta prone sa UTI. Pero kung naigo na, og walay blumia sambong sa inyo, kanang Yaki Capsule ang inyohang inumon. Salamat sa padayon nga paggamit usab sa Ganado Capsule. Mga ka-joiners, sabi ko nga naka-live po tayo ngayon kaya thank you for watching sa ato ang mga ka-joiners nga nauna. Jomar Banugan, daghang kay kasing-kasing nga gibdala. Thank you Jomar. Christian Gibo, Mami, good afternoon. Kumusta po kayo? Okay lang ko, Christian. Thank you sa pagpangumusta. Grace Madanlo, Mami, kumusta? And Margie Husto Lagiro, Mami Joy, pa-shoutout lang ko sa taga-Panlaisan po, watching from Panlaisan. Jonah Libaukan, good afternoon, Mommy. Watching from Sitio Sangab. Mainit na hapon po dito sa Sangab. Ayun. Mainit na ang hapon sa Sangab. Lovelyn Jean Somalina, nanonood na naman ako, ma'am. Good PM po. Ayan, thank you, love. Marcia Husto Mapando, thank you for watching. Ayan, grabe ang Lovely Jean Somalina, star. Oh, dagagag star, heart, o niya, smile. Thank you. Villasita Kaligunan, good afternoon, Mommy. Greet ko si Bro Ropel Kaligunan nga nag-relax samtang naminaw nimo og sa tanang naminaw sa imuhang programa. Salamat kaayo sa inyo diha, tanang nagapaminaw karon sa ato ah. And also to Jessica Antonio. Hello daw sa Antonio family sa Manay. Jim Boy Iligan, shout out Mommy from Sitio Kalyungan. And also kay Elma Nabanoy, shout out from Puro Kapayas, Barangay Kaningag. And also kay Halya Iman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulan na hapon. Pakigreet dito sa bahay, nakikinig. Thanks Mommy and syukran. Asa ka dapit Halya na umuulan dyan po sa inyo. Mga pipilas, ato ang mga ka-joiners nga sayo nga nakapagpadala sa ilahang mensahe. Sa mga obandiha, sige. Katong adunay mga radyo, palihog, no? Kung adunay mo'y mabatian nga medyo kanang maglain-lain ba? Oo, kasalukuyan pong inaayos nila yung ating signal. Oo, hinaot nga maayo ang abot sa signal diha sa inyo, ha? Kay padayon gayod nga ginakuri-kuri sa ato ang mga hingtungdan, ang ato ang 102.3 mga ka-joiners para makuha gyud nato ang pinaka-maximum na pinaka-maayong signal mga ka-joiners, ha? Daghan kaayong salamat. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

Teka muna, anong nawala ang ato ang monitor? Nawala. Naabata? Kuha ba? Okay ra sa ere. Ah, pasensya na po mga ka-joiner ha. Nawala mang gudari sa ako ang headphone. Oh, ay sos may nako. Kadakong sala. Pasensya na po mga ka-joiners ha. Ang samampong naibot mandi ay saon pagkadungog. Sige po, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners ha. At ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. 18 minuto na po. Makaraad ang alauna ng hapon at nasa unang bahagi pa po tayo ng ating programa. Matod pa sa sulat, Dear Mommy Joy, maayong hapon, tawagalan ko sa pangalang Shari. Dalaga pa ko mami, 31 na ang akong edad. Nagsulat ko nimo kay gusto na ko nga mapaambit sa imong programa ang ako ang sitwasyon. Dili maayo ang kondisyon sa ako ang panglawas. Mauna nga bisan og na ay nagapangulitaw sa ako wala ko nagauyab-uyab. Dili na ko gusto nga masakitan ko. Kay dili ko kabalo kung unsaon ako nga mahibawan kung unsa ka matinud-anon ang mga lalaki nga nagapaninguha sa ako Hangtod nga niabot ko sa punto nga nakalimot ko nga kada tuig nagadugang ang ako ang edad. Pao nga pag edad na ako og 30, nakauna-una ko nga magminyo na. Dapat yun nga magminyo na ko. Kaupat na ko nakauyab, mami. Magsige lang mi og bulag. Mauna nga ang akong gusto nga maminyo na ko. Pero doko kay problema. Kay kinsa man ang ako ang minyoan. Maoto, makaingong ko nga mingaw ang ako ang life. Sa matag-adlaw, nagapangandoy ko. Nga adunay lalaki nga moabot. Nga gustuhon ko. Unya akong ginabalikan sa akong huna-huna lang, mami. Katong mga lalaki nga akong mga nakarelasyon. May bawaan ako nga puro na pod adunay mga uyab. Usahay mo hilak na lang ko sa tago. Dili na ako gusto nga makita sa ako ang mama. Kay grabe ka supportive ang ako ang mama sa ako Nadili na ako gusto nga makita ko niya nga nagakaguol. Kay sakiton po ang ako ang mama. Makita niya nga nagaguol ko. Maguol pod siya. Usahay magdungan nga magkasakit kami. Hangtod mami, makauna-una ko nga mulangyaw. O adtog laing nasod para magtrabaho. Ginasuportahan gihapon ko sa ako ang ginikanan. Ang problema lang kay

dili ko makapasa sa mga requirements tungod kay maulagi na daghang kog kinabati. Katong ulahi na ako'y hepa, mao nga wala ako makalakaw. Dugay-dugay pod ko nagpuyo sa Maynila. Nakagasto pod sila mama ato. Gusto ko magpaayo sa ako ang balatian. Unya wala na nako gipili atong higayon nga mopauli kay gasto. Pero pagkasunod na pod nako nga nagmedical, naa na po'y laing sakit na nakita sa ako ah. Og pagkabalo na ako nga nagkautang-utang na ang ako ang mga kinikanan, matong mas gipili na lang nako nga mauli aron mangita og trabaho. Pila ka bulan ko naka-standby. Wala gyud ko'y trabaho nga nakita. Mauto magsige kog pangayog pasaylo sa ako ang mama. Saylo ako ninyo. Di gyud ko makatabang sa inyo ha. Mauto mami nga nag-ingon nang ako ang mama nga okay ra. Basta maayo lang daw ko nang amo ang panglawas. Mga trabaho sa balay, mukhay akong ginaatiman na makatabang sa ako ang mama. Kaya ang ako ang mama, nag-part-time job gihapon. Og na ay mulakaw, magpabantay og tindahan, pabantay og mga anak, tagpila kaadlaw. Ginadyutihan ka na ni mama og ginaadlawan siya. Akong papa, mag-uuma. Makaingon gitang lisod ang ako ang kahimtang. Ako ang panganay. Gagmay pa akong mga manghod kay dugay kay ko na manghuran. Nang-eskwela pa sa high school ang duha. Mauto mami Joy. Isa kahit kayon, wala na ako damha. Paingon na maggabi eh. Nag-inusara ko sa balay. Akong mama og papa og duha na ho ka mga manghod na birthday sa akong uyuan. Nagpabilin ko tungod kay dili maayaw ang ako ang paminaw sa akong lawas. Sa akong pag-inusara adunay nadunggan ako nga sa gawas nga nangayo og katahoran. Isilip usa na ako sa bintana bago na ako giablihan. Og dito nakita na ako ang ex. Adunay gibit-bit ng mga prutas. Tinapay. Maayo kayo ang pahiyom. Umato akong giablihan, nagpasiga ko og suga. Kay medyo ngit-ngit na. Ako siyang gikomedyahan nga wa may bagyo. Nga nung naabot man ka dire. Dayon kitubag ko niya, wala, di ay ko niya mo na miss. Maoto, naadad na manggod siya sa balay, ni adtong kami pa. Isulod siya, gibutang sa lamesa ang iyang dala. Dayon giingnan ko niya, lingkod sa dire, bi. Kisay ka o ba nimo? Nako wala ko nag-inusara ra ko. Mao nga diri rata sa gawas. Mao to ning gawas ko. At tumi sa balkonahe naglingkod. Kay nag-inusara man siya. Dili niya gusto nga naami sa sulod. Dito gi pangutana ko niya kung kumusta na do ko no ko. Kumusta na do ko no akong uyab. E nako hilom diha, kaduhan na baya ko nakauyab pagkaumani mo. Pero bulag lang gihapon. Sige lang, murag wala mang kay swerte sa lalaki. Basin og lisod ra kaayo ko nga mahalon.
Mauto giingnan ko niya. Wa ko'y labot diha, ha? Kay nagkabulag ba yata ikaw ang nagbulag sa ako, ha? Dili ako ang nagbulag sa imo, ha? Remember? Wala na ko mutingog, mami. Kay tinuod man. Tapos giingnan ko niya, ikaw, manggod. Dali ra ka ikaw mamina og mga chismis. Dali ra ka ikaw maapektuhan og mga istorya. O niya, adto pagyud ka sa mga tao mo tuo kaysa sa ako, ah. Dili naman unta nato ni balikan. Pero wa manggud ta nagka-istorya og maayo atong higayon na kay mimbiya man dayon ka sa ako, ah. Matod pa niya. Dili man tinuod ka tong imuhang gisilosan. Kabalo man ko mag-amping kay nakabalo kong na mayroon akong ikaw. Naminaw ra ko sa iya, ha, mami. So maoto, giingnan ako siya o niya, nganong na amang kadiri. Kung mahibaw ang kasay mo ang uyab, awayon na pod ko. And siya, kabalo ko nga wala na kay uyab. Kung maupod na nag-adto ko diri, kay wala na pod ko'y uyab. Pareho ta, walay magdugay. Dili ka, ha, kita ang gitadhana. Dugay wala ko nakatingog, mami. Kay murag na uyon ko sa iyang gisulti. Makauyab ko, dili pod magdugay. Makauyab pod siya, dili pod magdugay. Og magulang baya na ko siya og tulo ka tuig. So 33 na siya. Na atong higayo na. Kay bago lang mampod ko nag 31. Maoto, Mami Joy. Nakahuna-una pod ko nga basig tinuod ang isulti. Basin kami ang gitadhana. Di mong gudya kagwapuhan, Mami. Ginabuli ko sa ako ang mga igagaw. Nga kagwapa ko nun ako. O niya, pangit daw ko nun ang ako ang boyfriend. Maoto usahay sa una. Mawadan ko ugana, motong hinungdan nga gibulagan ako siya. Pero sukad ganaan na siya'y trabaho, nahamtong na pod siya. Medyo okay naman siya karon. Disente naman namit. Maayo na pod mo istorya. Motong yun na ako, mami nga. Basig tinuod ang iyang gisulti. Wala may retention sa amo ang mga karelasyon. Kay basin kong kami di ay duha ang itinatadhana. Hangtod nga nagbalik-balik na si Adtog Balay. Nalipay po dang ako ang mga ginikanan. Kay buto man ang ako ang mga ginikanan sa iya, ha. Dili man tuod siya gwapo pero buutan siya nga pagkatao. Pag-abot sa ako ang mga ginikanan na apasiya. Approaching pa lang ang ako ang mga parents. Nagdagan na ang ako ang mga manghod. Og ningakos niya. Kay dugay-dugay baya pod mi ato niya. Dayon, nag-bless siya sa ako ang mga parents. Og nangumusta. Maoto, dayon na nihapon nami kay nakaluto naman ko. Kauban na siya sa amo ang panihapon. Giingnan siya sa ako ang mama. Dong, naabot lagi ka dere. Siya lagi. Kadungog manggod ko nga wala na'y uyab ning inyong anak. Wala na pod ko'y uyab. Nakuna-una ako nga basin kaming duhag yod. Ang tinatadhana. Nagkatawa lang si mama. Pagmatod pa ni mama, sige, diaasa mo. Gibiyaan mi ni mama. Wala na siya nagdugay. Kaya giingnan man ako siya o niya, manghipos o sa ako. Diya o sige, medyo loom naman po ang gabi eh. Mupauli na lang ko. Pero magbalik-balik ko, ha? Mauto nagbalik-balik siya. Hangtod nga ingon niya nga magbalikay na ta, eh.
nganong ato bang silutan ang ato ang kaugalingon. Total pareho naman tang single karon. Wala naman siguro yung mamahimong babag. Oto, gisugot na ako siya og balik. Inako sige. Pero dili na nako gusto nga. Magdugay pa ta. Gusto ko kung magbalikay naman ta. Magpakasal dayon ta. Dili na siguro kailangan ang getting to know each other. Kasi kabalo naman ta sa ato ah. Kaya naka 4 years po mi ato. Katong naging kami. Moto, giingnan dayon ko niya nga. Ang problema nato kay wala tay gastoon. Inako pangitaay og paagi. Kay na ako'y gamay nga tinigom. Ato lang ning dugangan kutob sa maabot. Ang importante nga makasal kita. Paoto mami sa laktod nga pagkasulti. Nagplano mi karon nga makasal gayod. Nagkasinabot nami kung pila ang among gastoon. Asa ang reception? Asa may magpakasal? Pero ang problema, kay ang iyang uyab, nagbalik-balik na po dito sa iyaha. Ang problema ko, mami, kay grabe ang babae, balik-balikan gyud siya, ngayo og pasaylo. Kay natintal ko na siya sa lain. O tong giniigiing na nako kining akong uyab nga unsa mana. Mudayon pa batag pakasal o unsa ba? Giingnan ko niya, bisan pag mupuyo pa na siya sa balay, biyaan gyud nako na siya, muhawa ko. Kung magpilit siya diha. Kay tungod layo ang babae, atong nag-anha sa iya, diha natulog sa ilaha. Pero nakabalo ko nga, milakaw ang akong uyab. Wala nagtulog dito kay to atong ex niya. Bisan akong mama, medyo na-discourage. Medyo nagka-problema po. Kay basin daw ko na kung makasal na mi. Unya tintalon lang gihapon sa maong babae. Basing mabungkag ragod ko no gihapon kami. Mauna, mami, nga. Nagsulat ko ni mo. Unsa may maayong buhaton. Angayan ba nga magpakasal ko niya? Wala naman po siya ginatago sa ako sa pagkakaroon. Kana lang yung problema na mo kanang iyang ex. Na magsigi og balik-balik. Wala na niya ginaatubang. Pero murag na nung hugyod, ilabi na kay nakabalo nga. Magpakasal na kami. Palihog, mami. Tambagi ko. Ipadayon ba lang gihapon na mo ang pagpakasal? Bisan sa ingon-ana nga sitwasyon. Tabangi ko, mami. Ug daghan kaayong salamat sa paghatag og pagtagad sa ako ang suwat. Tinhinalang kutob. Kanimo matinahoron. Shari.

39 minutes na po mga ka-joiners. Magkaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, murag na apa dito sa kabukiran ang atong mga kauban, no? Padayon nga ilang gituki-tuki. Kaning ato ang signal karon mga ka-joiners. Kung asa man mo, labi na katong mga lagyo. Sige nga, pa-message daw sa live kung kumusta nga to ang reception. Kadtong na ay mga radyo nga at the same time naka-live streaming. Oo, nga dito nagtanaw sa ilahang cellphone. Na-aradery. Okay. Paing hapon diya kay Balot o si Junior. Kumusta naman mo ay? Dugay na wala ko nakakita aning mga anaka ni. Pila nakaha ang mga kaapuhan ani kay murag sa akong nahibawan duha naman ang nangaminyo. Ambot kaha ang isa kong naminyo na pod or naminyo na tanan. Oo, swerte ning mag-asawa ni kay mga nakahuman ang iyang mga anak sa ilang pag-eskwela. Kumusta mo diha Lot? Unta na amo sa maayong panglawas. Kumusta ni Junior? Sa tanan na itong mga naka-live, sama sa ako ang giingon nga libre na mo nga magpadala sa inyo ang mensahe mga ka-joiners kay atong basahon ka na si Halya Iman ng Matalam. Thank you for watching. Elisa Adlawan, maayong hapon daw, Mami. Maria Elena Ragas Anangilan, shout out Mami sa Santa Fe. Yon, maing hapon, madyo na dumda sa mga taga Santa Fe, Caraga, Davao Oriental. Judy Ann Ramos, good afternoon Mami Joy, watching from Manay, Davao Oriental Mami, pa-shout out sa family ko, kay Papa and Mama, unta na sila sa maayong panglawas. Permi, bahala mag, naasa maayong panglawas, permi. Bahala magulo ang kalibutan, basta na alang sa maayong panglawas.

Padre, Mami, pa-advance pa play. Happy birthday sa July 12, birthday ni Papa, ingon ni Judy Ann Ramos. Pa-shoutout din daw, Mami, sa kong honey, nga manghod doa sa Davao, nag-school sa St. John Paul, Davao City, unta makahuman siya o makagraduate na dili siya mag-uyab-uyab. Kay muabot man na og permi na pero unhahon sa ang sarili para na ay mapundar og makatabang sa family. O bisag para na lang sa ayang kaugalingon. Pa-request dayon og song, Mami, Anda na Maya. Unsa nang Anda na Maya? O nabagoy Anda na Maya. Thanks sa pagbasa. God bless Maris. O ayon. Maragwa man basig na ano ni kanang na wrong ang spelling. Marisa Kanakan entit Belio, good afternoon, Mami. Pag-greet naman po ang Kanakan family, Belio, Bridal o Bridal De La Vega family sa apo ko kay Siler, get well baby Siler. Thank you, Mami Joy, watching from Qatar. Bossing, shout out, Mami, from Metro Manila. Thank you, Mami. Greet na ko ang Masangay Tumanggong Sumating family. Greetings from Metro Manila. Thank you. Atinelli Ali Nabak, murag ka Banilya man eh. Maulan na hapon, Mami. I'm your avid listener here in Tacorong City, Mami. Thank you. Nya padayon, ha? And also, thank you for watching, Evelyn Pualunzaga. Kumusta naman ang atong ihimdi, ha? Aslam. Pa-shoutout, Mami, from Lambayong, Sultan Kudarat. And also, thank you for watching, Elsie Parazon Gabungbong Pua. Jalhan Bulaw Aban Maulaw. Salam lang, family Aban at Iman. At kay Ina at Hania na natutulog. Thanks, Mami. Lyres Glenn Itom. Maying hapon, Mami. Diyo, shoutout ko sa ako ang bana nga naghigda-higda o namino sa imuang programa. Paborito gyud na mo imong programa, Mami. Mataghapon. Ang pagbasa sa mga kasaysayan o sa imong advice. Lorena Gomez Isabida. Thank you for watching, Mama Inday. Oo, lagan na vlog masunag. Maing hapon pa, shoutout watching from Trento, Agusan del Sur. Lisa Ann Ayuban, shoutout naman dyan, Mami, from Lisa. Jennifer Malintad, watching from Metro Cebu. Request dyan ng song, Miss na Kita. And also from Razul Bacana Iman, pakisalam lang dito sa Matalam, ang family Aban at Iman na nakikinig. Thanks sa pagbasa. Brenda Untong Imbag, Mami, pa-shoutout ko sa mga pinsan ko sa Lambayong, Bailing Imbag og Benji Omar. Mayril James, shoutout, Mami. Charles Yam, Gunsi Usman, sa may Charles Yam. Shout out kami dito sa Barangay Kigan. Shout out kay Renan Nabiens Prince, also kay David Gunsi o si Lula Lilia Gunsi. Kay Kakim J. Kuskusgapa, good afternoon, Mami. Shout out ko dire sa Bakulin, Baganga, Davao Oriental. Salamat po. And Daniel Calextro, hello po, dyan sa Kalyungan. Rosemary Sugnuan, Lagungan. Shout out may dire sa Mati, Mami. Naminaw nimo. Pasig na amoy radyo, no? Try ninyo sa pagpaminaw. Kay kusog kaayong ang Joy FM diha sa Mati. Kanang dili sa live ba sa radio, transistor radio. Ayan. Mati, Mami, naminaw nimo na hulan na hapon, maulan na hapon dari sa Mati. Salamat sa pagbasa, ang nag-greet si Rosemary Sugnuan. Sampol na panayaman, Sarah, shout out from Carmen. Andrew Magno Gibo, good afternoon po. Greet lang nako ang ako ang pamilya dari sa Maa. Janeline Sumambot Gibo, sa akong mga anak Angie Gibo, Jenny Rose, Iris, Jeric, ug sa ako ang mga apo si Jairos. Ezekiel Paidan. Ayan, mamaya na ito. Sobrang haba na. 46 minutes na po makaraan ang alauna. Mubalik pa po ang Dear Mommy Joy. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat na may mga anibersaryo.

0: Dear Mommy Joy.
1: Ayan, thank you for watching mga ka-joiners kay Annalyn Magdagasang. Shout out daw sa Barangay Pichon Mommy and Maricel Cabagong Ongkoy. Gandang hapon, shout out ko sa mga taga SM Caraga Mommy. Salamat Mommy, pa-request po ako ng song Bilog ang Mundo. Chimboy Iligan, shout out Mommy sa Iligan family from Sitio Kalyungan, Villasita Kaligunan. Greet ko ang Umani, Mangayaw ang Kaligunan family. Mariel James, shout out Mommy, request ako ng song Pinaasa mo lang ako. And also from Madanlo Sayawan, maayong hapon, greet lang na ako si Ate Nicole, Jane at Jipulan. Thank you. Dato Aban, salam. Greet ka pansalaki. So family Aban, Abas, Bakana. Shout out lang kila Ina, Sibulaw. Thanks Mommy sa pagbasa. And George Amudo Kalugmok, shout out Mommy from Rasay, Davao City. So balikan nato ang ato ang letter sender mga ka-joiners na si Shari. Maraming salamat po sa iyo Shari. At maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. Alam mo Shari, bakit nga nung magduha-duha pa man ka, 'di ba? Bakit ka pa magdadalawang isip? Andyan ka na naman. Ex na 'yon at hindi kasalanan ng lalaki kung pupunta 'yung babae. And besides, sinasabi niya sa'yo, at kapag ka dumarating yung babae, umaalis siya. So, ibig sabihin talagang naninindigan na siya sa plano na magiging kayong dalawa sa inyong pagpapakasal. Kaya ang maipapayo ko sa'yo, go na, no? Huwag mo nang patagalin pa. At alam mo, wala naman talagang makapagsasabi, no? Along the way, sa ato ang married life, kung unsa ang naa, no? Ang huna-hunaon nimo ang karon. Ayaw usa huna-hunaa ang ugma, kay mahulog taana sa tag-antag-an. Og labaw ayaw na pud huna-hunaa kadtong nangagina, kasi nakaraan na po yun, at hindi na po yun maibabalik pa, di ba? Ang importante ngayon, ano ba ang mayroon ngayon? Yung plano po ninyo na magpakasal. Magpakasal kayo. Hindi kasalanan ng boyfriend mo para sulungon siya og babae. Oh, problema na ka na sa babae. Nakabalo na siyang magpakasal na ang tao pagkatapos magsigi paghihapon og birig-birig, no? And besides, hindi naman pinatula ng boyfriend mo. Pag ganon palagi, hindi wala na siya ginatagad, inig mag-abot, mulakaw ang lalaki, muadto sa imuha. So, wala ka na angayan pa nga huna-hunaon. Kay kabalo ka, wala gyoy nakabalo kung unsa ang naaugma. Ang importante ka ng plano ninyo karon. Oo, saka na pod ng ugma na pod, ha? Mauna ang ako ang maipayo sa imuha nga magpakasal ka na. Wala namang nabago sa mga sinabi niya sa pagbalik niya sa'yo. Kaya siguro, yung itong pagkakataon na to, hindi mo na dapat sayangin. Planado na ang lahat. Yung pagpapakasal na lang ninyo, yung araw na lang na ikakasal kayo. So, go on. Ayaw naghuna-huna, ah. Og saligi ang inyohang plano, saligi ang iyahang mga saad sa imuha sa pagkakaroon. Oo. So, usbo na ko ang nangagina ay nagproblema, ha. Hindi na maibabalik yan. Huwag ka rin magproblema bukas dahil wala namang pangako. Ngayon ang importante. Kaya kung ano ang ngayon, gawin mo na. Salamat kaayo, Shari. 54 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna. Pa-shoutout daw sa Danawan, Mommy Joy from Medigaynon. At from Emilia Mangulimbas, good afternoon Mommy, greet lang ako ng Auntie Omis nga naminaw nimo. And also kay Lagungan Jimar, good afternoon po Mommy Joy, shout out po watching from Kapalong, Davao del Norte po. Shout out din po sa mga kapatid ko. Kapalong, Davao del Norte. Ay opo yon. Malakas po ang ating 102.3 Joy FM diha. So, salamat kaayo sa tanan nga mga naka-live garon mga ka-joiners, ha. Thank you so much, good. O, sama sa ako ang ginaingon, pirmi, kung naamoy miyembro sa pamilya nga nagaantos sa rayuma o arthritis, di nakalakaw, di nakabarog, painuma o bilongga gold. Timan iragod ninyo, bilongga gold. Grabe gyud na siya, kaya makapahulay gyud ng inyohang mga kapamilya diha o mga kakilala. Kanang bilongga gold magatunaw pod na og mga bukol-bukol sa ato ang lawas. O grabe pod na siya nga muayog gyud sa sakit sa kalawasan. Labi nag maghaplas ka og yaki liniment oil, tapos inuman nimo og bilongga gold, ay kasarap ng tulog. Pagkaugma sa buntag, good morning. O, diba? Good morning, kaayo ka. Kaya nga, no, hapsay kaayo ang imuhang pamati sa imuhang lawas. Kanang inyo mga anak, para ganado nga mukaon, gukod-gukuron pa na ninyo, kay dili mukaon nako. Pag nakapagkidi yaki vitamins na, mamroblema gihapon mo, kay magsigi nagpangayo og makaon. Pag natulog na, pukaon na lang, kay mangaon na, di pa mumata. Oh, sa tinuod lang, sulay lang good ninyo, kidiyaki vitamins po. Og ingon man ka ng ato ang ganado capsule, ilabi na sa mga mag-asawa, no? Kadtong adunay mga erectile dysfunction, pwede gyud mo ana mag-adlaw-adlaw hangtod nga mo balik sa normal ang inyohang pagkatao. Oh. Kay og mo inom ka ana, gawas nga makatabang sa paglabing-labing sa imuhang pinalangga. Oo, ganado pud ka nga mo trabaho pagkaugma, dili ka basta-basta makapoy. Energetic kaayo ka. So layar good ninyo ka ng ganado capsule. Og ingon man ang ato ang Yaki Herbal Capsule, maog yun na ang pinakauna nato nga capsule, di ba? O, kanang uban diha, sipunon, maglagnat, maog yun na yung ginainom nila. Kaya ang mga tao karon suhito na kaayo. Oo, gabalik yun sila sa natural. Kay kabalo sila nga ang mga synthetic drugs. Grabe gyud ang mga side effect ni ini. Pero pag naata sa emergency, kailangan gyud nato ang synthetic drugs. Pag mauli anta, balik dayon ta sa ato ang herbal mga ka-joiners. O naa kay diabetes na ay Serpentina Plus. Pangita ang gyud dayon ang Serpentina Plus. Naay daghang serpentina. Oo, pero ang pangitaon ni mo, Serpentina Plus. Maog yun na ang inyohang pangitaon. Og ingon man ang ato ang sabon para sa bata, sa mga sensitive skin, beauty soap. Kung gusto ni mo nga kanang paspas nga mo guwapa og mo puti, na atay Hermosa. Ana lang na, dili na mo maglibog. Wala mo'y daghang pagpilian. Kay gihimo rana yun na namo nga kanang tugma sa inyo. Dili na mo nga mangita og unsa pa. Kompleto ang ato ang kape sa pagkakaron. Salamat kaayo sa nagasalig sa ato ang mga produkto. Kadtong wala pa nakasulay, sulay ninyo mga ka-joiners kay dili gyud mo magmahay.

Ani ato ang mga ka-joiners nga naga-birthday karon. Happy birthday kay Makario Ongkoy. Oy, kay father nini. Ako ning kumpare di ay ni, oo. Papa nini, attorney Ongkoy. Og ingon man si Bondan Felix. Happy birthday, Rosemary Ann Liban. Mary Ann Baindoy Matukol. Happy birthday. Og ingon man si Inglisa Mervin. Happy birthday. JR Batua. Happy birthday. Birthday po sa ako ang BFF karon, Susana Subido Topacio. Happy birthday, Dayang. It's a gist karon sa Hulyo, mga ka-joiners, ha? Basi nakalimot mo nga birthday ay ninyo karon, no? July 10 po ngayon. And also kay Aris Magandam. Agandam. Ayan, happy birthday po. Kay Mylene Gagama Madanlo. Og ingon man kay Janjan Dongyapon. Happy birthday. Miraluna Castro Baltazar. Happy birthday. Marivic Masugod Malitok. Happy birthday. Og ingon man si Hill Kapalit Madanlo. Happy, happy birthday po sa inyong lahat na may mga kaarawan po ngayon na mga ka-Facebook po natin. Ayan, sana marami pang kaarawan ang sapitin sa ninyo sa inyong buhay at stay healthy po, mga ka-joiners. Happy birthday din po sa lahat na may mga sa mga naga-birthday karon, and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Ayun. Oo, alam nyo, minsan ito yung mga pinoproblema nila. Huwag po ninyong problemahin ang handa, mga ka-joiners, no? Kung naa, why not? Pero kanang problema ahon pa ninyo, ayaw na. Oo, pasalamat pa sa kahitasan, sa dugang tuig sa ato ang kinabuhi. Pangayoon na ito, nga unta, permita na sa maayong panglawas, ang ato ang pamilya, o dugangan pa sa mga katuigan ang atong kinabuhi. Una na ang pinaka-importante, dili ka ng kaon. Na ay pwede ipalit og pansit di ha? Unya saluhan sa magpamilya. Happy birthday kaayo ka na. Mao ka na ang importante. Buo ang pamilya, unta, og malipayon. Wala naman tayo oras, mga ka-joiners. Thank you so much sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Shukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Medyo mahangin-hangin, no? Nagahangin-hangin pagyud kay naapay ikog ni Bagyong Inday. Og sa tanang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental nga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kaoban nato dito si Dan Dalandan. Og ingon man si Louis Simon. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Og siyempre, huwag po tayo makalimot. Laging magpasalamat, mga ka-joiners, ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo, ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nagiiwan po sa inyo ng isang magandang hapon, amping kita kanunay.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao nang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab gini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs. Hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mauna mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule mga higala nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

2:27 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Nicole Antonio din sa La City Logdec nga naminaw, no? Ayong nga pagpaminaw. And kay Lagungan Gemma. Good afternoon, Mommy. Shout out. From Kapalong Davao del Norte po. Shout out din sa mga kapatid niya dyan. Magandang hapon mula kay Lagungan Gemmar. And May Digaynon. Shout out from Danawan, Ma'am. Thank you so much. And Emilia Magulimbas. Good afternoon, Mommy. Greet lang po kay Auntie Omes nga naminaw ni mo. Maghang salamat. And George Amudo Kalugmuk. Shout out from Rasay, Davao City. Good afternoon, Mommy. Request ng song All I Ask ni Adele. Thank you. Dato Aban. Salam. And hello sa family Aban. Abas. Baka na family. Shout out din kina Ina Sibulaw. Thank you po sa pagbasa and you're welcome. Good afternoon. Play po ako ng song. Ako, hindi po siya playable, no? Siguro sunod program, ha? Hawak mo ang bit. Hello, maying hapon kay Nicole Jean Jipulan. And wala yan kay Madan Losayaw. Magandang hapon. And hi, request ng song Kung Ako Na Lang Sana. Thank you. Hello kay George, nga naminaw din ha, diha sa May Kabakan. Magandang hapon kauban niya mga friends na sina Mark and Ryan. And the request ng song, Sana Dalawa Ang Puso Ko, dedicated para sa mga babaeng nililigawan ko. Sige, ato anong i-play unya taod-taod ha? Grabe ka naman manligaw, duwa-duhag yun. Di ba kasigurado sa imong gibati, di ha? Kung mabasted ka sa usa, napay usa. Ay, sa muka ni George. Sige, ito anong i-play o niya taod-taod, ha? Hello sa mga taga-Panlaisan. Magandang hapon. Request ng song. I love you. Goodbye. Thank you.

0: Hello, sir.
1: Pops.
0: Mm-mm.
1: Dere sa samuha ang mga music.
0: Opo, dira sir ang ga play. Oo, dira. Ang among sabot ni El sir pag mag-sounds ko din ha, tapos mag-adlib ko sir gamay lang man. Ang naga-play karon ninyo ha.
1: Dere na ang ga-play karon.
0: Opo. Mga songs dira tanan sir pati ang commercial. Basta mag-adlib lang ko gamay, tapos adjust na pod tapos. Ana, abasig. Paminaw si Madam sir matingala. Okay.
1: Opo,
0: bye-bye.

0: Hello, sir.
1: Kamisa, ma'am, Pops, kamisa.
0: Ah, sige.
1: Ay, sa liwag ka. Oh. Basta mag-liwag, diri ang mouse, ma'am, Pops, sa kamahay lang, kanto, kamila mo sa...
0: Putangin na...
1: Ah, sige,
0: sir.
1: Ah, sige, Pops.

0: Yes, sir.
1: Ma'am Pons, dahil daw diha, istoryahin tapos dahil music dira sa imo ha. Kaya pa na makumpara na mo ang liya quality.
0: Mag-adlib ko, man sa ano?
1: Sa commercial. Tapos dahil music diha sa imo ha.
0: Okay.
1: Pipili itong music ka nindo to ko ha. Kaya kompleto na ay bass, na ay Twitter.
0: Mga ano na sir, mga request na. Mga request.
1: Ayaw request ka na nga to ang kanta nga kwan. Ka, na, ma,
0: Mag-adlibs ako, sir, ha?
1: Oo,
0: mag-adlibs ako din lang.
1: Oo.
0: Or yun lang.
1: Air supply. Sige.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin mga ka-joiners, alas 2.52 na po ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uba na launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami, alas 2 hanggang alas 3 naman, ang ating greetings and song request. Thank you, susunod na po ang Afro Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Ibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong at lodo sa panghigala, o ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo.
2: Nasuta sa mga pagtuon na karong panahon na naggamubo na gayod ang kinabuhi sa tao. Bisan pa high-tech na kita. Oh, ingon pa sa mga new generation karon sa ato sa una high-tech, karon sa ilaha high-tech na. Daghang klase-klaseng mga balatian nga nanggawas o manggawas pa mga higala. Tamad na ang tao sa mga pagkaon, gusto instant. Di na magluto, di na mga ahoy, o di ba? Di na maghaling og piliun tong sobra gyud kalami. Kana laging TV makadaot gayud na kahit sa lawas sa tao. Unya grabe inig usok, di ba? Maglaway gud ka magtan-aw. Kay lami kaayo, daghang preservatives kana. Wala na lang ba nato una-unaon kung nganong mulong tad og tagduha ka tuig kana nga mga produkto diha sa lata o di ba ka sa cellophane? Wala mo na tingala ana mga higala. Tamad na magbaktas kay gusto kanunay mo sakay-sakay dayon sa motor. Feeling niya pahangin-hangin. Dili na musaka sa hagdanan. Gusto sa elevator or escalator na lang perme. O, mauna, nga matingala, ayaw katingala. Kung ang imuhang tuhod, dili na maunat ng imuhang BTS. O, ay wa naman ay exercise. Ang ugat ana, nag-shrink na, ningkuro na. Oh, ang carcinogen gikan sa mga plastic nga gibutangan sa pagkaon, mga higala, o gikan sa air condition sa mga sakyanan, radiation gikan sa mga gadget, sa kadugayon makadaot sa lawas og magaresulta sa grabing mga balatian, mga higala. Timan eh, mahal kaayo ang tambal. Og ang nakapait pa kay kanang tambal nga ingon nato makaayo nato kanang mga synthetic drugs, sumudaot pagyud na sa atoa. Mahal magpa-ospital. Busa ang pinga nato ang atong kaugalingon, mga higala. Pag-exercise pod, kaon sa mga healthy foods, likay sa daot ang bisyo. Pahuway good pod og tarong, tan-aw lag TV, maabot tag alas 2 sa kaadlawon, para unsa. Likay sa stress, inumog eksaktong kadaghanon sa tubig, og himua ang

0: 2.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino, mag-u sa radyo nga may doon ang Yak, gigitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog na ito? Pagpupang na ito nga. Pagkakasan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ganun ang mga asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial A-Plus.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
1: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herba, Yaki Herbal Capsule. Muto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Magandang araw sa inyo. Kumusta na po kayo? Ito na naman si Mami Joy. Makakasama ninyo sa loob ng iilang minuto lamang para sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan o Yaki. Ang atong programa, gihatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong mga kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins para sa atong mga anak o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo gayod kini, busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang matag herbal plants nga atong ginakaon, doon na sila'y specialized active ingredients. Aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balanse, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, usa kini ka safe full food nga pwede natong kanon o inumon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mo kusog ang imong immune system, ang atong immune system, ug mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanunon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Ngari ka na mo. O di ba kaha, aduna ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit, tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero. 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O gani-ana usab si Kuya Loy atong paminaon ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 09-099-613-0063. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Ubad pang produkto sa Yaki kay naayog yod ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat yod kaayo. Motong text gikan sa number 09-099-613-0063. Og doon na pa'y text gikan sa cell number 0910-2389-853. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Ask lang ko, ang Yaki Herbal Capsule, hindi ba delikado sa kidney? Kasi natatakot po ako na uminom ng walang reseta ang doktor. TY po. Sa ating texter mula sa cell number 0910-2389-853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao nga mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang side effect dahil ang mga sangkap nito ay mga herbal medicines at epektibo na subukan na sa mahabang panahon. Ado na pa'y text, Mami Joy, gikan sa cell number 09-09-2178-097. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang, okay? Tawagan natin, Mami Joy, ang ating texter mula sa cell number 09-09-2178-097 at ating kausapin.
2: Hello?
3: Hello?
2: Kuya?
3: Si Kuya Loy ito sa Yaki.
2: Ay, oo.
3: Oo po. Sino po sila, ma'am?
2: Opo. Laika po.
3: Laika?
2: Ramon.
3: Oo. Kayo po yung nag-textom, no?
2: Ay, opo po.
3: Opo, sabi ko ninyo, good morning po, Kuya. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamin kasi malakas nang kumain ang anak ko at masangkad na pusa at nabigat yung timbang. Ah, totoo to, Lai?
2: Opo.
3: Dati-dati po pala, kumusta ang baby nyo?
2: Dito po, ano na, malakas kumain.
3: Ah, malakas na kumain ngayon?
2: Oo, di pa dahil dati, ano, hindi masyadong kumakain.
3: Ilang taon na po ang baby niyo?
2: 1 year old po.
3: 1 year old na lalaki sa babae?
2: Lalaki.
3: Lalaki. Anong name niya?
2: Driver po.
3: Before lies, mahirap siyang pakainin?
2: Oo po. Ayaw niya kumain.
3: Tapos ngayon, kumusta siya ngayon?
2: Pinapakain po yung minyak. Ayaw niya.
3: Ay, ganun. May mga bata talaga na ganyan. Gano na siya katagal sinain mo ng kidiyaki?
2: Mga ano pa lang po. Hindi pa na gano. 1 month.
3: Ay, hindi pa nag 1 month? Nag-change na agad yung ano niya?
2: Oo. Mabilis nga ano eh. Ano ka agad. Kasi, mabilis po sa agad yung ano, kidiyaki vitamin. Yung sinubukan ko.
3: Aha.
2: Kasi yung mga vitamin siya dati, hindi siya gano. Parang hindi siya lang.
3: Aha. Eh, parang wala lang. Walang epekto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
2: Parang wala lang. Kasi natin ko kasi radyo na ganun daw na itutuloy na parang hindi po.
3: Aha. So
2: yun.
3: Kumusta siya kung turuan mo? Madali mo siya matuto?
2: Opo. Ganun lang.
3: Mamaray, saan niya po sa inyo?
2: Ay, dito po sa ano, lady po, sa Javier Leste.
3: Ano apelyado niyo, Mamaray?
2: Salamat po.
3: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po ha. Thank you so much po.
2: Thank you po. Opo.
3: Thank you so much po. Bye.
2: Bye-bye.
3: Okay, bye.
2: Bye-bye.
1: Mao kun tumami Joyce Liza ang iyahang anak, himsog na kaayo ug kusog na mukaon tungod kay gipatumar sa Kidiyaki vitamins. Wala na kitay igong oras atong tulumanon, nyaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na kung anting na nabughat daw ko. Kaya mo ito nga, papalik ka sa akong bala, papalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
6: Opo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, di na kayo katol. No? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High-Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment-friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mierna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung gamay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ba humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, minyo'y naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan din ako kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na ko kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Na sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga. Askel na po kayo kung kuhan ko, ya, puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon dyan yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow. Wow, ka-sweet it kay mami ko.
5: Mas-sweet si mami ko eh.
4: Bow, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes siya mo.
4: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayaw man o. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh.
6: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby, mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyahang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak, bata pa lang, inigkaligo, butang niya gatas ang tubig. Wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imuhang baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mga higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata nimo, ra wala man ni skin pores. Hapino kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag na eczema. Ang sintomas ni ini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig hilak, ilabi na kung dili pa kaniya kabalo mo istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas, depende sa edad nga usahay, abini mo simpleng rashes lang. Sumala sa mga espesyalista sa sakit sa panit, ang bata or kaning baby nga duha pa lang katuig ang edad, mataptan ni ini, makita ang pula-pula nga motorok sa iyang ulo, nawong, aping, tuhod, siko og bukton. Ana, murag napansin ninyo sa mga humukon nga parte, sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis o sa mga singit o kanang uban pang parte sa ilahang lawas. Ang eczema, kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala. Dili man kini makatakod, apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eczema, ang atopic, infantile o dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot, namana kini o nasa dugo. Genetic kumbaga. Ang sintomas ni ini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eczema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Dilihiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura, kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015 sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon o dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong o uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili po na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan eh, mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timanin ninyo mga higala ha, Yaki Baby Soap kay Baby, o para dili siya pataptan o sakit sa panit, matasano ninyo, labi na ka ng magdula-dula na sa lupa, ay Yaki Liniment Oil na ang ilusyon ana bago matulog.
2: Liniment Mariusa. O, nindutukyan na siya kayo niya. Nanggamit ganit ko katong kuhan, katong susabon kay. O, anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindut kayo siya gamiton. Napapasday lang katong mga uwat-uwat ba?
1: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dakuang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilunga Gold ug ang Yaki Plus. Wag yun ako ang kuan ng milunga kaya nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Marang gimintay na lang po na ako sir.
1: Yan ang Bilunga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Kinungsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya dyan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadno. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
5: Oh, syempre, dan always magita na ka porma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nya idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Eh para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po, kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na nang sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nakamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain kaya kay Moreo sila bag-itom-itom ilang panet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang panet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Kinaudid ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo kuan ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pusong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa
4: pa
5: epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kanunay na maunod.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
9: Joy FM. Joy all-time favorites.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Enjoy all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagisingan din ako kanang kwan mo to kuya, nagpapalit kong bana o kanang ining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis ug ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado kapsul? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Joy all-time favorite.

0: 102.3.
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Wala buknoy, gahibay kayaw.
3: Di kay si mama ko kuno, may diabetes.
2: Nagaya ng wawaw bla, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nga panubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
3: Tot?
2: Oo gani.
3: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
4: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Joy all-time favorites.

0: 102.3.
1: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Playa, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano po siya, yung pang-relaxin ang ano po sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay gana high blood kung gusto una. Pamino, magusaran dyo nga may doon ang Yak. Gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: Masa
6: pa
7: epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalaw na yung maunol.
8: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
9: Enjoy all-time favorites. All-time.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo. Thank you.

0: 102.3.
1: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain kaya kay Moreo sila bag itom-itom ilang panet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang panet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites. All-time.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!
2: Buntag na Joy!

0: Dear Mommy Joy.
1: Nihamis na, niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista taga Barangay Bagsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Nagpait na po ko Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi ko kuan sa akong ilong ba. Katong gani sa akong naong motor ni sabon sa gut. Tapos mo sa mga 1 week siguro. Tingnan ko, nakapte mangyod.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika. Ikalipay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kid Yaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak nga si John Carl.
3: Yaki Vitamins kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math thing kaya ata. O da wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag ka ang kuya.
1: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!

0: Joy FM.
1: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika.

0: Dear Mama, padali kong kwarta. Kung way kwarta, wala ka na'y anak. Ito bag ang nanay.
1: Dear anak, kung masulod pa lamang ang mata sa suwat, di ay pikat ni mo!
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Asa namin in taoning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yo sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
8: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atog tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
7: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo og ang Gyaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katul kayo. Kaya, daga na kong kitambal, si mamulian. Kadung kong yaki, nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, no, yan na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Moshi Moshi Shiki Yaki.
6: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buotan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Kitang mga Pinoy giila sa mga tagalaeng nasod tungod sa atong pagkaabi-abihon. Friendly, kumbaga, ang ato ang hospitality. Oo. Maoy na imarka sa utok sa kadaghan ng mga langyaw. Dili mamahimong manaog ang ato ang bisita nga wala ta matunol kanila. Kasagaran, unang mahatag nato kanang nag-aso-aso nga init kaayong kape. O, di ba? Bisan gani mga silingan lang ang mubisita mo, adtog balay mo, offer dayon taong kape, labi na kung buntag pa, nanumbalay na ang imuhang silingan, ingon dayon, nahala pare, mare, nalidari kay mga pita. O, di ba? Mawag yun na ang pinakauna. Ang kape party na sa kinabuhi natong mga Pinoy. Apan ang pangutana, unsa nga kape ang imuhang ginahigop? Oo, sa matagbuntag, ilabi na kung aduna kay mga bisita. Mga higala, kining Kopi Yaki 7-in-1, lami kaayo kining kape. Pero kung kuripot ka, ambot lang kahani mo. Basta makahigop ang imuhang bisita sa Kopi Yaki, nga imuhang tinimpla, sigurado nga dili siya makalimot nimo. Hangtod mo uli, maingon lami, abagyod atong kapiha, oy. Oo, himsog kaayo kung sa mangyod to, oy. O, diba? Bantay, kay mo balik na pod na. Manumbalay. Ayaw po tagpanumbalay kay mahal baya ng ato ang kape. Tungod kay healthy coffee manggod ng Kopi Yaki 7-in-1 mga higala. Ang imong gihatag kaniya, makasinati siya og lahing kalagsik siyang panglawas. Unang matingala siya. Ang problema, basin og magsige na lang siya balik-balik sa imuhang balay. Aron dito na mga pipak. Pak ka, ayo, pak na pak. Unsa ang kaglikay, no? Okay lang, basta magbaon siya og Kopi Yaki. Ininit tubig na lang imuha, silingan. Aron lami ang imong mahigop nga Kopi Yaki 7-in-1, dapat 150 ml nga init tubig. Oo, ayaw ka tong magdayon nga tasa, daho ka ayo, no? Ang pagtimpla manggod sa Kopi Yaki 7-in-1, gamay lang usa ang tubig. Kanang nagabukal yun nga ininit para maluto in taon ng imuhang kape. Pagkatapos, kung medyo strong ra, dugang-dugang nga napod na nimo, hangtod sa panglasa nga imuhang gusto. Dili kay butangan dayon nimong perting daghanag tubig pag inom, ingon nimo, eo. Last ay mani oy, way lami, ay alangan. Pataka mangkag sabaw in taon. Kung nahinayak na kaato, ay di dugangin nilang puglaing kape. Oo, mag-abli na pod kag Kopi Yaki 7-in-1 aron dugangan nimo to, aron makuha nimo ang eksaktong panglasa nga gusto nimo nga kanang malamian ka. Lahi gyud ang kalagsik nga ginahatag sa Kopi Yaki 7-in-1 kanang makainom ka na ini tungod kay ang nutrients, vitamins ug minerals, antioxidant, anti-inflammatory properties gikan man kini sa mga sagol nga mangustin. Ginseng kining sikat na sikat sa nasod sa Korea, China o uban pang nasod sa Asia tungod sa pagka-epektibo ni ini ilabi na sa pagkontra sa mga impeksyon. Ang ginseng o sa ka-adaptogen ang adaptogen maokin ni ang makapabalik sa kahimsog sa lawas. Maubitaw nga kung makainom ka og kopiyaki, mamatikdan ang dali nga pagbalik sa kahimsog sa lawas. Dali usab mawala ang kakapoy ug ang stress nga imong gibati. Ang caffeine nga makuha gikan sa kape, makapaalis to, makapaabdik. Maubitaw ka ni mga writers, mga journalist. Oo, unsa ang ilang kauban inig nagasuwat? Kape, kay para abdik perme ang ilang panguna-una. Kaning kopiyaki 7-in-1, puno kini sa sustansya. Maong mohimsog yud ka kung maokini ang imong kape. Kopiyaki 7-in-1.
0: Adunay mga pamatuod ni ini.
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batihon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
6: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama, mga kaibigan, dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
8: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Rocky Broadcasting System.
1: Ang oras, alas 5:07 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag ka natong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Buntag kaayo, bugnaw kaayo sa probinsya sa Cotabato, ingon man sa Pangil Bay, Misamis Occidental. May buntag ka diha sa Davao Oriental. Bugnaw ka itong panahon na kumusta man, doon na pa'y masulob. Okay lang dito sa mga lugar nga init-init pang panahon, pero sa mga lugar nga halos di makitang adlaw, tungod sa kining mga pag-ulan o dala sa habagat mga higala. Bakit di mapagtugma ang mayaman at tukha sa pananaw ang kapalit ay hapis at pagluloksa pare-pare. Waanay masulob di kay bisang pagpila ka adlaw ng laban, animaho na no? Animaho ng kagwang. Saan ang kagwang? Kita na mong kagwang mga higala. Nang kagwang ang yang itsura pangit kaayo pero butan day kayo nang mananapa no? Pilit na tinatago lawin hindi makadapo may pakpak na limitado at na. Grabe ni si Inday oy. Kuyaw kayo o gagi pa nga daot mga higala. Ah, sa kasamtangan niabot na sa 57,000 ka mga pamilya, kapin na 248,000 ka mga individual ang apektado ni ining pagpaulan. Nga na sinati mga higala sa kuan lang ni ha. Kini nga mga lugar dili pa tanan tibuok ka Pilipinas. So gusto ko. Pero good news kaya si Inday pagawas na. Pero nakataas pagyapon mga higala ang signal number 2 sa Batanes o uban pang lugar sigon na sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ko na pag-asa alas 11 kagabi gilauman kining makagawas na sa tuang Philippine Area of Responsibility karong nga pizza 11 o pizza 11 ta karon mga higala aning oy namin lain ni sulod oh so pizza 11 karong nga bulana expected karong adlaw no mo gawas na ang maong bagyo sa tuang Philippine Area of Responsibility pero nakataas pagyapon ang signal number 1 sa Cagayan apil dia ang Babuyan Island ang hilagang silangang parte sa Isabela apil ang Santa Maria sa San Pablo o sa Ilagan City Divilacan o Palanan o guban pang mga lugar no nakataas gyapon ang maong diri sa tua dapita sa Mindanao mga higala ang nagapaulan diri actually si habagat oo kuya ugali si habagat mga higala no o do na pay kini mga higala. Klaro man kay ni mga negosyante no. Ako nga asa wa magid mo tuman dito sa kini nga pag-ubos sa presyo. Sa produkto nga petrolyo kay wa na ni balik sa dating nga presyo bisan pa nga wa na yung mga kagubot kaniadto sa Middle East. Di gyud na sila mahutag rason karon kay ni gera naman pud mahigala kay ni expire na ang ceasefire. Mutaas og 4 pesos ang diesel sa sunod na simana, pastilan. O dunay piso ang isa ka sa gasolina o sa kerosene o gas. Mamunay di mahotdan ng mga igalag paliwanag explanation kini ato mga oil companies. Abangin ninyo at tanggalin ninyo ang mga detalye ni Ana Unya Taod-Taod.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yan na itong mga nagunang mga balita ang masayran mga higala.
1: Headlines!
0: Tulog ang mga lugar sa Glan Sarangani Province ang naitabong landslide tungod sa mga pag-ulan niya na si Nati.
1: Headlines!
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala sa Banisilan na Cotabato, grabe! Kakusog ang pagbaha o gahugaw. Naglapok-lapok nga tubig ang nasi natin dito sa may dapita sa Banisilan na Cotabato.
1: Headlines!
0: Samtang sa pika sa bahin sa dugang mga balita mga higala at tangin ninyo kining detalye may kalambigitan sa pagka-aresto dito sa General Santos City sa usa ka suspect ka mga higala nga niya patay sa usa ka 20 anyos nga liberer sa Jensan.
1: Headlines.
0: Og dito usab mga higala sa Digos City duha ka mga driver sa tricycle nag-away og na uli kani sa pagpanunggab usab patay.
1: Headlines.
0: Na kainit ba sa ulo mga higala no? At ang inyong detalye niya na samtang nga sa pika sa bahin upat kami nor di edad, nagi katahong nga na missing. Dito sa Sambuanga, Cebu, Gayapan, gika-report na may kay na-rescue na ninga maong mga kabataan unan. Asa man ni sila padulong? Headline. Samtang sa pika sa bahin mga higala at ang iusab ninyo ang mga balita gika na dito sa Davao Oriental, BFP Caraga, may pahigayon o earthquake drill sa Caraga Central Elementary School. Og sapi ka sa bahin LGU Tarragona, nag-send off sa 96 o 96 ka mga PMA examinees. Headlines. Ang balita usab gikan na dito mahigala sa Pangil Bay, Misamis Occidental, operasyon na kontra sa smuggled cigarettes. Gipahigtan pa sa mga otoridad sa Lanao del Norte. Headlines. Sapi ka sa bahin na hepe sa kapulisan sa Tangub City. Suportado ang estriktong pagpangdakop sa mga kulurom nga mga namasaherong mga sakyanan. Og sa mga balita nga nasudnon na mga higala, at ang ininyo, sos doon na po itaas preso sa produkto nga petrolyo sunod na simana. Sapi ka sa bahin. Kung nga asa mga higala, sandigang nga bayan gi-question ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte o Senador Bin Padilla kang Senador Marcoleta. Headline. Supreme Court gibasura ang petisyon na batok kang Senador Francis Escudero may kalambigitan sa campaign donation sa 2022. Headline. Italia sa mga balita, musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni mo nai?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ansa po yung batiyon ka ng makakape ka? Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna?
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.18 na higalang atong oras o karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Atong unahan ng mga balita nga pang international, mga balita higala gikan sa gawa sa atong nasud.

0: ato ang mga balita nga pang nasudnon mga higala nagpabilin og mubo lang ang mensahe ni Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, sa wala pa siya mibiya gikan sa Senado. Human na makigtagbo kang Senate Secretary Renato Bantog Jr., human formal nga nagpagawas ang impeachment court o gasumpina o testificandum batok nga kaniya o mitubag o mitistigo. Karong umabot nga Hulyo 13 adlaw nga Lunes o 14 aron maghatag o testimonya kabahin na sa mga isyo nga nalakip sa impeachment case sa batok ang Vice President Sara Duterte. Ang sumpina gipirmahan ni Senate Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero o nadawat usab sa Central Record Unit sa OVP na sairan wala na siya mutubag sa uban pang mga pangutana sa media apan nagbilin usab kini o gamubo nga mensahe nga andam sa bagyong Inday. Bisan nga adunay bagyong Inday, gitutukan na sulod sa Philippine Area of Responsibility na sairan na ang Inday usab ang tawag sa Vice Presidente. Samtang gipasabot pa ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga pagbisita ni Lopez sa Senado alang lamang sa mga administratibong isyu may kalambigitan sa umaabot ng impeachment trial. Nangutana matod pa si Lopez kung nga pila ka bisita sa defense panel ang tugutan nga musulod sa session hall o kung pwede ba nga magdala o kaugalingong media team ang Office of the Vice President. Iklaro ni Bantog nga dili tugutan ang kaugalingong media coverage sa duha ka panig o igo na ang gihatag nga media access sa Senado.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 higala ang atuang oras sa pika sa bahin.

0: Agustin, makapanindot sa Pamati.
1: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning okay ra 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan og himsog tang duha.
0: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buuan, buhok. Kaya na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo si Chiyo. Drama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Oras higala alas 5.30, iuno na. Padayon kita sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Oy, good morning! Diha napita sa Pagadian. Abot tong signal diha sa 102.3 mahigala sa Pagadian na City, no? Pero ayaw mo katingala ha kung adunay mo karat-karat gamay sa inyong tingog. Way daot ang inyong radyo. Adunar gyoy mga ginagmay nga adjustment mga higala, no? Kaya tungod normal magina basta ang kining ato ang kuan bitaw mga electronic o basta electronic gani normal gina nga makasinati og mga dunay mga pagbago. But anyway, ginapanay kamutan nato nga mahatag ang nindot nga serbisyo, no? Okay na ang tatotong glass. Normal ginagahapon, wala ta kagahapon na diri sa 102.3 og tungod nga kini mahigala sa mga technical problems, no, nga ato ang na sinati. But anyway, karon na padayon na kita sa ato ang tulumanon na medyo doon na pagay gagmayng kini nga sa tawagan ni ang akong dalunggan dili pagyud makontento ba. Kita pagyud ganindot. But I'm sure kamo pud diha naka mapansin po ninyo. Oo. Adunay mga gagmay nga adjustment pa nga ginahimo. So kung adunay mo karat-karat ay magkabalaka ha kay way out ang inyo mga radyo. Duna lay mga ginahimong adjustment para mas mapanindot pa ang kalidad sa ato ang signal nga ginahatag diha kaninyo mga higala. Alas 5:32 pero ang ato ang 87.7 Joy FM Pangal Bay naglanog-lanog gayud mga higala, no. Abot ang ato ang signal diha sa kining unahan pa mga higala sa Iligan City, abot dito sa Salvador, El Salvador, sa lungsod sa Villanueva. May nga buntag diha kaninyo sa Misamis Oriental na sa, no? O diri sa Misamis Occidental, medyo daghan na nga, ang tawag ani diha sa Oroqueta, makaabot pagyapon pero dili na ingon ana gayud da ka klaro. Pero dira mga higala sa may before sa kining Misamis, before sa Oroqueta, kusog ato ang signal diha kanang Jimenez, Tudela, sabagay dool raman na siya. Kusog ato ang signal diha, ingon ba diha sa may Lala, Lanao del Norte, o good morning sa Sultanaga, Dimapuro. Good morning! Good morning kaninyong tanan. So anyway, aniya na itong mga balita sa gilalay nga parte sa Mindanao. Itong siren mga higala, mga balita, gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatod ka na ito, pinagi sa itong kawabang si Tinig 26, Erin Umadhay, LGU Tarragona nag-send off sa 96 ka mga PMA examinees.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
7: May nga buntag ka, Erwin.
8: Formal nga nagpahigayon ang lokal nga pangamahanan sa Tarragona og send-off ceremony alang sa 96 ka mga aplikante sa Philippine Military Academy o PMA sa miaging adlaw sa Barangay Central.

0: Dito sa Malapatan sa Rangani Province, sa pito ang patay sa gikareport ang anitabong landslide sa Malapatan na sa Rangani Province sa kagahapon na kinitungod sa mga makusog nga ulan nga na sinati. Gikareport usab sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinaagi ni Irene Ponsalan nga kung diin duha sa mga kapamilya ang natabunan human nagdahili ang yuta. Dugang nga niini tulo usab sa ka-individual ang padayon pang gipangita hangtod sa kasamtangan o gagisuspindi usa ang search and rescue operation tungod sa nagapadayon nga pag-ulan nga na sinati sa maong lugar. Una niini gikareport usab ang nitabong landslide dito sa may barangay Kapatan sa Glan Sarangani Province nga hinungdan. Tulo ka mga lugar ang gikareport ang landslide apil dito sa may sitio Baco Beach Side Upper Lawis o Turglan sa may barangay Kapatan. Aksyonan na dayon sa lokal nga pangamahanan sa Glan Sarangani ang maong nahitabong landslide aron na makaagi. Ang mga sakyanan sa maong kadalanan. Alas 5.42 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin. Nagapahigayon usab o ga search and rescue operation. Ang mga otoridad dito sa Barangay Muti sa Gindulungan, Maguindanao del Sur, kung diin, grabing naapektuhan ang mga mulupyo. Hilabi na sa mga ubos nga lugar sa maong lungsod particular sa may Sitio Nes sa Barangay Tambunan 1 sa Talayan Maguindanao del Sur. Tungod sa mga nasinating pag-ulan, gibaha ang mga low-lying area sa maong lungsod. Balita gikan mga higala sa Davao Occidental. Kung diin atong siren ang report sa atong kaubang si Tinig 26 sa Erwin Umadhay, BFP Caraga, may pahigayon ng earthquake drill. Detalye sa mga balita, pinaagi kang Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Formal nga nagpahigayon ang lokal nga pangamahanan sa Tarragona o send-off ceremony alang sa 96 ka mga aplikante sa Philippine Military Academy o PMA sa miaging adlaw sa Barangay Central. Gipangunahan ni Mayor Kakabulaong uban sa mga miyembro sa sangguniang bayan o mga representante sa Armed Forces of the Philippines ang maong kalihukan isip pagpakita sa suporta sa mga kabataan unang nagtinguha nga mahimong kadete sa PMA. Sa iyang mensahe, giauhag ni Mayor Kaka ang mga examinees nga magpadayon sa determinasyon, disiplina o gugma sa pag-alagad sa nasod. Gipahinumduman usab sila sa mga opisyal sa AFP nga ang kalampusan nagsugod sa maayong pagpangandam o pagtuo sa kaugalingon. Matod sa LGU Tarragona, ang maong send-off ceremony nagpamatuod sa padayon nilang suporta sa mga kabataan unang gustong musulod sa serbisyo militar o mahimong umaabot ng mga lider sa nasod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.44 higala ang atuang oras. Dugang mga balita gikan dito sa Tanggob City. Operation Batok sa smuggled cigarettes gipahugtan pa. Atong sero ng dugang sa mga balita pinagi ni Kaubang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Tapos din karon sa kapulisan ang pagmonitor o pagpatuman sa mga checkpoint aron na mapugnan ang pagsulod sa mga smuggled ng mga sigarilyo sa probinsya sa Lanao del Norte. Kini human sunod-sunod nga nasakmit sa mga kontrabando nga sigarilyo nga gituo ang gipalusot ngadto sa nagkadaiyang bahin sa probinsya. Sumalas ka pulisan, minilyon na kapesos ang kantidad sa mga smuggled nga mga sigarilyo nga ilan nasakmit sa nagkadaiyang mga operasyon o checkpoint sa miaging mga bulan. Sa labing ulahing insidente, laing kargaminto sa smuggled nga sigarilyo na nasakmit sa mga operatiba sa Philippine National Police atol sa checkpoint sa lungsod sa Rinamo, Lanao del Norte. Ibanabana sa kapulisan nga naa sa 160 mil kapesos ang kantidad sa maong sigarilyo. Palayon pa ang imbisigasyon aron mailhan o padakpan ang mga responsable sa pagpamaligya o pagpamaligya sa maong mga kontrabando o aron mahibalan usaba ang gigikanan o padulungan sa maong kargamento. Gipasabot sa kapulisan ng pagpasuluda o pagpamaligya sa smuggle ng mga sigarilyo, makahatag kini og dako pagkawala sa koleksyon sa buhi sa gobyerno o mahimong makadaot sa litihimong mga negosyo nga nagbayad sa hustong buhis. Usa giawhag sa PNP ang tanang katawhan nga mahimong magbabinantayon kung mutabang sa kampanya patok sa kontrabando pinagi sa pag-report dayon sa ilang buhatan sa mga hinahinalang kalihukan nga may kalabutan sa mga smuggled ng mga sigarilyo. Dugang pas kapulisan, idasig usab ang publiko nga dili magpatronize o mapalit sa mga smuggled ng sigarilyo aron mapugnan sa pagpalapad sa illegal ng negosyo o mapanalipdan ang interes sa gobyerno o sa katawhan. Nagpasalig usab ang kapulisan o magpadayon ang ilang hugota na checkpoint operation sa intelligence monitoring aron masiguro nga dili makalusot ang bisan unsang matang sa kontrabando nga musulod sa probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Daghang
0: salamat Renzo Malinog sa mga update mga katinig samtang sa pika sa bahay sa P. Palma area dito sa may Banisilan, Cotabato. Grabe ang nasinati usab ng mga pagbaha sa mga low-lying area kung diin hugtanong gibantayan ang Malitubog River tungod sa pagsaka niini sa tubig baha. Dugang sa mga balita atong Siron pinaagi sa tukabang Tinig 11 June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka June.
4: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Matindi nga ang naranasang pagbaha at pagkasira ng ilang mga infrastruktura dito sa bahaging ito ng P. Palma area o unang distrito ng North Cotabato, maging sa bahagi ng Special Geographic Area at Maguindanao del Norte. Kasabay nga nitong sunod-sunod na pag-ulan, pagbuhos ng ulan, ay maraming mga lugar ang talagang apektado, lalong-lalo na yung mga pinaguriang mga low-lying area sa bahagi ng Alameda, ang kinaba naging normal o regular na pangyayari o kaganapan sa kahabaan ng Malitubog, Quito, Bao hanggang Malagap na at Puting Bato na kalsada ay marami ang hindi nakatawid agad-agad dala ng malakas na buhos ng ulan dito sa Malitubog area kung saan ay hindi na possible itong mga overflows sa kasagsagan ng pag-ulan. Mabuti na lamang at wala namang may mga nangahas pero talagang either natulungan o sinaway ng mga nakabantay na bidreams o yung mga barangay disaster teams at naiwasan nga ang disinsanay magiging trahedya dahil sa pangangahas na lumusong no sa matinding buo o agos ng tubig. Sa bahagi ng Banisilan at Alameda, ito magkatabing barangay na ito na tinaguri ang upland, ay may mga bahagi din dyan na talagang nakaranas ng pagbaha na nakaapekto sa daloy ng trapiko at sa mga damyos sa kanilang mga pananim na mais at iba pang tinatawag na cash crops. Ang matinding naapektuhan din ang barangay Lawili dito sa bayan ng Alyosa na kung saan ang mismong dike, ito na naman tayo sa usaping flood control, ay nasira ang ilang bahagi ng flood control at ito nga ay nagdulot ng pagguho ng lupa at pagkawasak ng mga sementadong dike na kinonstruct no, para sana sa pag-divert ng tubig baha. at ang mga kalsada ay non-passable din at syempre ay hindi muna ito basta-basta pinapagamit lalo na sa mga heavy vehicles, tanging mga light vehicles namang ang pinapayuhang makakagamit dito. Lalong-lalo naman dito sa talagang flat o yung plain na low-lying areas, ang LGU Kadayangan kahapon nagsagawa ng kanilang assessment dito sa bahagi ng Central Labas, no? Na isa din sa pinakamababa na bahagi ng nasabing munisipyo sa Special Geographic Area. Nagsagawa din ng kanilang data gathering, no? Ang mga disaster units ng Kadayangan at Nabalawag. Doon din sa katabing barangay, ang munisipyo naman nito na Northern Kabuntalan, umikot din. Kung umikot dito si Mayor Duma Mascud sa Kadayangan, umikot din si Dato Umbra Dilanggalen sa Northern Kabuntalan. Ang pinakamatinding naapektuhan nga ay ang mga barangay na Indatuan at Damatog, maging dito sa bahagi ng Block 1 kung saan ay talagang catchment area ng Libungan River, no? At kaya't sa ngayon, wala pa namang naitalang nalunod or nasaktan sa nasabing pagbaha, pero ang ardana nila, yung Rapid Disaster Assessment and Needs Analysis Teams, ay obligadong magsasubmit ng kanilang mga reports. So far sa mga oras na ito, ay bagamat may maulap pa rin ang ipapawid, ay hindi pa naman bumagsak, no, ang ulan sa bahaging ito ng probinsya. Inaasahan na baka sa Lunes ay magsasagawa, magkapagpalabas na ng kanilang damage assessment itong kanya-kanyang mga munisipyo dito sa bahaging ito ng probinsya. Walang anunsyo ng kanselasyon ng klase para sa araw na ito dahil marami nga sa mga eskwelahan sa ngayon ay mayroong pasok, no, sa mga kanilang mga estudyante. Dito mismo sa ating bayan ng Midsayap ay may mga binaha na bahagi dito, pero agad naman itong humupa ilang oras matapos ang pag-ulan. At yan ay pinagpasalamat ng pamunuan ni Mayor Rolly Sakdalan. Tumaas lahat, no, itong mga ilog kahapon at mga sapa, at nagsinabasan nga sa social media itong pagregasa ng tubig, at nandun lahat. Kita din ang on-site monitoring ng mga municipal teams para nga sa anumang posibleng hindi anasahang sakuna ay makakatugon agad-agad. Pero hindi pa rin nagwawakas itong ulit na napapagod ang ating pamahalaan sa pagpapaalaala sa ating mga residente na hindi lamang usapin ito ng ulan at usapin ng ayudang paparating, kundi usapin ito ng health risk o banta sa kalusugan ng mga tubig baha na rumagasa. Maliban kasi sa putik na dapat linisin ay ang pagkaroon din ng prophylaxis, no, para naman sa leptospirosis na lang ng ito ay isa sa pinaka pinaka dangerous sa lahat ng mga sakit na maaaring makuha dulot ng paglusong sa mga tubig baha. Ang medyo matagalang pagtambay ng tubig ay isang matinding panganib din sa kalusugan ng tao. So yan muna ang latest na balita. Follow-up information din, Kaloy, no, dito sa bayan ng Banisilan kung saan nagkaroon ng dalawang magkasunod na operasyon ang pinagsamang pwersa ng PNP at militar sa Sitio Kinamuran, Barangay Pantar, Banisilan, Cotabato, Miyerkules at Huwebes ng magkasunod na nilusog ng mga tropa ng gobyerno ang nasabing lugar para sana isilbi ang warrants of arrest laban dito kay alias Tanda na tinaguri ang bahagi ng nabuwag na Dawla Islamia team at nabumuo bilang isang grupo na sangkot sa extortion, pamamaril, illegal possession of firearms at droga. Bagamat tatlo ang namatay doon mismo sa unang bugso ng operasyon, matapos manlaban itong mga miyembro ng nasabing grupo, kinaumagaan Huwebes ay nagpatuloy ang operasyon. Isa rin ang patay, kugaya't sa kabuuan ay apat, ngunit isa ay buhay na nahuli na nanlaban din. Dalawang Armalite rifles ang na-recover doon sa operasyon ng Miyerkules. Isa naman ang nabawi doon sa buhay o yung sa nahuli na suspect, at lahat sila ay sasampahan ng kaso. Batay na rin sa moto proprio at sa usual na procedure ng ating kapulisan, no, sa mga ganitong klase ng mga insidente. Pinagpasalamat ng mga lokal na pamahala ng Bandisinan ang naging matagumpay kahit paano. Nakatakas lahat, no? Itong mga targets ng nasabing mga warrants of arrest. Pero yung pagkakabuwag doon sa kuta ay inaasahang mamumonitor na, dahil ito nga ay napenetrate o napasok na ng ating gobyerno. Matatandaan na noong October 2025 ng unang tinangka ng ating pamahalaan na isindi nga itong warrants of arrest na ito laban sa grupo ni alias Tanda. Pero nagtapos din yun sa putukan, at kung kaya't ngayong Hulyo ng taong kasalukuyan ay muling tinangka ng ating gobyerno, ng tropa ng gobyerno, na isilbi ang nasabing mga mandamiento de arresto. Pagamat hindi natagpuan, ay pinangako nitong si Police Major Arvin Jem Cambang, hepe ng Balisidan Municipal Police Station, na gagawin at gagawin talaga nila ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa grupo ni Anisanda sa tamang panahon. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, Jun Villasoto na gulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, kaubang Jun Villasoto, gikan sa Pipalma area.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahay, mga higala, balita dito sa Calanugas, Lanao del Sur. Lima ang gikareport nga namatay og unom ang kasamtangan pang gipangita humanay tabo ang landslide dito dapita sa may barangay. Barangay Ngir-Ngir, Calanugas, sa Lanao del Sur, alas 2:30 ang takna kagahapon sa Kadlawon. Kasamtangan pa nga nagpahigayon o investigasyon ng mga otoridad, ang Lanao del Sur Provincial Police Office may kalambigitan na niini o ang maong panghitabo nagresulta usab sa pagkaangol sa duha ka mga mulupyo sa maong lugar. Ang makusog nga ulan ang gitudlong hinungdan sa maong insidente. Nagpahigayon dayon og rescue operation para sa unong pang missing nga natabunan sa maong landslide, nga kung nga diin sumala pa anaas ay langa panimalay na tulog kining mga biktima o nahitabo ang maong landslide. Nagalisod usab ang mga otoridad sa gipahigayong rescue and retrieval operation tungod sa dili maayong lakat sa panahon. Kagahapong adlaw, si Minister of Public Work Deputy Minister Engineer Mahida Palawan niadto sa maong barangay para sayron kung unsa gayod ang hinungdan. Nagapaabot na usab og hinabang ang Bangsamoro government sa mga naapektuhang mga pamilya, samtang nagpadayon ang search and retrieval operation.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan sa General Santos City, nadakpan na sa mga otoridad ang usa ka suspect nga responsable sa pagpanunggab ug pagpatay sa usa ka minor di edad dito dapita sa may Barangay Labangal, kung nga diin ang biktima nga nailhang si Junel Confessor Bermudez, taga Puroca, San Roque, minor de edad. Kung asa alas dos ang takna kagahapon sa Kadlawon, samtang naakini sa covered o sa barangay court, sa basketball court sa maong barangay, tigbas kini sa makadaghang higayon sa suspitsado nga si alias sa Dodong, hamtong ang pangidaron. sumala sa mga residente sa mga lugar. Nakadungog sila o syagit o nangayog tabang o pagkabuntag. Nakitaan nga ang maong biktima naghigda na sa maong basketball court o dunay samad tinigbasan sa ginalaing parte sa ihang lawas. Isa sa mga ginalantaw nga motibo sa maong krimen mao ang pagpanibalo panghimalos sa mga suspect katungod sa ilahang dati ng bangi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igala mo sunod na si Tinig Dos Karomi Ilos Pauban na si Tinig 40 Ruby Padilla Season para sa mas loob nga paghisgot sa mga importanteng hisgutan ng karong adlaw sa atong primetime edition sa Tinig ng Bayan. Sa ngalan ni Erwin Umadhay, Renzo Malinog, June Villasoto o sa ngalan ni Jan Andro Tabugok, Tinig 43, ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maying buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Asa namin in taoning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yo sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
9: Ngano po?
8: Eh, murag din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang mga tiil ko.
9: Oo.
8: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan daw itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
9: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
11: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
12: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Kung naman yung mga wak-uwat, kanang kanaki na wala akong siya. Ipat baka, kadok po ng urot na sabon.
11: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayos ang ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
13: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
13: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome diri sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Sabado, pitsa 11 na sa bulan sa Hulyo, mga katinig. Upat kadlaw na lang, pitsa 15 na. Inaot nga ang atuang mga sweldo niadtong pitsa 30, makaabot pa sa pitsa 15, makasurvive pa sa nabilin nga upat ka adlaw. Mga katinig, kinisi Tinig Dos from Ilus fa inyong makauban. Kauban usab ang atuang Tinig 40 Ruby Padilla season unya taod-taod. Mga katinig, kauban usab nato ang atuang mga katinig diha sa Pangil Bay, no? Si Renzo Malinab og mga katinig diha sa Davao Oriental, si James Palmahil og si Dan Dalandan, si Erwin Madhay. Mga katinig, dili lang ang Mindanao, apan tibuok Pilipinas, apektado ni aning bagyo nga si Inday. Magamat pagawasay na si Inday karong adlaw sa Pilipinas, sa mura o gubay-ubay pod ang kadaot nga iyahang gibilin kay mga katinig. Murag kining bagyo ha, mas daghan, mas grabe ang igo sa mga taga Mindanao, no? I just don't know kung sa Bisaya sa unsa gyud ang unsa gyud ang lawak, unsa gyud ang kalapad ang og kagrabe ang epekto ni ani. Pero maningkamot kita mga katinig nga aduna kita mahinabi, especially sa kining National Disaster and Risk Reduction Office, ha? Apan mga katinig dali sa ito sa Mindanao, naghan magudog mga areas nga vulnerable. Of course, kanang Davao Oriental, sayod kita nga as always, vulnerable na, dili lang sa linog, kundili pati sa baha ug landslide. Hopefully, dili yung na nakadako ang epekto diha sa mga probinsya. And hopefully, sa tibuok Mindanao po. But mga katinig, sa karealidad, for example, kining diri sa ito sa South Central Mindanao sa Soksarjin, kaubang 40, no? Sa specifically diha sa munisipyo sa Malapatan, no? Ang kining Malapatan manggod sa coastal town diri sa Sarangani province. And ang iyahang kinaiya mga katinig diha sa kung paingon ka dito sa may Glan, gikan ka diri sa Alabel, no, sa Sarangani, sa left side niya is mga bukid na, and then sa right side magasubay ka sa actually sa coastal road. So grabe ang landslide diha, og aduna nay mga na angol og aduna poy may kabsan sa kinabuhi kaubang 40.
1: Ubang dos, maswerte o gapasaramat kita nga kaila kayo nato ang grupo nila sa atong amiga, grupo nila Miss Fray Mermelia, kauban ang Kapatiran Foundation sa United Methodist, o ang ilang mga estudyante nga ni adto dito for psychosocial intervention, nakalampas lang yun o pila ka oras, no? So grateful kayo ta while we pray for the souls adtong nga wala gyud, nga wa pa makit-i nga nakalampas sila in doing their mission dito sa area, no?
0: Actually, ang ilang mission pa diha is in response pa or yes. Atong niaging epekto sa linog. But even as kining mga kaigsuna na to diha, wala pa nakalingkawas sa epekto sa wa pa nakarecover sa epekto sa linog, lain na pod nga kalamidad, yes. Ang niigo sa ilaha. Kaubang 40?
1: Gani, og murag kinahanglan na gyud ta mo beef up karon og maghuna-huna og ayo unsaon nato ni atong mga kinaiyahan. Basin dunay mga pagpasagad nga nahitabo og mga palisiya nato nga kinahanglan i-firm up para dili mag-suffer ang kinaiyahan kay ang epekto didto ra gyud sa gagmay.
0: Pahindumdum kini sa ato ang tanan kaubang 40 kay ang kung si kinaiyanhan na gani ang masuko
1: maningil
0: wa gid tay laban ana. So medyo taas-taas yun nga struggle kining pagprotekta sa atong kinaiyanhan kay dugay na pud kaayo nga atong anggi pahimuslan o gitamas-tamasan yes. ang atong kinaiyanhan gikan sa paglogging sa mga Mila. Mining. Oh. So grabe na gyud ang
2: kada. Kumutol og kahoy nga wala diri wala dito.
0: Mao. So guwas ni ana si Bagyong Inday. Grabe gud ang epekto sa katawhan at the same time si Inday Sarapod.
2: Oh.
0: Kapadayon pud ang makahinabi nato unya si attorney Carlos Isagani Sarate. Dati ni siya nga kongresista representing bayan mo naman yata ang party list.
2: Og ni okay pud si attorney Paul Randy Gumanaw. So intergenerational kini Rom no.
0: Aha.
2: Nindot, 6:30 up.
0: Nindot ni kay ato ang himay-himay yon like daghan mo mga termino diha sa impeachment nga dili nato masabtan dili masabtan sa mga ordinaryo mga layman like for example objection your honor sustain overrule
2: pero ang iya sa simpleng kwan unsa gyud ay na nasulti ba na niya o kung nasulti man niya impeachable ba na? Unsa gyud ang implikasyon ana sa balaod? Kinahanglan ba gyud siyang matanggal tungod ana? Ana lang ka simple maguna-una dos. Ang simple og ordinaryong man or woman on the street.
0: Pero but before that siguro kaubang 40 niabot nag sobra 1 million ang mga katawhan nga na makwit tungod ni aning dala ni Inday. So sa tibuok Pilipinas
2: si Inday, siya ang Inday nga kuan nga bagyo. So lapay Inday nga bagyo naapagyoy landslide.
0: Ang most
2: pero Rom dili lang landslide. Ang kaguol usab sa mga mapadayunong mina labi na gikan di sa Tampakan, padulong og Colombia sa dihang sa assessment namo sa mga women og padulong siyag tulunan og mlang ang tubig nga naay mga mine takes.
0: Kana kay kanang
2: inayahan mina.
0: Kanang mina mang mina mang gud sa Tampakan na naana siya sa quad boundary sa South Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat og Davao del Sur, no? Or North Cotabato.
2: Og appeal ang buluan, no? Padulong dito na mo nahibawan ro nga padulong dai siya tulunan og mlang kay lower plains man. So sa mga basakan, welcome. Duna di ay epekto pod sa mga bugas nga atong kanon.
0: Aha. Nahisgutan naman nato na kining mining gina himo diha sa Tampakan. Actually aduna na yung mga pagtuon nga gihimo ana na in 50 years sa dili ma-deplete kanang mina diha sa Tampakan and what is sad about it mga katinig kay gibahin-bahin na kana sa lima ka countries all over the world. So as early as 90s sa kauban namo sila Father Peter na nag fact finding na midiha at a time nga si Justice Puno iyahang gi-illegalize ang open pit mining. But after Justice Puno murag gibalik nga gi-legalize sa pud kining open pit mining. Wa man ni naka ano, wa man ni sila nakasabot siguro.
2: Wala na tablan.
0: Oh, wala sila unsa ni?
2: Dili malungtaron ang panglantaw asa kahadad-o ni ani ang mga lugar nga magian og ang katawhan no, ang mga sapa Rom, orange nag color.
0: Wala na blue.
2: Wala ni blue.
0: Blue
2: orange.
0: Asa kay blue water?
2: Natay blue og orange waters.
0: Anyway, mga katinig, atong paningkamutan nga makontak si ano.
2: Dili sa ta sa Baguio sa Senado.
0: Pero naningkamot pod kita nga makontak ang PDRRMO diya sa Sarangani Province kay if remember nimo dito sa munisipyo sa Jazz ba to?
2: Oo.
0: Na doon na kita i-interview nga matod pa nila na ay mga bangag nga nahimo ng Murag Lake.
2: Murag mga, yes.
0: Tapos, sagingon po sila nga, doon ay mga vulnerable nga mga area nga posibleng mag-landslide kung doon ay kusog nga ulan. Unsa kahit nahitabo ato sila, ha?
2: Yes. Importante. Og kung pwede ato mismong masayran, gikan sa mga otoridad, no? Ubay-ubay nga tabang Rom, pananglitan, mga bugas. Pero more than the bugas, no? Mautong nisulod ang grupo nila, Miss Framer. kay kaning mawad-an bitaw ka o kabanay na agyo isa ka pamilya nga upat nawala gyud ming wa na makit-i no. So maingon nato nga mga deplorable o kanang makaluya nga sitwasyon nga kinahanglan pud ta og tabang labi na mga psychosocial intervention gikan sa mga adunay kapasidad nga muhatag ni ani.
0: Ang ato mga kaubanan pod si Tinig 24 o Tinig 30 ana sa field. So
2: naanay na dakpan? Dakop niya?
0: Wala pa. But anyway, ana sa inyo mga katinig, gikahinabi sa itong manager si Ginoong Joel Berdos, ang information officer sa Malapatan na Sarangani. Update ni mahitungod sa Lions Live. Few flafus sa Sir Joel Berdos. Welcome sa Tinig ng Bayan.
3: Mayong buntag.
0: Bisaya
2: da ito. Makabisaya.
3: Buntag po. Opo.
0: Kumusta diha kamo, Sir Joel?
3: So far, sa karong adlawa, nindang naman po ang ulan. Salamat sa no, at least na'y ulan nga nahitabo gabi ipreto mga nang nilabay adlaw. So, pero kauban ni Ana natin mga evacuees na nasa mga evacuation center aside sa katong linog na'y mga evacuation center evacuees na tungod sa sugaulan.
0: O na. Ang among pahasubo, Sir Joel, kay nakabsan og if our data is right, pulo ang mga kinabuhi nga nakalas og doon na pa yung mga na-missing. Pwede ta nimong ma-update kung unsay status yan yung mga missing o katong mga
2: ano, naangol.
0: Naangol.
3: Okay po. Kagahapon, na ay information sulod sa mo araw mga 6 a.m. Na ay landslide na nahitabo sa poblasyon sa Malapatan, especially sa Sitio Pandao.
0: Dili siya sa dili siya sa poblasyon? A poblasyon gyud ay siya nahitabo, sir?
3: Poblasyon. Yes, poblasyon siya.
0: Gina-imagine mo na ko gasa na pitning sitio ano? Pandao.
3: Pandao,
0: oh, population. Oh, kaya may ako, Lun Padido, Lun Masla.
2: Naka-adto gyud ka diha, Rom?
0: Dugay ko diha nagto-libot-libot, kaubang Ruby.
2: So, highway na siya?
0: Highway.
2: Sa kalsada?
0: At ito?
3: Kwan po, part sa poblasyon, pero sa kwan naman ba, pasulod na.
0: Pasulod na.
3: Bukid na, opo, layo na po siya. Actually, kung anong gani, sir, mudagan siya og mga 3 to 5 hours kung bakla yun ba.
0: Aha.
3: Uh-huh. Layo dito siya.
0: Aha.
3: Uh-huh. On foot. Ang kwan lang, ay siguro sa ka, kung sa ulan yung itabo, sir ba, motong itabong landslide. Pero katong landslide, katong sila nga pamilya, wala ganito na report. Ulay kanso ba, ulay report sa amuha affected sila itong salinog nga dako kayong damage na itabo sa ilang area.
0: Mm-hmm.
3: Wala. So, ang kuan yun, isa sa naka-trigger yun sa landslide na itabo, maoto ang kusog na ulan.
0: Mm-hmm.
3: O ang kana, sad to say, duha ka pamilya ang affected ba. Duha ka pamilya ang imong casualty na ay pulo ka miyembro ni ini.
0: You are saying Sir Joel na kining duha ka pamilya pulo ang number sa casualty. Kining duha ka pamilya ba aduna ba survivor sa ilaha or nahurot gyud sila?
3: Nahurot gyud sila, sir.
0: Mm.
3: Naatoy nadala sa ospital. Kay na ay signs of life, sir ba, kagahapon. Pero pag-abot sa ospital, sad to say, kung answer na
0: ipanaw
3: gyapon siya. Opo, inyutana po gihapon.
0: Pwede ni mo ma-describe, sir, kung unsa nga ano, unsa ang panghitabo gyud ngano nga unsa ba natabunan ba ilahang balay?
2: Ang balay ba nila dos na asa silong sa bukid?
0: Oh, nangatulog ba sila ta time nga nahitabo? Wala sila makabantay, wala nakasibat?
3: Based information kung sunod sa amo sir, nani, medyo layo-layo pa ang ilahang balay sa kaning balay nga natabunan sir na cause sa lands na epektuhan sa landslide. Paano nila ba? Kalang bahay-kubo, no. Sir, farmhouse nila
0: farmhouse.
3: Ba? Farmhouse,
0: makeshift. Nasa na
3: balay sa sityo.
0: Mm.
3: So, balay kita nila, sentro. Pero sa katusog daw sa ulan itong kadlawong gaa Martes kadlawon, oo.
0: Wala na sila kababa.
3: Siguro, wala itong Lunes, oo. Namalhin sila sa ilahang balay dito sa farmhouse nila kay ikulbaan sila basig may landslide na may tabo, ano ba? Sa katong sa sentro mismo sa Monang. Maling sila sa ilahang balay
0: sa farm.
3: Farm, o.
0: Oh.
3: Mm. Yeah, ang ilahang sa itong area mo, good sir, is medyo slope, sir, ba? Naa sa foot, food banda sa hill.
0: Mm-hmm.
3: So, kato ang koan, old landslide, medyo almost 100 meters po ang gikuanan. Na naugan po sa ilahang pangmalay.
0: Mm-hmm.
3: So, dakong, kung ba, boulder yun sa yuta ang nao.
0: Mm. Is it safe to conclude, Sir Joel, na kini ay mga igsuon na itong mga blaan? Kasi mga blaan yes. Man ang ano diya, community?
3: Yes po, sir. Yes po, sir.
0: Mm-hmm.
3: May igsuon na itong blaan ang panyod ang casualty, sir.
0: Mm-hmm.
2: Sir, wala ba'y mga tanom nga mga durabling kahoy nga pwedeng mo hold kung tanawon nato ang itsura sa yuta nga nangahulog?
3: Actually, ma'am, naamay mga tanom nga kahoy pero dili gid siya
0: enough nga makahold.
3: Gumi to enough opo kaysa sa kadakuon sa portion nga ni move gud. Kanang maotong kuan gid ma'am natabunan gid pud ang ilahang balay.
2: Sir Joel, ang klase sa yuta is loose kana bang humok?
3: Sa base sa data nga nakuha na mo ma'am, wala pa man po reported nga katong mga nag-landslide dito dapita ma'am.
2: So first time to siya sir?
3: Yes po, ang initial lang. Pero kung ay mga assessment yan, i-check po na mo sa NGB. So, we're still waiting sa ilahang sa ilahang assessment.
0: Mm-hmm.
3: Pero, syempre, sa nakita bong, alam mo, ako gani, ma'am, mapangkat, pangagpas po na mo. So, yes. Tungkol sa nakita bong linog, itong naaging bulan, sigmo po itong isa sa mga nakakos nga nalilipan ang umok ang yuta.
0: Naniluag ang yuta.
2: Wala man po'y mina-mina diha, sir.
3: Wala, ma'am. Wala yung mga mina po.
0: Sir, ulan.
3: Opo.
0: Sir Joel, doon na ba kita information as to unsa nga pamilya ni ang mga nabiktima, pila ang babae, pila ang lalaki, pila ang mga pangidaron?
2: O recovered ba ang ilang patayang lawas?
3: Recovered na po ang ilahang mga patayang lawas, ma'am, as of 3 to 4 kagahapon.
0: Mm-hmm.
3: Recovered na ang tanang kuan casualty. Pero kuan, ma'am, sa pangutan na
0: pangalan, mga pangalan.
3: Pangalan, na ano yung mga pangalan po, sir, na po ay na ay kuan ang sa pulo initial lamang wala po ang data. Lima ni ini ang mga bata.
0: Lima ang mga bata. Aging unsa nga range sa edad no sa mga pangidaron?
3: 5 months
0: Wow.
3: 5 months to ang iya pinakabata, 5 months to 9.
0: Nine years. Nine years or nine months?
3: 9 years old.
0: Wow. Masubo.
2: Sakit sa dugha, no? Sir Joel, dili ba kini nga panghitabo muli? Tama tong ingunin mo nga ipa-assess sa MGB, ang kaligoon sa yuta. Naapag yun, katuo kita nga naapay mga panimalay nga naagihapon sa ubos sa Murabag Kantil, no? Unsay plano ani sa inyong local government unit aron nga malikayan na ang susamang panghitabo, no? Mawarningan o ma-pull out kung dunay mga ing-ani nga pag-ulan o linog?
3: Kagahapon po, ma'am, kauban ni Ana, with the directive of our mayor, Mayor Jun Sumbo, natay mga community na nag-force evac, pang-force evac ito niya, ma'am, kay naanay check itong mga niagi na prone sa kuan man ba, landslide. So, ipang force evac na lang maghapon. Hindi tungod po kin na ay na landslide ang community, but then, parang nagkuan good siya, ma'am, nagkasabay na lang ba, ana?
0: Mm-hmm.
3: So, naanay mga ipang force evac. Aside from there's a possibility for landslide, na-apoy kin sa mga derigan sa ubus-ubus na po. For tungod kay na-apoy posibilidad na maapektuhan sila sa baha, di pang anapod ng force evacuate sila.
0: Mm-hmm. So, unsay assistance sa provincial government o sa national government kung adu naman sila ay mga hinabang nga gipadala diha sa inyo, ha, Sir Joel?
3: Tung the national government, sir, tung sukad tung paglinog, very hands-on man po sila through the different agencies po maghatag o mga tabang din sa malapatan. Then the local government po, si Governor Gani mismo niad po sa malapatan kagahapon sa amuang incident command system na with the other department heads and si mayor nag-briefing, storyhan sila para ma-provide kung sa mga assistance nga pwede mahatag sa probinsya sa Sarangani.
0: Unsa gayod, sir? Unsa gayod, sir, ang mga panginahanglan sa inyohang tanaw diya nga pwede po natong ipanawagan sa atong mga ating paminaw?
3: So far, ka atong dakong apektado, mangin, sir, nga sa amo ang evacuation center katong tungod sa linog nga, na a big portion of that na agyapon sila sa mga evacuation centers. Ginakuan naman po, sir, na provide naman po na hatagan mga food packs, panginana. Pero kauban ni anak na simple sa pag-ulan-ulan karon na ay mga sleeping kits na sa ay mga basa, sir, ba? So, na ay mga inaana ang kinahanglan. Ang national government through the Office of Civil Defense po, ginapanikamutan nga ma-provide all the needs and also with the DSWD ang mga kinahanglan din sa malapatan. Pero kung pangutanon minimo sa pag kinahanglan na ay trapal, kaning mga sleeping kits o kaning family shelter tents mo na.
0: Mm-hmm.
2: How about, Sir Joel, ang psychosocial intervention? Unsay inyong tanong?
3: Sa psychosocial intervention po, ma'am, nangabot naman po na atay mga different partners po through the DOH na ay mga lahing regions na
0: nalud
3: po din, iba o po, nagatabang pertaining to that po, ma'am. And aside from that, naapod ang DSWD na nag-facilitate po ni Ana.
0: Mm-hmm.
3: Pero kung na ay

0: malapatan information. Ang ako ang number po na nakakuan dito, naka-post para ma-coordinate, ma-plaster na itong tarong ang sa may hinabang o pangutana para sa ato ang lungsod sa Malapatan.
1: Pareho gatag sa imong number, sir?
0: Ako ang number is
1: 0975-442-3659. Daghang kayong salamat sa imong panahon, sir. Basi kayo na kapay gustong ipaabot sa ato ang mga katinig nga wala na muna pangutana kanimo.
0: Sir, daghang kayong salamat sa inyong panahon po ni gihatag sa amua, especially sa Malapatan, para madungog po kung saang sitwasyon yun po sa Malapatan o kung saan yung mga kakulian nga naitabo, especially katong casualty nga kuan. Ma-address na ito kung pilagid ang nahimong casualty. Mm. And also, dagang salamat sa mga hinabang na inyong gihatag sa, para sa Malapatan o sa katong mga apektado po sa linog nga naitabo. And nagkapangayo mi o kanunayin pag-ampo po, sir, pag-ampo para sa mga biktima o sa mga frontliners na nag-trabaho para ma-address ang sitwasyon din sa Malapatan. And daghan po kaing salamat, sir, sa oras na inigapin para ka naman.
1: Mm-hmm. I hope ko tayo mga higala diha, especially mga pamilya Pintin na safe sila. Sir, keep safe. More power sa inyo, ha?
0: Opo, opo. Keep safe po always. And kanunay lang ta magkuan, mag-binan tayo sa ato ang sitwasyon. Mino sa gobyerno para mas hapsay ang kaning pagsulbad sa mga kakulian nga kay tabo. Sir, mayo buntag og daghang kaayong salamat po.
2: Daghang salamat, Sir Joel, og
1: see you soon.
2: Murag mo adto gyud ay ni si ang grupo ni Dos.
1: Akong kumustahan ako mga higala diha, mga pamilya Pintin.
0: Ano? Okay, salamat in advance daan, sir, ma'am. Patabang.
2: Welcome.
1: So, mga katinig mo ito ang tingog ni Sir Joel Berdos, Information Officer sa Malapatan na munisipyo sa Sarangani. O ito ang pipila ka mga update. Masubo, mga katinig.
3: Probinsya sa Sarangani.
1: Probinsya ka sa Sarangani. Munisipyo sa Malapatan. Probinsya sa Sarangani. Anyway, mga katinig, itong adtuan ng ato ang mga ano katinig na nasa field, andam na ba sila? Sige, mga katinig at this point, ano aduna pa ang sila nakahinabi atong sige daw ato tong paminawon tong but anyway, mga katinig, atong paminawon sa kining atong ang mga kaubanang tinig 30 o tinig 24.
4: Salmot sa tinig ng bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng bayan sa 102.3 Joy FM.
5: May buntag mga katinig, ano na tayo na namatik na po sa atong pagsuroy-suroy nga na minaw sa 102.3 Joy FM. Atong pangutanon, ang iyong pangalan o taga-asa?
6: Ako guys, si Antonio Dapar, taga Upper Calaisan. Ang mga products sa Yaki Capsule, ginagamit na po na mga ang Bilunga Gold o Serpentina. Pero kasagaran gamit na ako Bilunga Gold o Serpentina dyan.
5: Okay, dili lang si Sir nagapaminaw, kundi isa po dyan sa mga nagagamit sa atong Yaki products. O gado lang may mga natabang sa imuang paggamit sa atong Yaki products na Serpentina o Bilunga?
6: Naadyod siya ay kwanjod, naadyod siya ay alibyo dyan siya. Ang paminaw ko, may roggan-gan na ganit, dyan pareha sa una. Kung wako ko magamit ang Serpentina, taking-king Grimindi ba? Luya, Grimindi Laos ba? Tapos na-verify dyan ako nga taas-taas yung sugar dyan.
5: Salamat kay nakatabang ni mo, sir. O tungod niya na sa imong pagpaminaw sa atong stasyon 102.3 o paggamit sa atong Yaki products, aduna kay premium na madawat karon sa Yaki o sa Joy FM. Okay? O daghang salamat kayo sa imong pagpaminaw o pagsuporta sa atong programa sa radio.
4: Salmot sa tinig ng bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng bayan sa 102.3 Joy FM.
1: Daghang salamat tinig 30 og tinig 24 kaubang 40 na asalin niya ang ato ang mga kaubanan, no, si tinig 30, tinig 30. Welcome og may buntag sa inyo,
7: ha.
1: Na, na, na, on air ka na.

0: Okay, monitor.
1: Hello.
0: Hello, Rap. 30.
2: Hello. Good morning.
0: Yes, good morning. Asa mo dapita ka ron?
2: Good morning, Romy. Ani ata sa Lanao, Purok Tres. Purok Tres. Okay. Yes, Karomi. Good morning, mga kapinig. Karomi o Karubi.
3: Yes, ano may buntag ninyo diha.
2: Naminaw. Yes. Naminaw na po siya atong programa sa Radyo 102.3 Joy
0: FM. Kitakop na po mo ha?
2: O, atong pangatanon. Ang atong pangalan. Ako rin ay si Juan, Israel Munoz sa Purok Tres sa Lanao.
0: Israel Munoz?
2: Israel Munoz, sir, Juan, sa Purok Tres, Lanao.
0: Aha. May muntag diya sa imo ha. Salamat sir, sa imong pagpaminaw sa Tinig ng Bayan.
2: Yes, tama po. So, kay tungod na minaw ka sa 102.3 Joy FM, makadawat ang mga kapahalita, gamay nga mga premyo, gikan sa Yaki Product of Joy FM. Okay? O, kung, Taromi, ano na may mga pangutana? Tabahin sa mga
0: gigi. Israel. Yes, Israel, nakadawat ang magpahalipay, gikan sa Yaki, mga Yaki Products, sa ang atong pangutana, wala ba'y kalipay mo na. Wala ba'y masubo nga panghitabo nga dala ni ining bagyong Inday diha sa inyohang banay?
2: Banging diri noon sa kuan, diri sa amuang kuan. Wala man tayo makakuan ng kuan din naman sa layo ko ng kusog nga kuan. Itik ko nini. Pero sa bahay sa ito ang mga kuan karon ining panahon naman ko, dili mga na ito masiguro ang panahon na ito nga kuan. Kalit lang ang mga panghitabo, nasa yung mga lugar nga makuha na ito nga na puro hadyot, na looy sa kayo, na nga kuha.
0: Importante pagpangandam kanunay, Sir
3: Israel.
0: Israel.
2: Mananagit ang mangandam. Isang diri sa ito ang lugar nga, dili man tood na tayo kuha, pero kinahalangin nga mangandam kita kanunay. Kay, ang ito ang gobyerno sa dola mampugya pa baya sa mga inani nga mga sitwasyon. Okay, bisan kuan sa ato aga ni dire nga kuan na yung mga gamay nga kuan ng ato ang gobyerno sinsipid kayo parehin sa ato mga sidyante i-postpone gidayo ng klase kay tungodan yung mga inani nga mga sitwasyon sa panahon.
3: So, so Sir Israel, ang inyong komunidad diha, higher ground, walay pagbaha kung dunay sa gunson nga ulan?
2: Bahin, adali sa mga side, sa mga komunidad, dili man kitado kayo, ma'am, kay
3: okay.
2: Higher area man eh. Dili man giling nga kuhan. Kung napuyot panahon nga kuhan, kusog yun ang hangin, ulan, pero dili man giling kayo sa kuhan rin. Muna yung mga patal din tayo sa inaanong sitwasyon.
0: Israel? Hello?
3: Hello?
2: Sir,
0: Nadakpan ka sa itong mga kaubanan nga naminaw sa Joy FM, specifically sa Tinig ng Bayan?
3: Sudili, pasensya?
2: Nagkatakbo sa ini.
0: Ha?
3: Nagkatakbo.
2: Sorry sila, nagkasugat po me.
0: Sige.
2: Gamit po nito yung Yaki product, si sir. Timing po kay, ang ilahang product aning kuan, naapoy ako, mapoy mong ginagamit sa amuang
3: ay, sus.
2: Yaki oil.
3: Suki na di anidaan.
0: Haplas.
2: Oo. Haplas.
0: Sige.
2: Kipibusan yun tayo ng kuan na, haplasa.
0: Dugay na kagagamit na sir?
2: Ay, dugay na po sir, dugay na. Dugay na kagagamit niya.
0: Sige. Dagang salamat no sa imuhang pagtangkilik sa ito ang programang Tinig ng Bayan o yes. Ang paging user sa Yaki products.
3: Dako pa more.
2: Salamat po kayo. Kaya namina po ano yung kwan.
3: Awhag.
2: J.A.P.M.
3: Well, Israel, awhaga na lang po ang uban ni mong kaila o mga kabanay nga wa pagagamit nga magpatakod na aron sila madakpan.
2: Giyahon na ko akong mga kabanay, mga amigo diha nga gamit na mo aning product nga Yaki kay pitibo kay ni sa ato ang panglawat. Pwede na sa ato mga trabaho. O pitibo yung dahil ni kay ano na itong ginakuhan ka nun ay ginagamit.
0: Okay. tagain din yun na uga, ano, liniment oil, i-charge kay Tinig 34. Joke kay, ano, kay manager.
3: Kay manager na, kay manager.
2: 24, Tinig 24, Dani eh. Salamat kayo, sir, may buntag.
0: Sige.
2: Okay. Mauna, Taromi o Karabi, ang tinog ni Sir Israel na na-adapta na to or na-adapta na to na minaw sa 102.2 FM. Og sa mga tigtaminaw na siya, namin na maminaw sa 102.3 FM aron kamupod makadaog og pahalipay gikan sa Yaki Talk 3 FM. Kininyong kauban, Tinig 30, kauban si Tinig 24, Dani, dagang salamat.
3: 30 og 24 hinaot na nga pinapod mo og kape sa Yaki na ay 7-in-1, na ay 3-in-1, aron malikayan ang mga panuhot.
0: Ikaw, nangapin na ka?
3: Nangapin ako.
0: Anyway, mga katinig, di na ta mag ano, di na ta magpaligoy-ligoy pa kay wala tay oras sa
3: bagyo na punta.
0: Bagyo sa Senado. Anyway mga katinig, ato nang ginapaning kamutan nga makahinabi si Attorney Isagani Kaloy Sarate. Si Attorney Isagani Kaloy Sarate mga katinig, kauban nato ni sa buhat dati no, kay usa siya ka inila nga journalist diri sa Mindanao.
3: Una siya nahimong kongresista sa bayan muna.
0: Una siya nahimong abogado po. So, Nala? Attorney, actually,
1: Hello, Madayon,
0: bay. Yes, Nala ka, attorney.
3: On air, nagyud ka.
0: Ano ka na namo, tagaan na namo, gano?
3: Monitor.
0: Sorry, attorney.
3: Good morning.
0: Attorney Sarate.
4: Wala.
0: No, wala.
4: Ay, yung iputol.
0: Sige, i-try daw reconnect be. Kay ganiyan ni gahulat.
3: Pirti na ba ning gisiha kay daghan kaayog.
0: Di man pud nato maano kay importante man pud ning mga epekto sa baha god kay daghan pug ano.
3: Yes.
4: Dirita sir.
0: Makasabot siya.
3: Rom, nabasa na ko siya sa Davao Today ug unsa pa to nga mga media outlets. Pirti niyang daghana og mga kuan.
0: Mga
3: nahimo siyang source.
0: Aha,
3: sa mga daghan, analysis.
0: Hindi man din siya sa mga analysis. But anyway, naano siya sa linya kay excited ta nga busy kay ni. Daghang salamat ta Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
5: Good morning, Rom. Good morning po kang Ruby sa atong
3: yes, mga may buntag, Sir Kaloy.
0: Pasensya gamay, nadilimay kay atong gitagag panahon kini mga epekto sa baha. So but anyway,
3: sa Sarangani, no?
0: Sa Sarangani, diha sa ano. Malapatan.
5: Lagi, nag-landslide pa dun sa Malapatan.
0: Gabi ang epekto ni Inday.
5: Lagi,
0: Attorney
5: Inday.
0: Aha. Yes, Attorney, last week or within the week, nahuman ang tulo kaadlaw. Unang tulo kaadlaw sa impeachment process against Vice President Sara Duterte. As of now, before natuantuan ka itong mga technical terms, unsay general assessment ni mo?
5: Well, una si Sir Rubino, nagpasalamat na tayo nag-ukining impeachment, no? After sa alas 2 katuig delay, no? Kung ma-remember nyo, last year na-impeach naman siya, no? Pero daghang mga technicalities po, isa ka itong word nga short tweet, hindi makihan pa, no? Ironically, ang hinong dato kini presiding officer ron ni Senator Escudero, no? But bilatas it may, doon na ang trial, although nagkaya po mga controversy sounding that, kaya may pending petition nga i-file na po ng kampo ni Sara Duterte sa Korte Suprema, no? Question nilang pag-designate ni Senator Chismes Pero as presiding officer. So anyway, nagpadayo naman na, nga nakapresenta na og first witness. Ang main observation ng siguro mauna, this is the way mudagan kining impeachment proceedings, marag kulangon yun na ilang oras. Can you imagine sa isa ka semana, isa ra ka witness ng ilang nahuman? No, niya, daghan kayo ng witnesses, no? Sa isinta halos dun sa prosecution, try na lang sa defense, no?
0: Lubinta. So,
5: mga nabinta na ta. So, naa sila yung 92 days actually, no? Appeal na lang summation nila din na. So, pero moving forward, kinahanglan malikpuan yun, malikayan yung sobrang technicalities, no? Kinanggitawag nilang legal gubaldigok.
0: Objection, Your Honor.
5: Oo, mga objections. Well, siguro, tapangingo ni Chis, Senator Chis, no? Maramang guni impeachment kung kining kuhan ba ro?
0: Diesel.
5: Kinani mga diesel ba, no? Mahinay pagsugod, pero in, pag magkapaspuan ng gano'ng paspas na hopefully, no? Nya, munangin mo na kung tama rin kaya ng sobrang mga legalities mo, kining mga technicalities, kaya hindi man kinitrayan ng support niya ang involving ha, no? Ang abogados, ang prosecution, ang defense, ang adsug ang mga directives, no? They are kining impeachment trial for the Filipino people and the nation. Nanginaw mo ordinary yung katawan ini. Ang involving is katuwagan na to sa accountability sa atong mga high officials, no? Huwag ang pagtermina sa bang ilahang kuangyod are still fit.
0: Mm-hmm.
5: No? Through this process nga kita tong mga Filipino people ang nagbutang sa constitution, no?
0: Pero kanang imong apil, attorney, is maraog apila lang muna sa mga konsensya sa mga abogado or both sides, no? But generally magood ang ato ang tanawan, ha? Kung ang usa ka I'm not mentioning any of the ano kining prosecution o kining defense, kung weak ka ang imuhang depensa or imuhang offense, ang imuhang ebidensya in general, katungod man po na nga gihatag sa balaod nga dito ka sa technicality.
3: Dito
0: ni mo tirahon sa technicalities.
3: Dito ka pulong.
5: Tama ka diya, Arum, no? Ligid na siya, no? Hindi man sa pag-unod ko. Pero tama na siya. Kaya katulad yung ingon nila, if you are strong in facts, found on the law. If you are weak on facts, found on the balaod, no? Found on the law. If you are weak on the law, found on the facts. But if you are weak on both facts and law, no? Raise your voice and pound the table. No? Dukdo ka ng lamisa.
3: Para mahasi. No? Maintindihan.
5: Mahasi. O niya, wala. O, di pag yun madalaan na, amo na nang gimo sa uban, no? Aside to what law school you graduated from. Ipangalan na, graduate ko ginaanay, graduate ko ginaanay. Kapag ginaanay na ganyan ang abogado, wala na klarong depensa, wala na klarong ebidensya. No?
0: Mahala lang mapakaulawan ng imuhang law school.
5: So, pero kabalo ka, Romy Ruby, no? While it is true nga, siyempre mga abogado, no? They also have their 15 minutes of fame, no? Labi na kung na sila diya. No, gato bang gina sila camera, mo ginang dangerous pag live good, no? Di ginin malikayan. Pero naapun na sa giun sa pagdala sa presiding officer.
0: Yes.
5: In general sa Senate, no? Kay halimbawa, Romy, katong pagsugod pa lang, nagliagi mo na sila pre-trial, no? So, akong katingadaan, nga nung sige pa nila gibdebatihan tong video, no? Na, in the end, common exhibit man to nila. Di ba?
0: Uh-huh.
5: So kung common exhibit na, hindi na dapat dibatihan. Kaya gigamit sa prosecution, gigamit po sa depensa.
0: But the, the prosecution has also, dapat ihapod to siyang manifest. Nga, oy, anong awayan mo na to na? Nga.
5: Oo. So, daghan pang mga ingon-anak nga pwedeng malikayan, no? And mga administrative matters nga. Hopefully, before mo proceed sila sa Monday, no, masettle na niya. Makay, can you imagine pag abot dito sa ubang articles of impeachment? Kini mang gulong tayong pinakasayon, kining fourth article of impeachment, kaya ang ebidensya lang ni Mudea, katong video. No? Pero, can you imagine pag abot dito, halimbawa, sa katong unexplained wealth, no? Na yung mga dokumento diha, gikan sa AMLAC, gikan karton, sa bangko.
0: Karton.
5: No? Libo-libo na, o karton-karton. Uy, pasabot kada isa ka papel na, debatihan na nila. Hindi ganyan mahumaning impeachment trial, Romy, no? So I hope marimidyohan na sa Senate Court o sa presiding officer, no, in consultation with the other senator judges. Kay sila man po ng list na nana. Halimbawa, pag start after sa SONA, Romy, no? Siyempre, after sa SONA, sunod na po ang national budget debate, ana. Muna ang ilang schedule, pag Lunes, mag-session sa sila, Martes, Merkulis, Webes muna ang pag-resume na po sa impeachment trial. So, pag kung yun na ang dagan sa presentasyon sa mga witnesses sa ebidensya,
0: mag-abtan din sila.
5: Mag-abtan din sila next year niya, kabalukan next year, is election year na na.
0: Yeah. I don't know yung mga statement ng prosecutor attorney na kaya doon nila mag-present sa sunod o mga 2 to 3 witnesses a day, but dako manggod po ang papel diri sa kining presiding senator judge si Chess Escudero. Nga siya po itong author atong fourth with nga controversy last year, but objectively looking
3: sa kasantangan
0: at how he presides right now, unsay tanaw nimo?
5: Well, katong may tabong tulo ka adlaw Romy, no, nakaingon tang sakto ra gyud dili man sa atong gi nakaminusta sa capacity ni Senate President Sherwin Gatchalian, no? But lahi mo lang training ni Senator Gatchalian. Negosyante siya, no? Lahi ang training, agree. No? Oo. So, kamuna, in fairness, no? Ang pag-naigid ng gibutang din na isa ka-abogado, or in this case, si Escudero, kay makita man mo, no? So, hito siya sa rules, niya, pas-pas din siya mag-rule on any objection. Mm. No? Dili na kinahanglan konsulta pa siya og legal staff niya bago niya ma-rule ang mga controversial na mga statements, no? Kanya, even makita po din mo, si tried to appear to be impartial.
0: Fair po, no? Diyang rulings.
5: Gina-call out niya ang prosecution kung kinala ni call out, ang defense, or kung tanaw niya, lamang itong prosecution, tagaan niya equal opportunity ang defense, even the senator judges, gina-call out niya, no? Sama itong kaduha naman ata niya gi-call out si Senator Risa Ontiveros kay ang iyang mga questioning marag dito naman sa mission na.
0: Mm.
5: No? So, yun niya, sa ato sa pasagdan at this time, no, nga ma-presenta ang mga witnesses of evidence, gi-call out po niya sila kahit paano, guban pa. No? So, at this point, tanaw na ako, maayo man ang pagka-preside ni Senator Escudero, kanto lang kinaharin ang gid niya, no, kay para katong mga unnecessary dilatory tactics ng mga lawyers ma-manage pud niya.
0: Aha. Dungog lang sa giingnan ng defense kaysa nga do not waste the time of the court. But
5: no.
0: Congressman, adtoan nato kantong mention man gud nimo kaning kay Risa Ontiveros na question, no? And gi-call out siya tinuod sa presiding judge, but kung imong tan-aw na there was this question nga nag-establish siya nga ang premise nga wala may impeachable offense nga nahimo ang vice presidente, and then sa iyang premise later she went through saying na are you saying na kining gipresenta ninyo nga ebidensya video ni Attorney Zulaika Lopez sa ang purpose ni ani is to stress the fact na ang threat nga gibuhian ni Vice Presidente Duterte was an effect, offshoot of katong pagka-detain ni Attorney Zulaika, which I think is revealing, kaya in effect mura man siya yes admission nga naagi threat. I don't know say yun ginaon sa pagtanaw sa mga legal minds nga sama ninyo.
5: Well, tama ka, Romy, no? Ni-call out na din si Senator Ontivero sa anak. Kay katulagi, marag nauna na ang kariton kaysa kabayo.
0: Sa kabayo.
5: Nagitauna na niya ang kariton, no? Sa kabayo. But, be that as it may, na, katong iyang questioning, naputoy na reveal yun, no? Napugos ang depensa, no? I think it's, kung ako to, it's a trick question. For the defense, kinapugos ang depensa na i-reveal unsa gyud ang ilang posisyon aning kuan kining video. So it appears dili na nila maingon na lang sila nga wala, dili na nila gina-question actually ang existence and even I think accuracy or legitimacy ng video. Ang ilan na lang ginaingon on yes na anang video, yes, katong nga mga pulong na buyan na sa vice president, but there was context to that. Nga to, atong gidaog-daog ninyo ang iyang pamilya, gidaog-daog ninyo ang iyang chief of staff. So, marabag ginaingon niya roaming nila roaming ang ilang depensa din ni ang ilang kundi self defense mo na kanya mong gidaog-daog so na ako na emotional si Vice President makita na ni mo amo dahil na inyong depensa gyud no so na gusto nga mapagawas because of that questioning ni Senator Ontiveros mo na
0: murag trap
5: itong third day gitagaan og chance gitagaan og chance ni Senator Escudero na maghatag po dung ilahang posisyon no sa mission si Attorney Lugo kinsa ba tong from the defense no nga gitagaan po sa 8 minutes niya no si Attorney
0: Dalwan no
3: si Narvasa
0: Yes, Congressman, Attorney, ang prosecution wala na nag-redirect because actually before nag-istorya ang mga judges, nag-ingon sa manifest siya nga mag-redirect sila. But after the senators have spoken, nambot bilato sila kabuhok, ingon sila nga no redirect anymore because sa ako ang tanaw, ang iyahang trabaho gitrabaho sa mga senator judges sa ilang mga clarificatory questions.
3: Yes, add on to that, Congressman Caloy, nagpasabot ba kini nga nakuha sa prosecution ang ilahang mga datos o facts, hinungdan nga wala na nila gipulso ang redirection?
5: Well, tama, tama mo, Ruby o Gromi, no? Opo na akong tanaw, no? Kay ang ang prosecution, for kung abogado ka, mohimo lang ka og redirect no kung naay mga questions dito sa cross examination nga tan-aw mo kinahanglan i-clarify no? Para either mabawi nimo tong sayop na tubag kana ma-perceive ba nga sayop na tubag or weak na tubag sa imong witness kinahanglan mag-redirect ka no pero kung tan-aw nimo wala na no dili na kinahanglan dili na ka mag-redirect nga tama tong inyohang glantaw nga clarificatory questioning ng mga senators, tanaw na ko katong mga questions ka dapat for redirect matubag na. Halimbawa, no, katong bona fide ng kuan ni Agent Ligot ni Kalilong, no? Katong ipangutan na, nganong, unsa man day negosyo gud aning kuan? Kining nag-training sa inyo nga provide kuan na man dayon, ligya man lang dayon software. No? So natubag niya nga yes pero package mo na kung palikan software diyan ay training no niya nakakaripay pa gyud kinsa may mga tagog training mga experts no nga
0: gi-hire
5: persons na gi-hire o gi-hire sa company so na-clarify to no kay at first mo gud mag doubtful ko sa man ni palit mo lang din sa palingki niya ang training so na-clarify na siya niya na-clarify po tong punto nga si Kalilong, wala man siya nag-present as witness na pamatud-an niya nga naagi-assassin. No? Ang iha man lang
0: video.
5: Is katong video, ang integrity authentic. Sa video, the presence of the video, gi-download niya, no? Wala to siya gi-alter, no? Niya na siya'y competency to do that. No? So, na-clarify na. Niya, finally, katong clarificatory question sa tanaw na ako, nakaduto sa depensa, no? Katong gihimo ni Senator Alan Cayetano. Gihimo niya ako. So, naaman ni kung, no? If, conditional man eh. So, unsa man yun ang pagtanaw ninyo, ani, kay conditional man eh. Niya.
3: Niingon siya absolute.
5: Siyempre, so kung wala naman tayong presidente, hindi naman dayon. So niingon na noon si Kalilo nga, basta threat yan eh, absolute sa akong tanaw na. Kay, na sige kontrata, no, niya, niingon pa rin siya, no joke. So, absolute yun na nga threat.
3: So walay conditional ako, threat? Kong Kaloy, walay ginatawag nga conditional threat?
5: Wala, no, mahimong panghulga, wala na, humanag yun na.
0: Hulga yun na.
5: So, muna nga wala na sila nag-redirect.
0: Kung attorney
5: kung hindi na po ka mag-redirect, no, di na ni mo matagaan o last word ang defense. Kaya dili na po sila makarecross. No? So, kung sa tanaw nila na po sila bawion, dili na nila na mabawi. So dito na lang na sa ilang panahon magpresenta sila ilang witnesses.
0: So tama ba to niya ako ang pagsabot na kung ikaw nang hulga ang panghulga itself is a crime kung katong imong gihulga nga patso nimo nahitabo nga gipatay nimo lahi na pud tong krimen murder or attempted murder ba kung wala gyud na pagsaksid.
5: Oo, yes. Tama na si Romney, no? Kung gihimo gito, lahi na po itong krimen. Tapos, finally, remember, kining Article 4, no? The last na nahimo nung the first round, dili man lang ni about sa katong grade threat. No? Actually, dili sa high crime, so as a ground for impeachment. No? Nang giuban na siya, no? Katong threat, plus betrayal of public trust. No? Okay. So, ang main issue gidiha ng katong constitutional kuan is issue gidiha impeachable ba na siya unsa nga ground. Ang main ground gidiha is betrayal of public trust, kay kung high official ka dili dapat na ingon anang imo attitude, no, imo actuation when facing with kini mga challenges nga ingon ana nga mag meltdown ka unya manawagan ka og mga homicidal acts, no, nga is na kay papatay. Can you imagine is ingon lagi nila isang timbot ka na lang presidente ka na nya yun ana ang imuhang kuan ang imuhang attitude, no, kung at maatubang ka og mga pressure, so delikado kayo na, no? So mao nang isa ka issue gibiha nga for the senator judges to decide later on.
3: So Congressman Caloy, does it mean nga dili lang ni ang paghayag kung whether nasulti na niya o technically na-prove ng NBI? On the other ground, is this also a part of exposure? Kung unsa ang mental, psychological threshold sa Vice Presidente?
5: Yeah, part yun na sa pag-Juan Rubin, no? Pag-imong pag-analisa later on, pag-decide, no, kung na-may betrayal public trust, no? So kasi na-expose din he ang imuhang pagkatao, no? Imo bang gisubay katong imuhang gisumpaan nga mga obligasyon, no? Isip taas nga official sa atoang nasod, no? In fact, maulagi na ingon nila dapat gani the higher the position, the higher the self restraint of a public official, no? Dili ka nang ingon anang tapos remember, no?
0: 32 million sa 32 million ang niboto ko no siya. So the higher the votes for you, the higher must be your sense of responsibility and accountability.
5: Yes. Yes, dili ka dapat reckless, no? Nya remember Ruby and Romy, nagtestify po si Kalilo nga naa sila nakita ang pattern. No, kay wala ni nahitabo once lang in prior to that November 23 presser or press conference. Napa isa press conference sa una katong dingon niya gusto unta niya putlag ulo, no? So lagi ko an na pattern, no, nga sa tan-aw na ko bugat na siya, no, nakapakagrabe na dito sa Article 4.
0: Attorney, sa pikas bahin, unsa ang tan-aw nimo ang maayo nga nahimo sa depensa, sa pagdepensa kang BP Sara Duterte?
5: Well, siguro, to give credit where credit is due, no? Bisag napuna pag-ayaw to si attorney si Jay Narvasa, but he was effective in a way, no? Para masagang niya itong, no, mabutang niya sa kuan, napunggan niya, mabutang niya sa depensiba si attorney Ligutan, but unfortunately, maayo po si attorney Ligutan, no? Mm-hmm. Kay kuan mong guna siya, nagtudlo na siya og evidence dito. Pero, sa Cebu, no? So, makabisado po niya ang rules. So, na siguro, nakita na to, no? In a way, effective magyud tong iyang gihimo po, no? Kung ako ang defense lawyer, kasi mo po tugid akong himuon, no?
0: Where did he fail? Where did he fail? Kung nakin nakita nga...
3: Yes. Asa ang weak point?
5: Well, katusig, asa ang iyang weak na points, no?
0: Yeah.
5: Katumanggong kabalo ka, very brutal mangguning live, no? Mm. Yeah, labi na ang TV. So, katong mga himo ka og mga gestures, no? Nagbukot ka, o sabi, nag-smirk ka din, ha? No? Nya, katong style ni mo, yun lagi na mo, old style naman ang kanang punuhay mo, himo ka direct leading question niya, I withdraw. That's an old style, no? That because that's unfair to the witness, no? Nya, nag-plant na ka o ganun ba doubt dito sa judges? Pero marang nakaloko po kasi judges, sa Senator judges nga di nila na masabtan, no, nga you are just planting this statement as a form of a doubtful kuan ba nga doubt ang mga judges, pero wag yung kay plano nga itayo na ang idayo na question. So kato nga mga ingon ato nga mga style daghan to sa no.
0: Both of them did that prosecutor ang defense towards the end sa ilahang ano presentation.
5: Well, yes. Kung tagaan ko kuan, the prosecution, no? Mas naka-advantage ang prosecution compared to the defense. Kay lisod yung kaya gito depensan. Kaya di man po niyo maingon niya na wala to gino. Di ba? Napugos defense na hawa na sila dito sa pag-question sa video itself. Dito na lang sila on say context.
0: O nag-present sila gawing video. Katong si Sulaika, maotong na murag if I'm right,
3: nigawas na sila ebidensya.
0: Oh, gipagawas to kay Sulaika, nagkaroon og reason nga himuon nga witness si Sulaika.
3: Yes.
0: I presume mula siya na appeal dito sa pre-trial
3: brief nila. Brief.
5: Ano, actually party din siya Romy,
0: pre-trial
5: witnesses, no, nga tawag nila as hostile or adverse witness, no. In fact, si Sulaika, kanang pipila ka mga empleyado sa Office of the Vice President, na ana sila no sa listahan, no.
0: If you were prosecution attorney, why will you call Sulaika as witness?
5: Particular article 4, no. Posible tawagon pamangguna si Sulaika sa uban pa mga articles, no.
0: Mm.
5: Pero din in particular sa article 4 kay siya manggid tong others principal actor dito during that press conference.
0: Yeah, no? What will be the bearing sa iyang testimony?
5: Ang bearing sa iyang testimony is to strengthen nga from her mouth mismo mapaamin ng prosecution na these words were really uttered by the vice president.
0: Ah, okay.
5: Whether it you characterize it as conditional or what, it will strengthen, no? Kay Karen Mangod, halos gusto pa na, kaya na eh.
3: Attorney, no? Pero, simpleng mag-isip ang Pilipino attorney, tanan nagatanaog TV, makaingon, nasulti mangyun na ni Presidente, ni Vice Presidente, pero ginataga agrason, especially for those who are with the side of the Vice President, pero kay gihagit man siya, munabutang man ang iyang seguridad sa delikado, sumauto yung context, no? It's a matter of pag-context nila Congressman Caloy, no?
0: O wala mo niya gihimo ang iyang threat.
3: Wala po niya gihimo. Ngano man ang mahimo man ang kaso batok niya. That is part of the mindset sa mga maingon na to, labi na din sa Mindanao attorney, no?
5: That is expected for the defense gihimo nila, no? Gani nga katong unang adlaw, remember, katong second day, no? Ingon nila, gusto unta nila i-play ginang 2 oras, pero ironically, the following day, sila mismo nag-play po sila o kuan lang, snippets of the 2-hour-plus na video, no? But yun na, no? Halimbawa, tawagun na sa hostile witness si Attorney Lopez next week, no? Remember, pag hostile witness ka, ang mag-present saya ang prosecution can ask direct questions, no? Even leading questions. Pwede lang nila pangatanoon ng leading questions kay hostile man siya, no? So, posible nga gamito nila ang words mismo ni Sulaika na mapaamin in pabor sa prosecution. For example, pwede nila pumatanong si Attorney Lopez nga, buti mo pasabot nga, kanang himo sa imuha, enough na nga muhayrog assassin, di ba? Ang usa ka tao.
3: Hindi
5: na lang na ito, tawag na assassin, kaya di nila gusto word, gamito ng word ng assassin, na ay gikontrata na tao nga mapatay. Sakto ba na?
3: But so, politically, assassin ang tawag.
5: Oo. Oh, yes. Oh. So, mabutang good in a very precarious situation din si Attorney Lopez.
3: Attorney 7:06 na. Gwapo kaayo ang ato ang diskusyon, pero sa mga musunod, pwede po muhatag kag reaksyon o pagbasa tungod kay niabot na ang ordinaryong mga reaktor sa sipon, laway. We want also to gauge kamusta ang level sa consciousness sa ato ang masa sa pag-appreciate tawon sa mga ebidensya, no? So ato na lang i-table. O kay suko na niya wag. So maayo kay salamat attorney.
5: mo na ang kawan diha makasubo, unfortunate no, nga nahulog lang sa inyong ana kay usahay siguro kay wa kun nila masabtan mo ang nahitabo no. So bisag katong mga laway bisag unsa na lang ilang mapansin no, di wala na dito sa substance. Mo bitaw na ingon unta nato nga kumalikay ang limang technicalities no, bisag photocopy gawayan kun sa bagyo na mapa-explain siya nya mo po na siguro hagit na sa ato ang especially sa media no nga mutabang explain sa nahitabo sa impeachment no kay siyempre kanang live manggod no wala may nag-annotate ana while the proceeding is ongoing no. So mas wap maayo nang ginahimo halimbawa sa inyong programa o sa uban pa nga every after then trial day na ay musumada nga mahubad niya dito sa simple nga pamaagi unsa ang nahitabo sa impeachment no. In fact on my own no naghimo ko mga summaries every day para ko ginatry na ko i-simplify unsa ang nahitabo no, kay para katong magbasa po dili na sila maputlo na substance dili katong mabaw kaayo no, kay kini oportunidad ni makasaysayon kini nga impeachment trial na kung unsa may lingtunganay ni ini mo na isang magdetermine asa padulong kini ato ang nasod Rudy Romy.
0: Daghang kay salamat sa imuhang mga pangunahuna og panahon na Attorney Sarate ato ang Congress sista sa bayan muna kanhi.
3: Well explained Rom.
0: Sige. Wala mo kita oras sa manamilit na ta.
3: Manamilit na ta tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Aha, tiniga dos sa Romy Ilusfa nang hinaot ng unta sa tanang higayon mag-uban-uban kita sa ato ang programa alas sa 5 pa actually magsugod ang tinig ng bayan ang total alas 7 nilampas kita og hapit ta 10 minutos ayaw kasako diya ano manager ha basig mimuhan minimo but anyway ayaw ka maghawa kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita kauban si Kaloy Rosario.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Zamboanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Maukan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro Foliar Fertilizer. siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Itama po inyong mga orasan. Ang oras, ganap na nga alas 7.15 na.
9: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga ng Sabado, 11 sa buwan po ng Hulyo 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental.
9: Headline.
11: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, 10 katao na sawi, 3 iba pa nawawala sa naganap na landslide sa Malapatan na Sarangani Province.
9: Headline.
11: 5 naman ang patay at 6 ang nawawala sa naganap din na landslide sa Calanugas, Lanao del Sur.
9: Headline.
11: Pagbaha sa Sultan Kudarat Province, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, tinututukan ng provincial government.
9: Headline.
11: 2 tricycle driver nag-away na uwi sa pananaksak, isa critical na kondisyon.
9: Headline.
11: Sa Cotabato City, 2 ang agad na nasawi, 2 naman ang sugatan na matapos silang tambangan kaninang madaling araw sa Barangay Rosar Heights 11 ng Lunsod.
9: Headline.
11: Samantala, balita mula naman sa General Santos City, suspek na brutal na pumatay sa isang 20 anyos na binata na dakip ng mga otoridad sa ikinasang operasyon.
9: Headline.
11: Sa Usamis City, ilang kalsadang isasara kaugnay ng kanilang pagdiriwang ng 78th founding anniversary.
9: Headline.
11: Detalye ng mga balita, susunod na.
12: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
15: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o banyo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Motog, ipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
14: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
16: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
17: Ang kuang jod na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hap Plus. Magyud ako ang kuan ang milungga kay gyud. Wala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud minsay na lang pud nako sir oi.
16: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
18: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
11: Ganap na nga alas 7.20 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. 15 kataong iniulat na nasawi sa magkakahiwalay na landslide sa Mindanao. Kabilang dito ang 10 nasawi sa malapatan sa Rangani province na naganap sa sitio Fundao, Barangay Poblacion kahapon. Ayon sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 pamilya ang nasawi kabilang rito ang ilang mga bata. Isang 31 anyos na lalaki na nailigtas mula sa guho at agadinala sa ospital para malapatan na luna, subalit ito'y binawian din ng buhay. Ayon na kay Malapatan Municipal Information Officer Joel Berdos,

0: Ang natura nga insidente ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad sa pinakahuling report na nakalap ng Tinig ng Bayan. Kabilang sa mga nasawi ay sina Alejandro Maladian, Binaton Maladian, Jordan Binaton Maladian, Will J. Maladian, Bonbon Kawari, Third Yaton Dawang, Prince Yaton Dawang, Save Yaton Dawang, Daniel Binaton Dawang, Ricky Bin Dawang, na naisugod pa sa ospital subalit idineklara dead on arrival ng kaniyang attending physician. Samantala, ayon na kay Verdus,
1: this information kung sunod saan mo assert na ni medyo layo pa ang ilang balay sa kaning balay na natabunan sir na cause lands na pektuan sa landslide. Paano nila ba? Kalang bahay-kubo sa farmhouse nila
2: farmhouse.
1: Ba? Farmhouse. Nasa may balay sa sityo. So, balay kita nila. Sentro. Pero sa katusog daw sa bulan itong kadlawong gaa kadlawon, oo.
2: Wala na sila kababa.
1: Siguro na ulit yung Lunes, oo. Namaging sila sa ilahang balay dito sa farmhouse nila kay ikulbaan sila basig may landscape yung may tabo, ano ba? Sa katong sa sentro mismo sa Monang, namaling sila dito sa ilahang balay
2: sa farm.
1: Farm, oo. Yeah, ang ilahan sa itong area mo rin sir is medyo slope sir ba? Na sa foot food banda sa hilo. So, kato ang koan pag landslide medyo almost 100 meters po ang hindi ko alam na naugan po sa ilahan pangmulay.
0: Ang tinig ni Joel Verdos, Information Officer ng malapatan na Sarangani kaugnay ng nangyaring landslide. Ganap ng alas 7:23 ng oras, samantala plano ngayon ng malapatan na LGU sagawa ng investigasyon para malaman kung maepekto ba para malaman kung ang naturang landslide ay isa rin sa mga epekto ng naranasang 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo 8. Alas 7:23, samantala sa ibang mga balita, patuloy ngayon ang ginagawang monitoring ng lokal na pamahalaan sa Sarangani Province, Sultan Kudarat Province, South Cotabato at maging sa Maguindanao del Sur at del Norte kung na matinding pagbahan na naranasan itong nagdaang araw dala ng sama ng panahon. Patuloy din ang ginagawang assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha maging sa Davao City. Ilang lulaing area din ang nakaranas ng matinding pagbaha dala ng pagulan. Samantala, isinailalim naman sa Orange Alert ang mga residente malapit sa dalawang ilog sa Malapatan at pinag-iingat ang mga residente ayon sa nilabas na Orange Level Warning. Nangangahulugan na kritikal ang antas ng tubig at may mataas na posibilidad ng pagbaha. Dahil dito ay hinikayat naman ng mga residente na manatiling alerto at maging handa at agarang lumikas kung kinakailangan at makinig sa mga anunsyo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Tiniyak naman ni Joel Verdos, Information Officer ng Malapatan Sarangani, na natiling bukas ang kanilang linya. Sa Lanao del Sur, 5 naman ang iniulat na nasawi. Dahil pa rin sa nangyaring landslide at 6 naman ang iniulat na nawawala ayon sa Lanao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, 2 kataong nasugatan sa naturang insidente dulot ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operation ng Municipal at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para ma-recover ang 6 pang nawawala. Ayon na sa ulat, naganap ang naturang insidente sa may barangay Ngir-Ngir kung saan na agad ding nagatungo ang Department of Minister of Minister of Public Works and Highways para magawa ng assessment at gumawa ng mga hakbang kaugnay ng natura nga insidente.

Samantala sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, dahil pa rin sa mga naranasang pagbaha dulot ng malakas na ulan na dala ng sama ng panahon, patuloy namang pinaalalahanan ni Mayor Jason John Joyce ang kanila ng mga residente na nasa delikadong mga lugar agad lumikas kung kinakailangan. Sa pinakahuling ulat kagabi, maraming lugar sa kanilang bayan ang nakaranas ng mga pagbaha, kaya tinihimok ng alkalde ang taong bayan na katira malapit sa mga bundok at malapit sa Sapa. Laging mag-ingat at lumikas kung kinakailangan. Ayon na kay Mayor Joyce, ang hakbang ay isa sa gawa para maiwasan ang posibleng panganib dulot ng pagtaas ng tubig, baha at inaasahang posibleng mga landslide. Sa Sultan Kudarat Province, abot naman sa 43 katao ang naapektuhan ng mga pagbaha nitong nagdaang araw batay sa inilabas na datos ng Office of Civil Defense. Patuloy din ang ginagawang assessment, validation at relief operation at ang mga response team sa kanilang pagtungo sa apektadong mga lugar. Tuloy-tuloy din ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhang mga pamilya. Ayon sa ulat, ilan sa mga matinding nasalanta ay ang Palimbang Sultan Kudarat, Libak, Kalamansig at ang kalapit na mga bayan. Ang tubig baha ay dulot pa rin ng mga pag-ulan. Samantala, sa bahagi naman ng South Cotabato, pinag-iingat naman ng mga motorista sa pagdaan sa bahagi ng Sityo Pulong, Subong, Barangay Ned Lake, Cebu, dahil sa nasirang bahagi ng naturang daan, dulot pa rin ng patuloy nararanasang mga pag-ulan. Sa probinsya naman ng Cotabato, gumuho naman ang ilang bahagi ng National Highway ng Purok 5, Barangay Lawili, Alyosa, na Cotabato. Nabatid na ang bahagi ng naturang National Highway ay lumambot ang lupa, kaya't naganap ang landslide. Agad namang kumilos ngayon ang provincial government at ang lokal na pamahalaan para maisalba ang bahagi ng National Highway at madaanan pa ng mga motorista.

Ganap na nga alas 7.29 ng oras. Samantala, update naman na sa lagay ng panahon, inaasahang makakaranas pa rin ng mga malakas na pag-ulan na malaking bahagi ng Mindanao, lalo na ang Soccsaygan Region, Davao Occidental, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental. Kabilang sa mga inaasahang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw na ito ang Bonifacio, Tangub City, Osamis City, Clarín, Don Victoriano, Chongbian, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Particular na ang Magsaysaya, Tangkal, Pantaw, Ragat, Munay, Pantar, Kulambuan, Pauna, Piagapo, Matungao, Maigo, Baluy, Linamon, Kauswagan, Bacolod, Taguloan, Iligan City. Pinag-iingat ang mga residente sa naturang lugar dahil sa inaasahang mga malakas at mahinang pag-ulan, dulot pa rin ng southwest monsoon. Ito'y batay naman sa inilabas na advisory ng pag-asa. Inaasahan ding posibleng magkakaroon ng mga pagbaha

at Aldrina Caristo Kida, 40 years old, na taga-Mader Barangay Tamuntakan ng Lunsod. Sugatan naman ang mga kaangkas nitong sina Alia sa Juhaira at Lesit na mga residente ng naturang lugar at nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na ngayon ay nasa Cotabato Regional and Medical Center. Ayon kay Ros

0: dayon ako siya sa Pintina niya. Pag otro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Oras, ganap na nga alas 7:37 na. Dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
5: Nabuwag ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police sa Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang law enforcement agencies ang isang inihinalang drug den sa Porokmanga, Barangay Makang, Haulupon, Davao Oriental, Kamakalawa. Tatlong inihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa operasyon. Nakumpiska ang tinatayang 11 grams na hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 74,800 pesos, 50 grams na hinihinalang marijuana na nagkakalaga ng 6,000 pesos, bybus money, digital weighing scale at iba pang drug paraphernalia. Nasa kusudian na ng PDEA Region 11 ang mga suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
4: Ganap ng alas 7:38 ng oras. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Ilang bahagi ng kalsada ang isinara sa Osamis City kaugnay ng kanilang pagdiriwang ng 78th founding anniversary. Alas 8 ngayong umaga hanggang alas 5 isasara ang Laurel Street, Pingol Laurel Intersection at Bernard Street. Bukas naman isasara ang bahagi naman ng JP Rizal Avenue, Osamis Seaside, Vicente Ostia Avenue, portion ng Osamis City, Oroqueta National Highway, Oxibal Bypass Road, Airport Access Road, Don Anselmo Bernard Avenue, Mayor Fernando Bernard Avenue, at magiging one lane naman ang ilang parte nito. Samantala, nagapatupad na rin ang mahigpit na seguridad ang Osamis City PNP para tiyakin ang seguridad ng mga dadalo sa kanilang selebrasyon. Alas 7:39 na ang oras. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinalalakas ngayon ng provincial government ng Cotabato ang pakikipag-ugnayan sa mga kabataan sa pamamagitan ng Provincial Governor's Office sa Provincial Youth and Development Division. Nag-meeting sila kasama ang local youth development officers sa mula sa mga lokal na pamahalaan sa buong lalawigan ng Cotabato para sa kanilang mahalagang pagtalakay sa pinakabagong alituntunin at preparasyon para sa GEMS for SK Governance Exemplars for Meaningful Service for Sangguniang Kabataan, isang performance assessment initiative mechanism ng Department of Interior and Local Government bilang isa sa mga hakbang ng gobyerno sa pagsusulong ng mahusay na pagpapatupad ng tungkulin para sa mga SK officials. Binigyan din naman nito ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng L

0: YDOs at SK nang matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng Linggo ng Kabataan, gayon din ang iba pang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng mga kabataang Cotabateño. Patuloy namang isinusulong ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kagapay ang PYDD ang kapasidad at kakayahan ng mga kabataang leader sa probinsya ng Cotabato at inihikayat ang mga ito ng aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtataguyod ng mga programa. Balita mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihati naman ni James Palmahil.
1: Formal nang inilunsad ng pamahalaang bayan ng Banay-Banay ang pagdiriwang ng Nutrition Month 2026 sa pamamagitan.
0: Yes, James. Balikan natin ang linya ni James sa Palmahil sa ilang saglit. Ganap ng alas 7:42 na ang oras.

0: Samantala, balita mula naman sa Kalilangan na Bukidnon. Nahuli ng mga otoridad ang dalawang lalaki sa ikinasalamang anti-drug operation sa Purok 2 Central na Poblasyon ng Naturang Bayan. Kung saan abot naman sa halos kalahating milyong piso halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad. Dahil dito naharap ngayon sa kasong paglabaga sa Republic Act 91605 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang mga naaresto. At ngayong araw nakatakdang isasampa ang kaso laban sa kanila. Balikan natin ang signal ni Jams Palmahail mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Jams?
1: Sunsod ng pamahalaang bayan ng Banay-Banay ang pagdiriwang ng Nutrition Month 2026 sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga gulay at punong namumunga sa barangay Kaganganan bilang simbolo ng pagsusulong ng wastong nutrisyon, seguridad sa pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan ang aktibidad ni Municipal Councilor Raquel Sanlucan bilang kinatawan ni Mayor Lemuel Ayon Larcia kasama ang mga opisyal ng barangay at mga empleyado ng LGU. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na palakasin ang pagkakaisa ng komunidad sa pagtataguyod ng kalusugan at wastong nutrisyon. Samantala, nilagdaan na ng Department of National Defense Armed Forces of the Philippines, Filipino Army NCIP Region 11 at ng Mandaya ICC's IT sa barangay Macambol ang isang Memorandum of Understanding upang palakasin ang koordinasyon sa pangangalaga sa karapatan ng mga katutubong Mandaya sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Dumalo si Governor Nelson Dengirang at ibinahayag ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga programang nagtataguyod ng pagkakaisa, seguridad at inklusibong pag-unlad ng mga komunidad. Lugdag pa sa mga balita, nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11, katuwang ang BFAR 11 ng dalawang araw na pagsasanay sa post-harvest technology o tamang paghawak at pagproseso ng mga produktong isda para sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Linisa Mato City. Layunin ang pagsasanay na mapataas ang kalidad at halaga ng mga produktong isda, madagdagan ang kita ng mga benepisyaryo at isulong ang napapanatiling pangingisda. Bahagi ito ng Risk Resiliency Program on Climate Change Adaptation and Mitigation ng DSWD upang palakasin ang kabuhayan at katatagan ng mga komunidad sa Davao Oriental. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahail nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7:46 ng oras, samantala dagdaga na mga balitang pambansa. Sinuspindi ng Department of Education at ng mga lokal na pamahalaan ang nasa 6,000 mga pampublikong paaralan sa 11 rehiyon sa bansa sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Inday at sinabayan na pa ng Bagyong Habagat kahapon. Sa inilabas na situation report ng Disaster Risk Reduction and Management Service, mahigit sa 3.6 milyong mga mag-aaral sa mahigit 149,000 mga school personnel ang naapektuhan sa 52 school division offices sa 11 rehiyon sa bansa. Naitala ang kanselasyon ng klase sa National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, Cagayan Valley, Bicol Region, Ilocos Region, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, Northern Mindanao. Nakasaad din sa ulat na may ilang klase rin ang ipinagpatuloy sa Region 6. Bilang tugon naman na sinabi ng ahensya na patuloy ang kanilang pagbabantay sa sitwasyon sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction Management Service at inatasan ang mga paaralan at field offices sa mga apektadong mga lugar, abisuhan ang mga mag-aaral, mga magulang at personnel hinggil sa safety measures at paghanda para sa posibleng emergency, paghanda ng first aid kit at iba pa mga emergency supplies at iba pa para sa kaligtasan ng mga ito. Pinagtibay ng Second Division ng Sandigang Bayan ang naunan nitong desisyong ibasura ang musyon ni Senador Jinggo Estrada. Ipawalang bisa ang kasong graft laban sa kanya kaugnay ng umano'y kickback sa mga flood control project. Ibinasura rin ng korte ang kanya mga musyon na ipatigil ang pagdiniga sa kaso. Sa resolusyong isinulat ni Presiding Justice Geraldine Ekong, na iharapa si Estrada sa bagong ebidensya o legal na batayan upang baligtarin ang naunang desisyon. Iginit ni Estrada na kung kulang ang criminal information dahil hindi umano malinaw ang kanyang naging partisipasyon sa kaso. Ngunit sinabi ng korte na ang mga isyong ito ay dapat pag-usapan sa paglilitis at hindi batayan para ibasura ang kaso. Ayon sa prosecution, tumanggap umano si Estrada at dating public work secretary Manuel Bunua ng kickback kapalit ng paglalaan ng pondo ng gobyerno sa mga proyektong pang-imprastruktura. Samantala, ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon laban kay Senador Chis Escudero na humihiling na ipawalang bisa ang ruling ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Election o COMELEC kaugnay ng campaign donations na natanggap ng senador noong 2022 elections. Ayon sa resolusyon ng Korte Suprema, may petsang Hunyo 3, 2026, ibinasura ang petisyon ng pribadong individual na si John Barry Tayam dahil mali ang legal na remedyo ng kanyang inihain. Nagugat ang kaso sa naging desisyon ng PFAD na itigil ang investigasyon laban kay Escudero at kay Lorenzo Labiano, Pangulo ng Center Waste Construction and Development Incorporated dahil sa kakulangan ng ebidensya sa manoy paglabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Nananang inamin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 million peso donasyon mula sa kay Labiano, ngunit malinaw o nilinaw niyang wala siyang naging papel sa pagkuha ng kumpanya ng mga flood control project sa pamahalaan. Ayon sa PFAD, hiwalay ang legal na personalidad ni Lubiano sa Center Ways at walang ebidensya nagmumula sa pondo ng kumpanya ang naging donasyon. Sa mga balita naman sa iba'yong dagat,

0: Samantala, balita sa Ibayong Dagat, naghahanda na rin ang China, Taiwan at Japan sa pagdating ng Typhoon Inday na may international name na Bavi at inaasahang magdadala ito ng matinding pag-ulan at malakas na hangin sa kanilang mga bansa. Ayon sa weather authorities ng Taiwan, posibleng magbubuhos ang bagyo ng hanggang sa 1 metrong ulan at ilang lugar, mahigit 29,000 sundalo na rin ang nakaantabay upang tumulong sa mga posibleng rescue at relief operation. Inaasahan ding ito ang malaking bagyong tatama sa Taiwan, batay naman sa lawak nito simula pa noong 1987. Sa China, nagbabala rin ang mga otoridad na maaaring magkaroon ng malaking epekto ang Typhoon Bavi kapag tumama ito sa lalawigan ng Fujian. Nakahanda na rin ang mga residente sa Timog Japan, kabilang na ang sa Kishima Island sa posibleng hagupit ng bagyo. Samantala, kinansela na rin ang ilang airlines ang dandaang biyahe nila dahil sa masamang panahon, kabilang dito ang Japan Airlines, All Nippon Airways, Thai Airways at Malaysia Airlines na apektado ang libu-libong mga pasahero. Patuloy namang pinapayuhan ang mga residente ng mga apektadong lugar na sundin ang abiso ng pamahalaan para laging handa at agad na lumikas kung kinakailangan. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news pero may good news para sa mga motorista. Dahil aabot naman na sa mahigit 4 pesos ang itataas sa presyo ng kadalitro ng diesel sa susunod na linggo, pero meron daw dagdag bawas o bawas dagdag para sa presyo naman ng gasolina. Ayon na sa labas na pahayag mula sa Department of Energy, ang gasolina ay posibleng mag-rollback ng piso o pwede ding tumaas ng piso sa kadalitro. Paliwanag naman ito na nananatiling mataas ang presyo ng diesel at iba pang mga mga produktong petrol dahil daw sa mataas na demanda ng supply sa kasalukuyan. Batay sa galaw ng Mean of Plats Singapore at average na palitan peso kontra dolyar mula Hulyo 6 hanggang 9. Inaasa magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Gayunman, inaasahang maaari ding tumaas muli ang presyo ng langis dahil sa mas mataas daw na demanda sa panahon ng tag-init sa Northern Hemisphere at mga limitasyon ng supply dulot na maintenance at pagbabawas ng produksyon ng mga refinery. Karniwang inaanonsyo na mga kumpanya ang pagbabago sa presyo ng produkto sa tuwing araw ng Lunes at ipinapatupad sa araw ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports, ay pagtanggol ni Filipino mixed martial arts star Joshua Pasio ang kanyang one strawweight MMA World Championship matapos namang talunin si Mansoor Malachev ng Russia sa pamamagitan ng rear naked choke sa main event ng The Inner Circle 21 na ginanap naman sa Bangkok, Thailand kahapon. Tinapos ni Pasio ang laban sa loob lamang ng unang round matapos mawala ng malay si Malachev na sa mahigpit na submission hold na may 4:23 sa simula ng laban. Agad na ipinakita ni Malachev ang kanyang lakas sa grappling nang maibaba niya si Pasio sa luna at isinagawa ang face crank at rear naked choke. Gayunman, nanatiling kalmado ang kampiyon at nagawang makaalpas sa alanganing sitwasyon. Nagawang balikta rin ni Pasio ang posisyon hanggang sa makuha ang likuran ng Russian challenger bago tuluyang ikinandado ang isang mahigpit na rear naked choke. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ang umaga po ng Sabado 11 sa buwan ng Hulyo 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Sami-Sami sa Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, kasama si James Palmahil. Juna Villasoto, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM. nakamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emilyn Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi eh, ginamintay na ako. So, moto ang resulta na napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance